0: Sa ni Palayog?
1: Si Annabel na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, ikan Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumungusog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali, gamay na lang dito siya, kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatanto at, Pastor, wala, laging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan, so, imong...
1: Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbatani mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa na, Pastor, kaya isa na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabel of...

0: Iganzel, unsay kayuhan ni mo na angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang angakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gisima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag mas lay mo paminaw karon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oo, Pastor, kanang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala kunok, wala na kong talag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Zell. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Sa di palihog?
1: Si sir, po sa leader is kinilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, hindi magbibigay lang Egan ka na.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, pastor, kay awala na gid ang sakit akong napalaba, pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na akong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So,
0: unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, pastor, kay wala na pagpagpato na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kayo ko patalamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na ang bisima ng kapsul na may nakahal sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, pastor, sa tanan, Diyos sa ginugid mo yung una na to.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi ang fixed address pa to, nagana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba nga, akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, din ako katindog.
0: Bakit
1: ako sa nang bukong.
0: Uy,
1: oo. Naamay sakit din sa Miguel Karun, pastor. Nagana sakit, anak din karun, nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa Domingo to kasinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yon ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay sa ilawom. Init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayong oras, sige kung balik ang pangingin. Akong nililakan, kaya nakahilakan ko kay din ako katindog.
0: Okay, okay. Oh.
1: Kunya, pagkabuntag, may utang na po kong inom, kung duha ka kapsul. Pagkaalauna, pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipaningot ko bayo, pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos. O, naayo ka.
1: O, akong anak, pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice, kay sila ko nanghilantan. Akong ipalaboratory, ang iya, ihi, ugyan dugo kay. Sige, magpagbalik-balik ang hilanap. Kunya, wanan ko gripiral, kaya i-admit siya, kaya mubo yung sleep date dahil na-dehydrate daw siya sa kainit ng hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko, pastor, ba nga kapoy, bagit na na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay, pastor, wala na ko siya ipa-admit, ako siya gitala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Digimax, i-dubol niya po na ko, doha kong ipa-inom sa iya. Kaluwi sa Ginoo, pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay Kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga, Lord.
1: Salamat sa Ginoo, pastor.
0: Salamat kay Kaayo.
1: Salamat din sa Ginoo na maunga tambal.
0: Amen.

Kaya ngayon, kaibigan ko, magbago na tayo at magbagong buhay. Kaya ngayon, kaibigan ko, magbago na tayo at magbagong buhay. Maawa ka naman sa sarili mo. Halika na, kaibigan. Magbago na tayo.

0: Isa ni Palihoga.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan ni Sel. Kamusta man, Igan ni Sel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo, sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon pati nga li o tulo o gana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bijimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, matuloy mo nagubag o gatulo o gana na?
1: Kung ano, Pastor, kami
0: tugod sa 19
1: pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa,
1: Anto. Wala ka po akong anak.
0: Oh, dalaga. Dalaga, Anto, nga namin niyo, ka, o nakaanak, o tulo.
1: Oh, wala niyo matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kung antap ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antusong naging Pastor, i-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan, na-apon ko na akong pitas ko, kibati mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: isod
1: kaayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kay Igan Lisel Tagaba.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabel na pala yung address na kurang to store.
0: Okay, igan Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito Pastor. Before siya natulog Pastor, si DJ Max to Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi Pastor, sakit iyang liog Pastor. Kanang more stiff neck Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oh.
1: Niya, anong pagkakadlan Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DJ Max Pastor nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali gamay na nandiyod siya kaayo Pastor ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog Pastor, diha na yun Pastor, pagkatantot Pastor, wala yung sakit sa iyang liog Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa na Pastor, kaya isa na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Sinuod yun, Pastor.
0: Salamat sa labas sa Diyos. Igan Annabel of...
1: Si

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Ah, sige, tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7,
0: gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, pastor. Nya daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dirira sa BG Max ni ubos gyud, pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikaw na ni Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat ko sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Ah, yes, akin sa Dipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good evening, Pastor. Pastor, sa akong pahitap ng ikot, pangitapin ka nula. Apa sa akong OBG, Mac. Pahitap ko silang Igan, Igan.
0: Oo.
1: Ah, pero, sa akong ikot, Pastor, wala, gilang kapatapos sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Ayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Dua
0: kabuok. Dua kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Ayos, Pastor.
0: Salamat.

0: Magtestimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng piyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng piyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o bigimak sa, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos siya, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na sa kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas ng mundo, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na po siya, ugoan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energized rin siya. Gani, mapunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: akin sa ni Paliog.
1: Kasi hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Dinakatidin ko na magkalit o bigyan na, tulang kabukas na dahil din. Na arang na ba ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat po sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog?
1: Hindi na sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Si Vivin Montesil yun, isa puro kumit balinsa ko, Pastor Dade. Yes. Na ako ba rin sa talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa ibigyan din. At doon naging bulan manggod. At ang hinamo doon, nagluyan siya.
1: Okay, nga nagluyan man?
0: Sa ibigyan. Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nangatana ko sa akong auntie, unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya Bidjimas o ganang aroma, di pa kuhan niya, haplas. Ngayon, taloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po nito sila. Birthday po niya, nang kayo sintaan niya sa kanaro. Kaloy sa Ginoo, maayon na di kayo ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: 98.5
1: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s

0: the best hit songs. Kaibigan,
1: mauni ato ni mga onata.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare, add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
6: Ah sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Yes, assist. Ang hinungdan sa sikigdulag computer na apektuan ang iyang guan, unsa may nahitabot to. Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo.
2: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa, gidala na mo siya ang kapalong emergency niya, wala man na kuan ni Pastor Bakay, kalitra lagi kaya nahitabo sa iya.
1: So, nagkumatos na siya dito sa ospital.
2: Ni kuanan siya kuan dugo ug ihi niya, normal man motong di-refer siya og kuan niya. Ni kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
1: Oo.
2: Nga di man musugot, di man may musugot kay ni kuan pa man siya bamurag murisan pagani siya.
1: Oh, okay, oo.
2: Motong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras, di sulod dayon siya sa ICU, gi-monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya muliho.
1: So, wa galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
2: 10 days, Pastor.
1: 10 days. So, maragtabot sa punto, magnawadaan ka na paglaom.
2: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maaydaw nga tambal ba, mao ko nga, ya, pangita gid sila, nagsigi sila tuyok-tuyok sa Asunsyon, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, Pastor, nakadala gid ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa...
1: So, umangi pa ino, no, siya dito po. Pinakadlaw niya pag-inom.
2: Tulo ka. Painuman lang namo sa iya. Hold sa ICU. Kuan na siya mo. Bangon na siya.
1: Okay. Anak mismong adlaw pagpainom. Nakabako dahin siya.
2: Kuan na siya. Magsigig lihok-lihok.
1: Okay. Salamat di kayo.
3: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragit akong kita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
5: Okay. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Kapitulo 3, versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
11: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panilahanglan kung printing ang his kinasgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Diyan ako sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Lu, nganong katakiang kaman?
16: Sakit kayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene apan wa di hapoy alibyo.
15: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
17: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
18: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Diskarteng bisdak na kuhana.
20: Rexido Forte!
18: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
20: Rexido Forte!
18: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
20: Rexido Forte!
19: Maunang diskarte na ko, diskarteng bisdak na to.
20: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
22: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: May butang din mo diyan, kaibigan.
24: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
23: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
24: Felix Villareza.
23: Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
24: Pasalamat ko sa Diyos na nakapagdan ko na taong doktor na naano sa labdolo.
23: Okay.
24: Okay.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Egan.
3: Magkasima ni ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
2: Okay.
3: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya ay hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman na siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kong mga tulo ka kuang botella, tulo ka buton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ta igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikwit ginapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
5: Oh, higala! Di na ka mo ato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Misan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Good morning, Pastor Dan.
6: Yes, palig pala ila, and then taga-asa.
5: Dudu-akop ni Pastor Dan, taga-Kyari Manolo.
6: Dudu-akop, Kyari Manolo. Yes, igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan?
5: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa libimak nga akong napalit.
6: Okay, sige pa tayo na igan.
5: Kay namabog kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o libimak, Pastor Dan. Sa una, dali na siya kakalimbang. Dili ka maili kay siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa libimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nag-gamay na iyang tiya. Makaihin na po siya tarong. Tapos, magtulog na po siya tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa libimak, akong ipalit na kanunan ako madungo sa radyo. Ako ito rin na mapawala pa matulaan ng imong abjimak. Ang ipalagang dito ginoo o makaayaw sa balatian.
6: Sa last pagtawag, o gadalay ko ng Diyos.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan, huwag ka ng mukaon.

0: tunay ang bida sa lamesa. Ang Puego Blend, chili paste, ganadong pakals, mawala sa loob. Lamig yun!
1: Puego Blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego Blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Puego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Puego Blend Chili Paste.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, onsya na!
3: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Tsikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingunani pa kabunggang inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

na sayon ka ba? Ang Office of the Building Official sa Lakbayan sa Valencia nagpatuman sa Executive Order No. 32 usa ka balaod nga nagpasayon o nag-streamline sa proseso sa pagkuha sa building permits para sa telecommunications o internet infrastructure sama sa cell towers, antenna o fiber optic installations. Aron masayon o epesyente, ang Office of the Building Officials adunay one-stop shop di intanan nga lakang sa pagproseso gikan sa pagsubmitar sa requirements, review sa plano, site inspection, hangtod sa final approval o pag-release sa building permit. Klaro o organisado ang proseso. Isiguro usab nga luwas ang proyekto o busunod sa building codes o safety standards. Ang mga kinahanglan, naglakip sa barangay certificate, tax declaration, site development plan o guban pang dokumento nga gikinahanglan sa Office of the Building Officials. Human masubmiti, i-review ang inyong application para sa technical compliance. Wabot ang site inspection aron masiguro nga husto o luwas ang inyong proyekto. Kung ma-approve, i-release dayon ang building permit o pwede na magsugod ang construction sa inyong telecom facility. Pinaagi sa EO 32 o sa Office of the Building Official one-stop shop. Mas paspas, mas organisado o klaro ang proseso. Wala na ilibog, wala na ibalik-balik nga papeles. Klaro ang tanan gikan sa plano hangtod sa pagtukod. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa ilang telephone number 0888136157 o cellphone number 09

0: 0955-296-2748 alang sa mas luwas, mas lig-on ug mas epesyenteng telecom infrastructure. Gipasalig sa Dakbayan sa Malaysia ug sa office at the building official nga ang inyong proyekto, inyong seguridad, among responsibilidad. Kini nga impormasyon hatod kaninyo sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Malaysia.
1: Number one means you're always on top.
2: Radio Kaibigan 98.3.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Magkalingawan sa Bukidnon.
3: Radio Kaibigan.
4: Ay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Magkalingawan sa Bukidnon.
3: Radio Kaibigan. Oras sa Radio Kaibigan, alas 12:02.
7: Silam sa kaudpuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silam sa kaudpuhon. Ang tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silam sa kaudpuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silam sa kaudpuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao ka na ang dakong krimen ngay mong magbuhat sa katilingban. O karon, ania ang inyo.

ko na, kaibigang Joshua. Merry Christmas nga na kaninyong tanan, mga kaibigan. Nana kita karon mitungtong na kita sa bear months. Nana kita sa ikaduwang adlaw sa buwan sa Septyembre 2025.

kitang madungog nga huni ug musika nga susama ni ini mga higala. Daghan usab kitang masaksihan nga mga dayan-dayan sa kapaskuhan sa nagkadaiyang panimalay, nagkadaiyang establishment.

0: So una na kami dinis radio kaibigan sa Silabsa sa iyong kautuhon. Kami ni kaibigan Joshua na naigun na ni me. Mao na ni among pagpanaigun. Namoy pinaskuan ihato dinis radio kaibigan.
1: Ang tagbalay nga giawitan.
0: Among pinaskuhan, i-care off lang Joshua Vergara season. Malipayong Pasko kaninyong talon. Andam na mudawat si kaibigang Joshua Vergara season. Higalag mga kaibigan, kumusta kamong tanan? Adlaw karon nga Miyerkules, September 2, 2026. Miyerkules na Miyerkules mga higala, ikaduhang adlaw sa buwan sa September. Welcome dinis atong panagbagat, panaguban sa silab sa kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa News and Public Affairs sa 98.5 Radyo Kaibigan sa

si kaibigang Joshua Vergara Sison. Kininausap ang yung higalas kanginan kaibigang Noel Cagol tuguti nga manumbay na usab ako bias iyong tagsa-tagsag ka mga panimalay. Managisgot kita sa mga hisgutanan nga naglambigit diha kanimo kanatong tanan mga panghitabo sa

ang atong Palangas Islas Mindanao. Kutob smabot sa pagsibya sa Radyo Kaibigan Amping Kamukanunay, mga Mindanawan. Samtang kumusta usab ang atong lalawigan sa Bukidnon nga nag-edad nag 112 years old.

kanhi gobernador, correct me if I'm wrong, kanhi gobernador nga buhi pa, murag si kanhi gobernador Alex Kalingasan o kanhi gobernador Nonoy Jus Zubiri ang mga former governor. Correct me if I'm wrong. Kaya katong mga ilang gipangsundan, mga tiguang naman to, mga edad-edaran, wa na to karon. Murag ang kasamtangan Luis Ginoo Baskog pa, koreksyon ko niyo, sayop ko, si former governor Alex Kalingasan o si former governor Nonoy Jus Zubiri. Sa history bukid nun, ang nagbalik-balik nga gobernador duhara, si governor Carlitos Fortich o si governor Nonoy Jus Zubiri. Umana ilang term ni balik na pud mga ito. Unay atong nakitaan sa atong pag-research, sa atong pagduki-duki sa history bukid. Matupngan man pero di malabwan ang ligasiya nga gibiyaan

Ligasiya nga nahibo ni Nonoy Jus Zubiri in his bukid nun. Prangka-prangka nga pagkaisto. Na may negatibo pero mutumaw gyud majority ang maayon nilang pagserbisyo sa katawhan sa bukid nun, mga iga. Manay, hinungdan nga manay ilang termino ni balik, gibuligan gyapon sa katawang kinabag-an dinis bukid nun, mga iga. Ambot baka og naay musunod sa history nga gihuptan aning duha kangilngig nga kanhi gobernador sa bukid nun, mga iga. Manay, atong tan-awon sa umaabos. Karon ikaduha maning term ni Governor Onel Roque sa 2028 ang butbakahan abay mangahas nga muatbang pagkagobernador ni Governor Onel Roque. Ato nang tan-awon, mga igala. Ato nang bantayan. Hapit na. Hapit na ang atong national and local elections nasud ta sa Pilipinas. By 2028. Mayo man siguro, correct me if I'm wrong, mauna na atong national and local election, mga higala. Matud ba sa Commission on Election, sa umaabot ng national election sa 2028, September 2027, ang filing sa Certificate of Candidacy alang sa atong nasudnon nga pinili ay dinis nasud tas Pilipinas. Di na nadugay, mga higala. September nagudta. Karon. Human September, October, November, December, Enero 2027. So nagpadayag na ang buhatan sa Commission on Election by September 2027 ang filing sa COC sa 2028 nga national

Usa na lang ka tuig. Sumad karon. Motunol na usab sila sa ilang sertipiko di kandidatura alang sa 2028 national o local election. Pero sa di pa ang 2028 national and local election, mga higala, magpili kita or mag-ilis baka kita or ato bang ipabilin sila? Naman siguro ay daghang tarong. May tanto kay kawatan nga mayor. Yung bukid nun. Naman po siguro ay tanto kay kawatan nato ng mga provincial official. O niya, may servisyo pong tinod anay. Basin, ibalik na to na.

serbisyo ngadto sa mga yanong lungsuranon. Di gid na pagalimtan sa atong katawan. Pero katong moadto tas iyang balay, wa dire man si sir ug ma'am, wa man dire si konsihal, wa man dire si vice mayor, wa man din his mayor, wa man din his board member, wa man din his vice gobernador, wa man din his gobernador. Uy, asa man dai mo na ang inyo ipanumpaan ang pagservisyos katawan. Kung wa mo diyas inyong opisina o sa inyong panimalay, bilinig tao nga mo entertain anang taga-bukid, anang taga-baryo, kay dili sayon, o dili tiaw, mangayo kag pakitabang sa usaka opisyal, pag-abot ni mo dito sa ilang balay, iro rin mo atubang ni mo. So, butangi po ninyo mga ma'am ug sir. Tanang tig-atiman ba? Tig-tubag sa mga pangutanas inyong mga konstituente. Dayon, kanang butangi po gawas anang inyong bahay, inyong panimalay, kanang makapasilong ug uwan ug init, natay na mga namatikdan dining bahay politiko, ilang taong mga bisita ang mga kliyente, mabuhat in taong sinit, mabuhat in taong suwan, luoy kay wa na uaw ang iyang sweldo, ang katawan buhi sa yanong lungsuranon, ang nagbuhi sa iyang pamilya, nagbuhi sa iyang imoralidad. Prangka-prangka lang ang pag-istorya, mga higala. Palihog kanang inyong mga kliyente, mga honorable, mga elected officials, panahos pagpangampanya, hangyo lubo, halos pamuluhod, halos pagkabuton ang bituon sa langit aron ipurong-purong ngertos butante. Unya og napili na, at tuwas ilang bay, at tubangon ba reka? Pangkilatig ko, Lord. Wato po kas opisina, wa man rin si honorable. Wala yun. Mas mayo inyong mga trabahante, inyong nang i-train. Pag-atiman, tubag, kung sa angay pangabuhaton, nga di mag-lakaw des inyong opisina ang inyong mga kliyente, maglingo-lingo. Kaya huwag yun, intawi kasulbaran ang ilang problema. Kaya huwag des honorable, nailakaw. Kung panahos kampanya, kapila magbalik-balik sa atong bahay. Isa di na to atubangon, di gud mo lakaw. Namang hangyo. Kita na karon nagkinahanglan og serbis

pisos bida. Klaseng serbisyo. Ni ana gani nang yanong lungsuranon sa inyong opisina o sa inyong bahay kay naanay problema. Namasin na nga inyong matabangan. Pero pag abot mo des inyong opisina o sa inyong bahay, labaw pa po ninyong giduot, gidungagan iyang problema. Namilitig sa gatos, itagaag 20 pesos ng libat. Bida. Wala, ibalik ko na ninyo da. Alas 12:26 na mga kaibigan. Mayong pagpaniod to di ay din yung sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia. Kumusta man ang atong 31 ka barangay? Kumusta kamong tanan og maayong

Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Happy happy birthday nganha kaninyong tanan. Ang mga aktibong miyembro opisyal sa kaibigan Brotherhood Christian.

as may barangay Batangan. Purok 9. Dayon dias purok dusin no kamiling atong pasubo sa pamilyang Lakamin sa kamatayon ni Emson Lakamin. Kami nakigduyog sa inyong kasub-an. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo o kang kahayag nga way pagkapalong ipadanag kanila hangtod sa kahangtur. Milagubo na mga kaibigan ang alas 12:30 ayong pagpaniod to diay. Yes, BCLA pinatilan. Musta kamong tanan? Sir Juni Iyana,

Gana ba taghalin dias Rhode Island nga manok? Kuya Philip Kapadngan at Lori Orbistundo Kapadngan. Ati Agnes Casas sa mga Casas family, kumusta? Ati Marivic Fuentes, Alex Rama. O ato di pagtimbaya, Kuya Tata Loma. Ang way kakapoy.

en su servicio, ni medio a mi Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Dagang salamat, adlaw gabi, kadlawon, ang servisyo ni Kuya Tata Kloma. Maayong pagpaminaw, akong pagsaludar diyan ni Mugli. Mobalik ko, humanining pipila kamay nung danong pahinom doon. Ato di ay pagpasalamat, nagpaluyo, naghatag kinabuhi ning atong programa. Ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Daghanang natabangan, daghan pang matabangan. Kung ikaw mo palit, mo gamit, mo inom sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Sulay, kay di mo magmahal, matabangan ka mo sa inyong gihambin nga balatina sa Vigimax Plus, mga kaibigan. Dayon, pagpanakits lawas, daghag panuhot ang imong lawas, bata sana paggamit ang Aroma Herbal Oil. Daghan na usab na tabangan ang Aroma Herbal Oil, mga kaibigan. Mapalit dini sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ng atong dakbayan sa Valencia ang Vigimax Plus o ang Aroma Herbal Oil. Dagan kag labunon, ayaw ka na kabalak ah. Dada ang iyong mga labunon sa Lels Laundry. Barato ang perload. Uga diritso, pinilo na daan. Ang Lels Laundry na himutang Purukuno along National Highway, Barangay Lumbo ning atong dakbayan sa Valencia. Mayang pagpaminaw sa katawan sa Lumbo. Agaw, Anisito Luloy Pulinar, Dias Paglaom, kumusta man. Dagang salamat sa imong pagkadalaygon, Dias Paglaom sa Barangay Lumbo. Mayong pagpaminaw dahil kang Ate Rita Kambarihan,

0: Karin kang Bruni. Tanan Dias, panimalay mayong pagpanayod to, mayong pagpaminaw nga naha kaninyong tanan. Alas 12:35 na. Laing testimonya nga natabangan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Nalapuhan og ininit tubig na ayo sa Vigimax Plus. Ania ang iyang testimonya.
1: Maayong buntag ni mo di kaibigan.
2: Good morning, Dan.
1: Kinsa ni og taga sa Palio?
2: Taga sa Palio, Dan. Pasu, magsisimula na lang ko pinagi sa Bigimat. Diyan na nga nalapuan ko, Dan, at itong unang simana, Dan. So, na ako Bigimat na kanan niya sa among isyon, sa loob na Bigimat. Di ko anak ko, Dan. Ako, gubun ako sa akong tuto na nalapuan sa inimit ko, Dan. Pasalamat ko sa Dino, kay nawala ang iyang sakit, nawala ang tangungul. Gwagyo, Dan. Ingon na lang, Dan. Atin ako igan. Pasalamatan ako.
1: So, nayabuan o ininit ang imong tutoy?
2: Oo, nalapuan sa ininit ko. Nasunod ko sa tumos niya na naputulang ko ang sa takore. Dito nagpunan sa ating lawas.
1: Uy. Okay, so Chris, nakatabang ang atong Vigimax para mawala ang sakit.
2: Nakungin po salamat sa Ginoo sa Vigimax. Igan, kay nakapalit ko diya dayong sa Vigimax ka sa among isyon sa loob. Kaya si Sir Clara na baligya. Pasalamat din ko siya kay naayang baligya.
1: Okay, so taga asa ka igan, taga loob ka?
2: Taga sa lang igan, puno puno igan.
1: Salamat kayo igan ha, salamat din kayo. Kinsa ni pala yung taga asa?
3: Si Lord Gitaling niya, Pastor, sa Marinatan, Pambuhanan.
1: Palayon igan o sa atong i-testify, palayon?
3: Oh, mag-testimony ko, bakarahin sa aroma, Pastor, na itong mag-isimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod, at lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas imong asaman kanang nag-arthritis o tas o sa may imong paminaw di sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
1: Nag-arthritis.
3: O, nagpakit ako sa doktor, arthritis daw ang sakit.
1: So, igan, okay na karun. Pila nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog
1: ka adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify. Paliog pala ila o gatagasa.
4: Naray Bakudyo from Taguluan.
1: Yes, Nanay Bakudyo. Paliog, unsa may atong pasalamatan sa Diyos.
4: Magkuan ko, mag-testimony ko bayon sa Vigimax, Pastor.
1: Sige, padayon, Nay. Padayon.
4: Ako si Lalay Bakudyo, taga-Taguluan, Misamis Oriental. Usa ako nagamit sa Vigimax nga nagpositibo ako sa COVID.
1: Uy, okay.
4: Tapos nalampasan ako ang 14 days, wala gig ko eh. Symptomatic ako.
1: Uh-oh.
4: Nalampasan ako nga wala ko yung gibati, as in sip-on, ubo, wala. Nagpasalamat, gig ko ang Vigimax, Pastor.
1: Okay. So okay ka na karoon, Nay?
4: Pastor?
1: So okay ka na karoon?
4: Oo, okay ko, pero lalaw lang gapong ko hospital, Pastor, kay gumikan sa akong kidney.
1: Okay. So,
4: continuous lang yapong ko inong Vigimax, pero at least sa akong pag-COVID, nasuccessful na ako ang 14 days na wala ko gibati.
1: So, asa ka at itong i-quarantine kayo? Nasa hospital ka? Na-admit ka ito? Or na-arapan
4: siya? Wala, narako sa balay. Wala ko dalha, narako sa balay.
1: Okay. So, karon, okay ka na karon.
4: Gawas, okay na ko, okay. Pero dalaw lang yapong ko hospital kay magpakuan ko ka ng mayon sa akong kidney na sa akong ati manon.
1: Sige, Nay. Padayon inom sa itong Vigimax, kaya na ko po nagkatabang para sa...
4: Continuous ko ba ito inom sa Vigimax?
1: Okay, sige. Salamat, Nay. Salamat. O si Ato Igan na Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat. Uli palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas at ang kanang kuan. Tamad.
1: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
5: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot din mo na siya nga kuan, no?
5: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ang aroma, nauga?
5: Nangalayos, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka itong pag-anak na ko sa tagom?
5: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Lima ka. Okay. So, salamat kayo.
5: 5 kabuok.
1: Okay.
5: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyos ka na imamata ka sa

Padayon kita mga kaibigan, dinis atong papanaguban silab sa kautuhon, dinis radio kaibigan. Karong adlawa mi resume na ang normal nga pagbalik sa face to face nga klase dinis atong Dakbayan sa Valencia, particular mintis 31 ka barangay. Atong pagsaludar sa tanang mga nagkadaiyang pribado o pampubliko nga tulungaan o sa mga nagkadaiyang barangay peacekeeping action team nga nagpahigayon, nag-impusar alang sa hapsay linaw safety nga pagbalik sa tulunghaan sa atong mga kabataan. So, ang atong mga nagkadaiyang kabarangayan, ang atong pribado o pampubliko nga tulunghaan, na sila'y nagkadaiyang lakang nga giimpusar alang sa linaw, hapsay o safety nga pagbalik sa tulunghaan sa atong mga kabataan. So congratulations, daghang salamat sa mga nagtinabangay, mga ginikanan, mga magtutudlo, atong mga watchman, personnel sa nagkadaiyang tulunghaan o ang atong mga barangay peacekeeping action teams, atong pagpasalamat sa inyong serbisyo. Mayong pagpaminaw day, this my pinatilan kang Brad Bito Guzman at Elaine Guzman, yung tanan diya sa Purok Uno Pinatilan. Kumustag mayong pagpaniod to. O diya sa my DRB Resort, ngadto kang Engineer Edwin Villahermosa o kang Ma'am Helen Agripo Villahermosa o sa ilang mga kakaubanan, labi na kang at

inusarang resort sa Bukidnon nga ang tubig kaibigan Joshua gibuga pinaagi sa windmill ni kani the late Dr. Domiciano Villahermosa. Kanang tubig diya sa DRB Resort ang nagbugaan ng tubig paingon sa ilang swimming pools, usa ka windmill ang gigamit ni Ana. So, mayong pagpaminaw. Again, mayong pagpaniod to. Yes, my DRB Resort, Engineer Edwin Villahermosa. Usas atong mga kugihan nga Board of Directors sa Valencia Water District. Mayong pagpaniod to, Ma'am Helen Agripo Villahermosa, Ate Ruth Agripo Pulinar. Kumusta mo diha? Sa may inyong paniod to diha. Lamig galing. Sa mayong pagpaminaw, diay sa itong mga Valencianos nga covered sa Valencia City Water District. Kung maka-encounter dahil mong problema na itubong nga nangabuslot, na mga leakage ang linya sa tubo sa Valencia City Water District, pwede ko ninyong i-message kay atong i-direct, isumbong na diritso kang Direktor Edwin Villahermosa kay aksyonan na diritso. Mismo kita natay mga dawat nga mga sumbong, ang ilang supplies tubig na wa, ang ilang linyas tubig na putol, na-leak. Ato nang i-report diritso kang Direktor Engineer Edwin Villahermosa. Aksyon agad upang sa atong General Manager at sa mga personahe sa Valencia City Water District. Pwede ko ninyong i-message sa atong Facebook, Manoy Noel Cagol. Sa Messenger, location, picture or video, unsay problema sa inyong linya sa Valencia City Water District. Kay ato nang i-forward kang Director Edwin Villahermosa. Aksyon agad ning taga Valencia Water District. Maayong pagpaminaw. Alas 12:44 na mga kaibigan. Ang bulan sa Setyembre gi sa ulog ang Civil Service Month, mga igala.

na buwan sa Setyembre, gisaulog ang ikasinto 26 nga Philippine Civil Service Anniversary. Dunay tima bawat kawani lingkod bayani, puso dangal at galing para sa bayan. Matag Setyembre kana. Nagsugod kining Civil Service Month nga kalihukan sa gobyerno September 19, 1900. Ugay na dai ni.

ang Civil Service Commission na ginyon ngayong June 2026. Adunay 2.25 million government personnel ang tibuok Pilipinas. Gana de Diyos, ano?

patol sa serbisyo ngadto sa katawhan, mga empleyados gobyerno, tibuok Pilipinas. As of June 2026, 2.25 million ana ang atong giswilduan kadaghan mga igala. Mao nay atong giswilduan pinaagi sa atong mga buwis, real property tax, mga sidula, business permit, uban pa natong gipangbayaran. Yes, gobyerno. 2.25 million ka mga trabahante tibuok Pilipinas. Hana gyud ay. Kana pud sila ang nagtunol sa serbisyo. Mahikap, makita, o dili makita nga serbisyo gikan sa gobyerno, gibalik ngadto sa katawhan. Ang gobyerno kita ang katawhan. Kana lang mga empleyado, piniyalan. Piniyalan nato nga maoy mo serbisyo, maoy mo pahaluna sa mga proyekto programa sa atong nasudnon, lokal man nga panggobyerno, mga kaibigan.

12:50 na. Atong usa ka mainiton og malipayon nga pagpangumusta ngadto sa atong mga officials gobyerno. Mga kawatan o di kawatan, mga badlungon o di badlungon. Among mainiton o malipayon nga pagpangumusta diyan ninyo. Sa mga department heads, mga empleyado sa national government agencies, local government units, government-owned and controlled corporations, mga magtutudlo, health workers, uniform personnel o sa tanang mga kawanis gobyerno nga matinud-anong nag-alagad sa katawang Pilipino. Karong September 2026, atong gisaulog ang Civil Service Month o ang ika-126 nga Philippine Civil Service Anniversary.

pagserbisyo ngadto sa katawan. Dili lamang angay ibutang star pulin poster programa o selebrasyon. Kini usa ka pahinumdom nga ang matag kawani sa gobyerno adunay dakong papel sa pagpalambos atong nasod. Atong pagpasalamat kay sila ang nagunit sa rindas pangagamhanan. Sila'y tigtimon sa serbisyo ngadto sa katawan. Ato nang pagpasalamat, di gyud nato na ikadinay. O nang kamong mga empleyado na adyas gobyerno, nagpa-erko, nagpabugnaw diha, serbisyo gyud mong tinud-anay. Kay pinili ra ang makatrabaho sa gobyerno. Swerte kamo nga sa minilyon ka mga tao sa Pilipinas, kamo ang natagaag kahigayunan sa pribilehiyo sa pagpanarbaho dias gobyerno. Busa ang pingi amumaha gid na pag-ayo. Panggaa gid na pag-ayo. Tagai og maayong serbisyo ang mga magbubuwis nga katawhan. Tagai tamis nga pahiyom. Pangutan og unsay inyong ikaalagad ngadto nila. Mga empleyado. Kay dili tanan mahimong elected officials. Kamong mga public servant, mga honorable, di tanan. Pwede mahimong mayor, pwede mahimong vice mayor, pwede mahimong city councilor. Maunang ang

pagpamintal silang now. Maupay pagpamutang anang horn start anang ilang mga aping. Maupay pagpamintal anang ilang kilay. Maupay pamutang anang puwang pintal anang ilang lips. Murabagi pang angayan. Murabagi pagsangpag bunga irbang mga now. Ayaw! Dapat pag-abot nimo sa opisina before 8 a.m. ready na ka muatubang sa imong mga kliyente. Di kay maupay pagpangapin nimo, maupay pagpamahaw. No.

0: Pagpawat ka na sa gobyerno. Pagpanikas ka na. Patok nga to sa katawan, Joshua. Kanang opisin gamit sa gobyerno, Joshua, imong band paper, clip, imong dadon sa imong balay. Korupsyon na. Parta manas gobyerno. Iya manas gobyerno. Kawat na. Way, wala kay kalainan sa nangawat og minalita nga kwarta binilyon. Magamay man or modako, basta gani propiedad, property, kwartas katawan, kwartas gobyerno, imong dadon sa imong balay, that is corruption.
1: Correct.
0: Sakyanan gani sa gobyerno, imong gamiton sa imong personal nga lakaw, kawat na. That is corruption. Daghan man na, Joshua. Helper ganes imong balay, sweldos gobyerno imong ipasulo, corruption na.
1: Correct.
0: Kawat na, baga kagnaong. Yaya ganes imong bata, muhatod sa eskwelahan, sweldo niya gikas gobyerno, kawat na, Joshua. Corruption na, pwede ka ma-charge.
2: Aday!
0: Perpetual disqualification holding sa public office sa tanang klases mga tungdana. Kung ma-prove ka na, ina, Joshua. Pero daghan pong bagagnaong karon eh. Yayas ilang anak! Driver silang uyab! Perno may nagpasweldo! Service sa gobyerno, gida silang balay. Nagsuroy-suroy silang doon, nabangga pa bitaw. Gasto 100,000 sa damage sa sakyanan sa gobyerno. Ano ang nag-driver ba sakyanan? Di na ba yun ang official driver? Saan naman na, Joshua? Corruption na. Magpangawat na, Joshua.
2: Agay!
0: Pero gini mo nang gitago, wala na ibawal sa katawan. Ang gaba di magsaba. Ang tanlag mo'y maningil diyan ni mo, Joshua.
2: Tama!
0: Kaya kay alas 12:58 naman, ano mang laing guwapas gawas, naghuwat sa to, sunod na to, Joshua. Taon taman ni Ron. Magbuwag-buwag na usab ta, temporaryo mga kaibigan, dinis atong papanag-uban. Nining ikaduhang adlaw sa buwan sa Setyembre 2021. Daghang salamat! Sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Aroma Herbal Oil. Lel's Laundry sa Purokono, along National Highway, Barangay Lumbu. Sa ngalan na lang, sa kinatibuk ang kusog sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan. Atong pagpasalamat, pagtahod sa Pastor ng Bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pamilya. Sa atong sparring partner sa technical department, nana ang akong extra nga kanta.

0: Your kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 9524 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, Atoni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
6: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom. Nabalaka ko nga mukunghod ang akong ani o harvest kong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono. Mahal na kayo.
5: Maugid na tinuod, pre. Naunsa naman ang presyo sa abono, perti namang mahal ha? Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
6: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko, pre.
5: Ato-ato rani, pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagbalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
6: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
5: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapitan nga mas muminus cute ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
6: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner ang pangutana pre. Basig mahal po ni
5: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.

0: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gib na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
1: May good news!
2: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
1: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hiskutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
3: Sama sa large format outdoor sticker.
4: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimo sa sila o PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
1: Huwag ka na ipangitao pa. Basta di kalidad o parato nga printing services. Go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: The best songs on the radio.

0: Okay. Radyo Kaibigan.
1: Ikaw na may maminaw o sinata. Alam niya kung ikaw nag-inusana.

Umuli kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa sinapunia o paghahal.

Isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamanaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Usa ka mabugnaw, nga hapon ni po, kanatong tanan. At lagarong may galang nga Lunes sa Pizza 3 sa bulan sa Agosto, tuig 2025. And once again, makaigan ni War with me, o lineupot nga adlaw sa ato nga parag-uban-uban sa kahanginan, aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tawon na sakitan. Para sa mga taong gipang pinuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa unsa pang gihulat. Ipadala na po inyong mga sugilanon sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, magalay ka magkaulang, magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugon, or bisan unsa, mahitungod sa gugma, gaginabuhi, and in design na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inyong lamang buhatan sa text ka na sa tuang hotline number, 0965-60-101688. Sige, mag-ala para mabasa ni Lady Diana inyuhang mga text message, mga greetings, or pagpa-shoutout sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, or mga friends on air na gusto ninyong timbayaon sa ating programa karong kapunan. Text lamang mo sa atong numero once again, 0965-60-101688. So, siguro maayong udto kaninyong tanan. Mga palanggang suking tigpamanaw. Nagkatsunin ka na ito karon sa nagkalain-lain ng radio sets. Huwag sa tanang naka-standby sa anong Facebook Live karong kahapunon. Maayong hapon at welcome po sa iniwang tanan. Susunod na mga galing na once again, hello po sa mga kamulong paniudto karon, sa kamulong galingkod-lingkod, sa kamulong gahari-haray, sa kamulong gaduyan-duyan, sa kamulong gapangapin, sa kamulong gaparekay-sikay sa ilang tag-sa-tag sa kapaniwalay. Sa kamulong padagabiyahe, padulong sa eskwelahan o padulong bagaha sa trabahoan, sa kamulong nga drive sa ilang mga sakyanan, amping-amping mo mga higala, ha? Pagpadayon lamang mo sa inyo ang ipangbuhat ni ha sa inyong tagsatag sa kabuluhaton. Samtang mamino sa programa ni DJ karong kapunon. Ay si DJ na ang bahala sa inyo, ha? Kauduhon mga higala, ha? Because today is Monday, Lunes na Lunes po tayo ngayon. And every Monday means another sulat ng baganan mga higala ang atong dagaagbagdagad. Nga lain na po nga sender ang atuang tambagan karong kahapunon. O nang sa mga gusto nga mutawag, I mean gusto nga mutambag, gusto nga maminaw, o gusto nga muhatag o ginagmay nga mga piece of advice para sa atuang sender karong adlawa, sambay lang kayo dyan. Kaysa dili paglangay karong taon-taon, mga gala ito ng basahon, ha? Ang lain na po nga sulat nga atuang tagaagpagtagan at himay-himayon karong adlawa. But before that, magandang hapon, po muna sa tanang nakatsunin ka nato karoon digdipita sa Maysurala, South Cotabato. Sa kamulang mga namino, pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Magandang hapon sa ating technician ni Haon sa atong mga palangga ng mga suking tigpamanaw. Mga palaging nag-aantay, naghulat sa programa ni DJ Matag Aluna para sa pag-abri sa ilang mga radyo para maminaw sa atong programa. Magandang hapon niyo po and happy listening sa inyong lahat dyan.
Napalapit na sa may lagindingan mga Samis Oriental. Mayang hapon sa mga namina nag-tune in pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan mga Samis Oriental. Kauban po ang ito ang DJ Karuan, DJ Miss B Bagahan. Itong technician niya kasayin, magandang hapon at salamat sa pag-hook-up. Og sa ating mga palangga, ng mga gwapo-gwapa, ng mga suking tigpamina. Ang aside sa may nagindingan Miss Samis Oriental. Maayang hapon po at maayang pagpaminaw sa inyuhang tanan. And of course, sa mga nag-tune in, pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Tutup na lang po sa mabot sa atong Sibiyahan sa Tibuok Probinsya sa Bukidnon. Pagkutob sa mabot sa atong Facebook Live karong kahapunan. Saan ka mang sulok ng mundo naroroan. Aga mang depita karon na mina, nanagad. Nag-tune in sa ating programa, maayong hapong kanimunihan. But once again, welcome, welcome po sa inyong lahat. This is, once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Magalas, once again, magandang hapon ha sa tanong nagatambay sa ating Facebook Live karong hapunan. So wala na sayon, live po nating mapapanood inyuhan ng DJ na nagaprograma sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Sa mga nanonood po sa atin ngayon, palihog ko mga kaigan. Kaya mag-share sa ating programa, mag-like and pag-comment mo diha para po't mabalaan ni DJ kung kinsaning nagdanaw sa ato akaroon na para mag-shoutout mo nato sa ating programa. Maliwag na lang po kung share mga hagalan sa ating programa ha para layo pa tayong ma-abdan at masdaghan pa ang magkapaminaw ka nato karong kahapunan. Nga pa-shoutout mga gala mo, nagpag-comment mo diha. Ayaw magkaulong nga mag-comment diha mga gala na basa na may gusto timbayaan. Basa na may gusto ipa-shoutout or greet sa atang programa. Basa na may mga pangutana diha kung sining mahatagag katubagan. Mag-comment mo diha or pwede mo mag-comment diha mag-gala yung mga song request. Diba kay Kutob sa Makaya sa itong oras. Atong panigamutan ng ma-play inyong ipang request ng mga awit kayong kaigan. Sa ning hinahinayan, nagsugod ay sugdan o basa mga gala inyong mag-comment sa Facebook Live, sir. Lady Diana, pa-shoutout po kay Angelica Alisuso Kunog sa po. Ang, ay lang ha. Siya po ang best friend ni Stephanie Perez. Inutusan lang po ako ni Stephanie niya. Shoutout po siya kay busy po siya ngayon at hindi niya daw po magawa. Salamat po DJ. Ay, salamat din po. Magmayang hapon. Gani mo riha Sir Daniel Jeff Vera. Ang nanonood sa atin ngayon through Facebook Live. Huwag iagi pa shoutout si Mamanjali Kali Susu. Kunog niya sa may purok. No, ibito gaya ang Valencia City. Ang best friend ni Ma'am Stephanie Perez mga gala. Ma'am Stephanie, maghapon po sa imo ha. Salamat ka imo. Salamat ka ay sa imo nga magkananayog pagsunod sa atong programa matag hapon. Once again, Sir Daniel Jeff, maraming maraming salamat po. Comment po mo para mabalaan kinsa ng mga panulay nga nagtanaw. Grabe sa ng panulay. Ay, di lang ko nagsulti ato. Pag naapa from Ma'am Marie Suratan Bustamante Sibilieta. Hello, guapa, good hapon. Then, shout out to all people around the world, especially sa akong igsuon, sa akong best friend, kang manong kagawad Max de la Serna. Happy, happy birthday, manong. Thank you, Lord, nga nahimuta ka na igsuon. I love you always. Wow. Oh, happy birthday po sa iyo dyan, kang kagawad Max de la Serna, ang igsuon ni Ma'am Marie Suratan Bustamante Sibilieta. Na nagsaulog garon sa iyong adlog na tawhan. Happy, happy birthday po sa iyo dyan. Ang may hapag kanimo ni Mama Reese na nagkad sa may Old Kibangay, Lantapa na Bukidnon. Sir Martin Laginon, magandang hapon po sa iyo dyan na nagkad sa may North Cotabato na nanonood sa atin ngayon.
Agag Maribel Aguanta. Hello, may hapon po ma. Magandang hapon po sa iyo dyan. Mag-repita ka ron. Ano God, naglantaw sa atong programa, Ma'am Maribel. Ma'am Maribel Aguanta, maayong hapon. Salamat sa imong pagtanaw sa atong programa through Facebook Live.

have a text message here from 960 Mara Benia. Hi, Idol. Maayong hapon. It's me, Fat Javar Javar. Nag-ipasok ang bukino. I miss you, Lady Diana. Ay, kumusta mo na gatong buhay-buhay ni Sir Fat Javar. Nagataod-taod po ni siya magala. Wala naga paminaw sa tua. O, wala ba ka nag-text sa itong programa, no? Salamat ang may hapon na lang karimo ni ha. Mr. Fat Javar Javar, limunia ng impasug ang bukidnon. Ay, nabay na nag-birthday mga gala. Walang nag-alagi ka-birthday ka rin. Masa niya magkahatunog paniud to riha. Lawat ragid po may mga gala. Ano ba, may hapon kwa mga DJ. Kumusta na magkadara ang aside ka rin at lawa BFF. Kayo, gwapo lang ihabon. Request kong song, Pagkasama Ka by Give Me 5. Maayo kay naa ka nag-onboard BFF. O, naanad dyan ang radyo kaibigan. Pinagadis, ganawala, nagtingog ang radyo kaibigan BFF. Yes po, kay naami ginagmang mga kakulian dito sa awang transmitter side. Mo, wala ta na dungog, mga galan, no? Wala ta sa kahanginan for the last few days, mga galan. Pero thankfully, medyo na okay na po ang atuang guan at ang stasyonan, ha? Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating minamahal na radyo, kaibigan, mga gala. Happy birthday po sa akong friend si Carol Calugas. Birthday niya karon BFF. Happy birthday, Ma'am Carol! Si Ma'am Carol Calugas nagsaulog sa iyahang adlang na tawhan. Kasi si Carol Calugas, maubani si Ma'am Carol sa Impalambong or lahitong na tao. Masa piliyado ito ni Ma'am Carol sa Impalambong. Masa happy birthday sa imo hariha, Ma'am Carol Calugas. Agalig din ba ya imo hang amiga si Ma'am Angelica Alisuso Kunog. Narukad sa may Purok Noy, Bito Gaya, Valencia City, Bukidnon. Pasyarat po sa ako ang amiga nga si Stephanie Perez Guapan. Og sabutan kayo, og buutan kaayo sa Lady Diana's Angelica Kunugnewa. Salamat ang hapon. Sa iyo dyan once again, Ma'am Angelica Alisuso Kunog. From 762, hi Lady Diana. Hello po. Magandang hapon. Sino po ito? Wala may pangalan nagkabutang mga gala. Nag-hi Lady Diana lang yun siya. Maghapag ganin mo riha 762. Salamat sa imuhang pagpaminaw sa ating programa karong hapon. Hi guwapa. Ay magandang hapon guwapo. Engineer Ryan J. Amutan. Ayang hapon sa imuha diha, Don. Salamat sa imong pagtanaw sa atong programa karon. Agoy, dati caller, mga gala. Karoon na daod-daod, magdabag si DJ, agtawag, ha? Tamay lang po muna kayo dyan. Total, gasugod po man si Dan, ha? Hot na hot ang ating mga magtatawag karag hapon, mga gala. Unya na ito, magdabag, agtawag, iniguman na itong basa o sugilanon, ha? Eh, para mausa na nato mga gala. Kaya ito, kinahanglan mo ganito, bahino na itong oras kay sound naman, ako rin ba isa din rin, ha? At sumuburo pa itong oras, mga gala. So, tamay lang po kayo dyan. At ang tubagon, kutob sa itong makaya tubagon nga tawag unya taod-taod mga kaigan. But for now, it's already 1:28 in the afternoon. Ano una ba yung tiotso na po sa gahaponon o panahon na para atong basahon, atong paminawon, o atong himay-himayon. Ang lain na po at nga sulat ang baganat nga atong tagaag pagtambag karong kahaponon mga kaigan.

sa ibag lang ay makagalay, here it goes. Ato ng sugda nagbasa. Kining sulat ga atong paghimay-himayuhan karong adlaw. Pagmatod ba ni letter sender? Dear Lady Diana.

0: 98.5. Ayes sa paliog pa ila o gatagasa.
1: Saka purok tris ni Pastor.
0: Purok tris, asa dapit nga purok tris?
1: Purok tris, Barubo, petisyonan.
0: Ah, diya sa petisyon, sa Barubo. Kinsa ang pangalan paliog?
1: Judith Ligardi, Pastor.
0: Okay, iga na Judith, unsa may atong mapabot sa atong mga tigpaminuan?
1: Ano, pasalamat ko sa Ginoo, Pastor, sa pinagi sa Digimax na napaso ang akong apong sa likod na buwan o tubig init o niya. Wa ko'y laing gisampin. Akong girebyok, Pastor. O niya, nakahinomdumang kung manap ako'y Digimax na isa kabuok. Akong gipahid sa iyang likod. Wala dangtig isa kaminuto, Pastor, na wala ang iyang kahapula. Niya, wala din sa libutoy.
0: Okay, so okay na siya ang bata. Dakoon na ang magkapaso. To siya kay tubig mang yun na ininit.
1: Okay na siya, Pastor. Pero laki ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga ligamit ang Digimax na makaayo sa paso sa bata.
0: Okay, Igan. Salamat kay Igan. Salamat kay Kaayos pagtawag.
1: Salamat, Pastor.
0: Igan, Judith.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: O si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan lang po si Katuli. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Tamad.
0: Naon sa day mo na itsamad mong tiil?
7: Ano-kano ka na ako, Pastor.
0: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nagi kuhan, no?
7: 4 years na ako nasa gambling ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa day ag-aplasan mo ga aroma, nauga?
7: Nangalayos, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
7: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo.
7: 5 kabuok.
0: Okay.
7: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
12: Happy anniversary, Lola! Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Siya kang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingunani pa kabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad o bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
12: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasap tayo signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasap tayo document printing, very
5: clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: pre. Nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, mao ba? Buad dyan ako pre, mupalit ko Grumix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus cute ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner ang pangutana pre. Basig mahal po ni
0: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon na panultihon, kay kung kita patay o ban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan kay walay mo gamot ning talibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mopahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

0: Alright, 52 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alas dos, alauna segunda y dos na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, welcome back sa ating lahat mga galing. Salamat kayo sa pagkapatayang paghihapon. Namino sa atong programa karoon sa nagalain-lain ng radio sets. O, sa tanang nagatambay paghihapon sa ating Facebook Live. Karong kapunod, welcome back sa inyong lahat. So may gala to ng dabagon ang ito ang unang magtatawag. Karong kapunuan si caller 960. Alright, at ang paminawan makagalag kung unsa iyang hangatuyo sa atong programa. Hello po, maayong hapon.
1: May hapon, Lady Diana.
0: Ay, magandang hapon.

0: Nalagay mga kaparantihan. Ay, nalagay mga paryente sa linabo di ay.
1: Sa lalawan, may nga pong krenyo di sa lalawan, o kaper, sa panuwan.
0: Alright, sumayag hapon sa imo mga kaparantihan di sa may barangay linabo o sa may barangay lalawan. Sa may Malaybalay City, Bukidnon.
1: Ay, paminaw niya sila di ay hapon, Lady Diana.
0: Wow, salamat ka ayog may hapon once again sa inyuha di sa nan. So, Kuya Fudge Bar, unsa may kaalaga di DJ sa imuha karong hapon?
1: Ay, mong try lang kung tambang, Lady Diana. Mong tambang na sa ding kinaraan ang pagtambag, Lady Diana.
0: Mong tambag na sa ding utro tambaganan.
1: Utro po niya tambaganan.
0: Sige, wala yung problema. Itong paminawan, makagali ang tambag ni Kuya Fudge Bar. Para kang sandar
1: ka. Pamit lang kung isang gamayra, Lady Diana.
0: Yes po, wala yung problema, Kuya. Go ahead, imuha ang
1: pinawa. Alang sa sendero, mayo nga pong gani mo.
0: Mm-hmm.
1: And then, po lagi nang ikalisod sa mga ginikanan nga pareha ni Lady Diana. Kay mm-hmm. na ako'y nabantayan nga pareha kaya po na ni Lady Diana.
0: Uy! Ibali, murag na akin ilhan nga pareho kinaiya sa ginikanan ani atong sender karon. Sige po, anong nangyari? Uh-huh.
1: Pero di sa kanan mga ginikanan na sa ginikanan niya matarong yun.
0: Tama. Ang mga ginikanan, giligid niya pa sagad sa ilang mga anak, di ba?
1: No?
0: Pero naagid po yung uman.
1: Wala na taong pagpakabana silang anak na nagtrabaho. Dapat nun sa mga kumusta. Kumusta ako nila kayo? Kumusta na ka? Alam sa nakatira?
0: Yun! Di ba labi na nga nasa layo ang ilahang anak o gadili nila permente mabisita. Sumayin lang itong bisag mag-text man lang nga kumusta na kadiha.
1: Wala daw ko na.
0: Wala si madawatan, Kuya Fatsibar. Puro na daw ko ng mga yungo-ngo o mga pangayo ang iyang gagadawatan. Gigan siyahang pamilya.
1: Nasakit-sakit siya na walay pagpakabana ang mga ginikanan.
0: O, muna pinakasakit diha. Kaya bisan atong panahon nga nagluya siya na wataan pagin sa trabaho tungod sa iyang pagsakit, wala man lang nakapangusta sa iya. Ha, grabe naman sad na pagkapamilya mga higalan. No,
1: o, grabe nga kuhan ng kagin niya, Lady Diana.
0: Mm-hmm. So para sa imuha, Kuya Fudge Bar, katong iyahang pangutana kaganina, insakto ra ba daw kuno iyang gibuhat, Kuya Fudge Bar?
1: Mm-hmm. Sa kuha lang, kuhan, parangka niya yung mga ginikanan.
0: Mm-hmm.
1: So, parangka na lang niya yung ginikanan na ayaw sa itong inig na na kay siya kadagan lang kung pangayon siya, bisa na, na yung isuun niya na binyo na.
0: Maog yun.
1: Ayaw pa siya.
0: Grabe naman sa dadili naman siguro na murag karago sa responsibilidad ni sender ng bisan pang palit diaper sa ilang mga anak ang sender gapon mga yun. Grabe na pudpud na nga mga pagkaginikanan na murag irresponsable na pagkaayo na. So maras imo ha, iyahan lang prangkahan. Iyahan ganito
1: na. Prangkahan lang niya, Lady Diana, kay Lisod Ma'am Pudog. Ibaliwala niya nga iya mga ginikanan sa
0: maog yun diba mais maayaw magunding iya hapon ding masulti sa iyang mga ginikanan o iyang pamilya para masayod po sila kaya hindi po pwedeng magpadayon po ding ingon-ani nga binuhatan nila Kuya Fudge Bar diba kaya ang ending luoy po si Sender Ani kumurabag bisag wa pa siya na minyo o daghanak sa gabuhion tungon aning mga bisag iyang igsuon nga na iyang mga pamilya sa iya hapag ihapon mangayo o pangpalit o bisag unsa pariha.
1: Lagi na bisang kining minyo na nga yung isoon dapat yung takitang minyo na yung paningkamot yun.
0: Maog yun, di ba?
1: Kaya matot ka sa uban ni Didaya na nga sayon dito ko ng kaminyo pero malisod kung wala tayo dako nga muunan ni Didaya.
0: Maog yun. Dili maguda ingon ana ra ka simple nga murag dula-dula lang ang kaminyuon Kuya Fudge Bar. Mo nang kung musulod ka ana dapat andam gyud ka. Naagi ikabuhi sa imong pamilya.
1: Itanong gyud sa imong una-una nga poni mong agiang kung maminyo ka na.
0: Mao gyud. Ibagay kung dili ka andam magpakaginikana nya magsulod kag kaminyuon. Ang ending ani basig mapariha ka sa igsuon ni sender nga murag bisa pampalit gatas, pampalit diaper. Di mas iha na igsuon pa pangayon. Huwag naman po sana.
1: Mura na akong makatambag sa Lady Diana. Kinaraan lagi isa yung pagtambag kang
0: Lady Diana. Ay, problema ay. Basta kay Moto pa na si Muhay ang dapat buhaton. Iyahang storyahan. Iyahang prangkahan.
1: Prangkanan nila. Iyang ginikanan o ganyang mga igsuon.
0: Tama po, no? Aron masayot pag sila ba? Nagkakasakitan na si Sanders. Ilahang binuhatan. Alright. Salamat kaayo Kuya Fudge Bar once again.
1: Salamat po, Lady Diana.
0: Sa may impasukong Bukidnon. Manimbaya ba si Kuya Fudge Bar?
1: Manimbaya ko sa kang mga minahal nga friends sa kanginan, Lady Diana. Wala sa lahat. Salamat sa pagsagot, Lady Diana. O sa tigpaminaw sa radio kaibigan. Daman sa nabot ng tibiyan. Mayong hapon ka na tong kanan. O may hapon province of Bukidnon.
0: Mm-hmm.
1: And then itimere na ako si Ashley.
0: Mm-hmm.
1: And then si Prince.

0: Subsidyan nyo lang Rosa o si Angelica Kunog, si Ate Little Ladies Ma Terencia Gears Mudla ng Kampuan Maramag o si Nico Nunoy sa Paitan, kayo na minoto karon si Nico Nunoy.
1: Maing hapon.
0: Ano si Linda ng Montesilio? Ano si Christine nga na Barico? Kumusta na makaani karon si Christine nga na Barico? Ano si Annalyn sa Ipasugong? Annalyn Dalino, akong silingan diri sa Porok City Ipasugong. May mga papaminaw kanimo kay Gapaminaw sa Nisya diri sa...
1: Ay, silingan di mo ni Ma'am Annalyn di ay. Huwag kang maragwan. Silingan di mo diha, kuya. Kaya maragkini si Ma'am Annalyn. Suki din na ito ang atigpaminaw. Ugmutang magpunis siya.
0: Ganda ka Porok City ni sila Lady
1: Diana. Ay, alright. May hapon na lang kanimo diha, Ma'am Annalyn.
0: And then si Carol, Romeo Micaela, namino ang giyapan to karon si Carol. Ngayon po kamino ang kanimo. Si Bibilab nga Lackness nga nag-train eh. Ay, mayong
1: pag-training. Uy, isa ba naging trainingan di ha? Training pagka...
0: Pulis manguro ang korso.
1: Ay, wow!
0: Laban lang niya, my friend, na Elgin Lackness. Huwag sa mga Lagnas family, kami daddy family. O, mora na, Lady Diana, officially na lang sa imo, wala kang board ka ron.
1: Alright.
0: And then, itimay na ako ang tanang staff na lang sa radio kaibigan. And then, mag-request na lang kong song Lady Diana.
1: Yes, sponsor mo na song, Kuya Fudzy Bar.
0: Kanang just another woman in La Bayana Muri. Ay, pamuk day kang Rebecca day sa Lanib ng Tapanog, si Miguel Oliver Pongkalis day sa Sungkulang Tapanog. Sa tanan na lang ang Takalang Tapan, mayong nga pong kaninyong tanan. Umura na, Lady Diana, o kininalamang tao ng inyong pinakaubos-ubos ngay galang nga termi na kapanukad sa populasyon yung basugong nga magayong God bless us all. And I love you to all of us, the radio kaibigan mo ni Tog Ato ni.
1: Alright, salamat kaayo po. That was once again, Sir Fajivar Jivar na nakad sa may poblasyon. Diyan sa may impasok ang Bukidnon. Maayang hapon. Salamat sa ibang pagtambag, kuya, sa ato ang sender. Karong hapon. Alright. Dati laing magtatawag si caller 314. Hello, maayang hapon.
2: Hi, Lady Diana. Good morning. Good afternoon.
1: Bago pa mata ang asang gano'n. Ay, may hapon. Balihog ko kusgi gamay mo ang tingon. Ay, pagka-cute ka ayaw. Kaya marag, gifula na ako ang volume dari sa akong kuan mga gana. Pero hinay lang gihapon yung tingon. Ay,
2: mamadonggan, Lady Diana.
1: Unsa-unsa?
2: Mamadonggan akong tingon.
1: Madonggan man, pero basig di ka madungog sa itong mga tigpaminawan. Ang hindi nga, basig gitara doon, marag astorya dari sa akong. Ay, madunggan niya. Alright, sige po. Mayang hapag ganin mo niya. Sino po ito at taga-asa?
2: Kakay, dinidiri sa Quezon, Lady Diana.
1: Ay, si Ma'am Kakay. Away laing gyot o dingog niya sa may Quezon de Bukidnon. Mayang hapag ganin mo niya, Ma'am Kakay, ng Quezon on sa may ikaalaga ni DJ sa imuha karon.
2: Pwede lang ko mag-greet yun ni Diana kaya di ko hilig ano mo tambag.
1: Ay, sige, walay problema. Mga manimbaya lang ka sa imo mga friends on air. Sige po, go ahead, Ma'am Kakay. Aha, imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
2: Okay, salamat sa pagtubag wa pa, Lady Diana. I-greet din ako si Annalyn sa Impasugong Good Afternoon, dayon. Kangalin nga bahian dayon tang Angelica Conod dayon kang Metaila Romeo good afternoon dayon kang Carol day happy birthday friend.
1: Ay, si Ma'am Carol, gudi ay sa impalambong ang birthday, Ma'am Kakay.
2: Oh, birthday niya, Carol.
1: Ay, siya gudi ay. Happy birthday, Ma'am Carol.
2: Happy birthday, friend. I hope nga malipay mo sa yung birthday, Carol. Dayon, especially sa imo, Lady Diana. O sa tanan lang ginawa na ko na mention, Lady Diana ay sa akong partner, di ay.
1: Madwara, nalimtan na po ang partner. Sa katagal po ni malimtan ang partner pag yung mga gatapan, trapagin na sila ka rin mga.
2: Si Ricky, may pagpalminit.
1: Ay, nagtrabaho di ay. Huwag nalimutan di ay. Aha. Kinsa bagyo
2: Lady Diana, pwede takarequest?
1: Yes naman. Gusto mo lang yung song, Ma'am Kakay?
2: Ubus na.
1: Ano po?
2: Ubus na.
1: Ubus na. Alright. Sige, atuan ang i-play karoon tao to. Ano yung mag-request nga awit. Kala lang po.
2: Ay, kala lang, Didi. Lady Diana, salamat sa pagtubag. Sa radyo kaibigan, mauni ato ni. Salamat si Diana Amping sa pag-uli. Bye!
1: Bye! Alright! Grabe kagig itong dingog mga ganda. No? Marag manimawot po itong dingog at itong bahidya. Salamat kayo once again, Madam Kakay. Narakad sa may Quezon na Bukid noon. O nailaing magdatawag mga ganda. Unta mo tambag na ni siya. Kaya parang wapot na nagka... Nagatubag o caller nga ni advice ato ang sender karon si caller 762. Hello, maayong hapon.
3: Good PM, Lady Diana.
1: Ay, gini, kumarag mo ni aktor na to din. Si Kuya Black John V po ba ito?
3: Yes po.
1: Ay, maayong hapon. Gani mo riha, Kuya Black John V ng San Fernando, Bukidnon. Kung sa may kalagad na to, si imo karon kuya mo advice ba ka sa atong sender?
3: Amo, advice lang ko gamay, Lady Diana.
1: Alright, sige po. At ang paminahon mga gala, ang advice si Kuya John V ng San Fernando. Go ahead, Kuya, imuha ang panahon.
3: Okay, salamat sa pagtubag.
1: Mm-hmm.
3: Natunga pa nga, pangkaroon, angkor.
1: Ay, salamat.
3: Sa iyo, sa tanan nga naminaw, kasunsa sa Minanaw. Sa tanan nga nakailan ako, manyapon.
1: Mm-hmm.
3: Ang... Unang-una, sa kababayan nga itong sender.
1: Tama. Mm-hmm.
3: Sa 30 anos.
1: Yes po.
3: So, nagtrabaho siya. Murag ka nang siya na nag-support sa kanang iyang apilgan niya mga isoon.
1: O, oh, iyahang tibuok pamilya, kumbaga, Kuya Black John Vicky. Dili lang man iyang ginikanan niyang gisuportahan. Apil na po iyang mga isoon. Bisa nga itong mga minyo na mga kaigan sa iyahang yapon nga pangayo.
3: Oh, wala man siya authorize sa yang igsoon gawas sa yang mahataron dato.
1: Aha, kay murag gibali murag dili na to niya responsibilidad gawas nung ihagyon ka nang kinasingkasing gud nga pagtabang sa iyang mga igsoon.
3: Pero kada sa yang una tabang dili kay pugson.
1: Maugyo dili na nga sige gyud pangayuan bitaw ka rataw daod na ay text na ilahi na pud nga pangayuan murag di naman na mao kung yung Black John V, di ba?
3: Say, wala man lang gani ngumusta ang iyang matubog kada case, kada demand lang, demand.
1: Demand lang nga demand ang iyang mga igsuon, ang iyahan nga ginikanan sa iyaha. Actually, okay na magunod na mo tabang ta, Kuya Black John, ba? Pero, para po rin sa panahon nga kita na po ang nanginahanglan, dili lang po rin ang pasagdan na dayon ta. Diba? Labi na nga pamilya kaayon ni niya, wala man lang nakahuna-huna kung unsa ba kahaihang kahimtang sa igitrabahuan, okay pa ba siya, tapos pa siya ginakaon. Ingunana gani, kikungingunana ang kikung atong pamilya manggod, ganang mapinalanggaon kaayos atua, magsigig pangamusta, magsigig kuan-kuan, ganang ipa-feel good bitaw nga pamilya good nila, kana dili man ta, dili man labag sa atong loob ang pagtabang sa ilaha, Kuya Black John V, diba?
3: Oh, okay. Namin na rin din na.
1: Mm-hmm. Sige po.
3: Diyan magundi mo makita kung unsa ka tigang lang kasing-kasing kay sa diyang siya ang nagsakit, wa manggali pangumusta.
1: Wala
3: kita bakit.
1: Naana sa pinag-ubos nga sitwasyon siyang kinabuhi ato kay nagsakit pa siya, gitang-tang pag siya sa trabaho kasi nga po sigig absent kay nagsakit siya.
3: Oh, ang kinipong about sa iyang trabaho, siya ro po di mo sabot ang company kung unsa nga company nga wala yung consideration.
1: Tama po, no? Maupod na. Kaya dapat sa umang kumpanya na ay sick leave. Kung galing man magsakit ang mga tabahante, at least man lang, kanang paid gihapon ba ang ilahang pag-absent?
3: Kung naamagin ay mag-kwan, may kagsulatan ang amaw na imong ibati.
1: Oo, pero siguro po iya ha, Kuya Black John V. Marag na sobraan na po siguro nga sige na gudsak absent sa kunsunan. Maunang gitang-tang na gudsiguro siya.
3: Aba, possible gito siguro.
1: Mm-hmm.
3: Nya, kining nilisod mabupo kayo, good nga. Anang, sa gatos ni mo ka kaayo sa tao.
1: Mm-hmm.
3: Once gani nga makwagi sa 99, madamay ang 99.
1: Tama.
3: Ano ba?
1: Mm-hmm.
3: Masipiat lang ka. Ngayon ka nga, grabe ni mong panghata, grabe ni mong nang naluhoy ka ba? Sa diyang nasipiat ka kay sa waka nang atag, ningon na nai kadautan na din.
1: Maog yun. Ano, ganaganing wala nilagi hanahuna ang pila ka panahon nga hatagan ni mo sila. Ato lang nakita nilang panahon nga wala ka nagahatag, nga na nadain kagdautan, nga na nagaglaugan, ugun sa paradihaan. balain po kaya na mga galan, no? Kung gani daw kuno Kuya Black John V, atong time daw kuno nga nawatan siyag trabaho, inaapura pa siya nga mangita na balik og trabaho. Kaya daw kuno ang mga bayro nun sa panimalay dili pwede pasagdan.
3: Dili man ang obligasyon niya.
1: Maog yun, di ba?
3: Oo, oh, kaya man ang ikaw nga obligasyon. Kung dalaga man siya. Gawa siguro sa ilang sayang sayang ginikanan.
1: Mm-hmm. Okay. Maaguan ba siya nga kanang iyahang responsibilidad or obligasyon?
3: Oo, oh, iyahang responsibilidad. Mm-hmm. Kapag ka na kay Minyo naman sila, gitagaan pag ganit siya trabaho nga. Man, dili man narbaho.
1: Maugyad na.
3: Ato pa naagi pagkatapulan.
1: Naagi pagkatapulan ang iyang mga gusto nga. Oh. I-offera na ganit nga pasudlon sa trabaho mo, dili-dili pag yun. Ang gusto siguro nila, sige lang nga, dawat lang nga dawat. Oh,
3: kanang isa ra bay gitrabaho, ilarang ilarang ka magkuwangan kay breadwinner man kani.
1: Mao yon. Kini ilaha mo ra ka busar na gid ni kuya.
3: Ano na ko mo ra busar ya?
1: Mhm. Okay. Mo nang gigi mo nang gigi point na si Ma'am Sender matud pa niya.
3: Oh, og isa pa. Kita na lang gid punon tay mo una nga kanang doon na tay kuan ba? Doon na tay kanang kaulaw ba kaikog?
1: Mao no, kaikog. Kung normal ka nga kanang pagkatakaw nga kabalupog ka makonsensya murag maulopot siguro ka kadugayan Kuya Black na magsige na lang kag nganga magsigig hulat ka na ihatag sa imuha dili ka kabalo mangayo unsa dili ka kabalo manarbaho dili ka kabalo maning kamot sa imong kagulingon maghulat na lang ka nga sigig hatagan sige na lang pugag pangayo no
3: kay paminaw na ko ani gawa sa iyang inahan kay inahan man niya paminaw na ko ani murag ang iyang mga isona ni ay mangaman niyang gisutan so
1: daghan
3: wala kay ikog
1: wala kay ikog tama yun
3: wala kay ikog pero nga dili man obligasyon no tani mawala gani siya nagminyo para wala siya obligasyon
1: maog yun klaro na gani wala magani siya nagminyo para kapuyan pa siguro sa daghan kay gauna-unaon nga maresponsibilidad ang ending ang daghan naman nun kasi gabuhion Kuya Black Zanvi kay pabisag pamilya sa iyang mga igsoon sa iyahan naman mo duol sa iyahan naman mo yung ngungo diba?
3: Okay dili magod kanan magod ginikanan nga ingunani nga ilang kinaya kay namahog ko yung ila nga ining ginikanan po nga kuhan pero nakitarbaho to sila kagawad ang iyang papa yung mama po kanang tesoro sa barangay ng nanawa.
1: Mm-hmm.
3: Yan, nagkabaho ang iyang kuha. Nagalara po ito na mo sa una.
1: Mm-hmm. Alright.
3: Ito nga, trabaho kagayan, trabaho may kagayan. Eh. Mm-hmm. Di ba sila pa trabaho ang ganay kakaya?
1: Mm-hmm.
3: Yan, gusto maging silang anak.
1: Aha.
3: Uh-huh. Ito nga, pag uli, i-intrigo ang kwarta, wala ginawad ganay kay para kuno sa ilang sa wow. Palipon, wala ginawad sa ginikanan. Aha.
1: Ito tayong anak, Kuya Black, di ba? Sabi po yung
3: ana. Yes po. Kay na may trabaho ang iyang kuhan. Dirigana. At magtrabaho. Dirigana, no?
1: Mm-hmm.
3: Pero kanang wagay, walang-walag, mag-umar, ha? Natural mo kuhan, mag-itag.
1: Tama.
3: May lang, ana.
1: Mudawat mo itag tabang, gikan sa atong mga anak. Diba?
3: Ang susagay ito yung pangutana niya, Lady Dena?
1: Matod ba niya? Diba, iyahama to? Diba, iyahama nung ingon man siya nga na natangdang siya sa trabaho. Dayon. Karon daw kuno nga nakikita na sag bag-o nga trabaho og dako og sweldo, iyaha daw kuno nga kibali gihunungan sa ang pagsuporta sa iyang pamilya Kuya Black og iyang gipang-block ang iyang mga igsuon para dili na daw kuno magkapangayo sa iyaha. Kay gusto ra ko siya mo ginahawa sa kadali.
3: Okay, okay.
1: Mhm.
3: Lain po kay gi-block. So ang iyaha na dito na lang nag-istorya ang
1: mhm.
3: Oh, dito na lang nag istorya ang
1: monito. Hindi i-block. Iha lang basab doon sa story ha.
3: Basab doon ba? Oh.
1: Mm-hmm.
3: Ay, basag niyang mama lugar na i-block.
1: Wala niya i-block iyang ginikanan daw kuno. Pero nisulti siya sa iyang ginikanan na tama lang sa daw kuno. Dahil iyang mga igsoon, iyahang ipang block yung Black John V.
3: Oh, okay ra, iyang mama wala i-block.
1: Mm-hmm.
3: Pero ang iyang mga igsoon, ano, kay nangamin niya, ano, na, iya naman ni
1: Kamot. Tama, no? Aron po magkatuon pa ni Kamot o gila, ha?
3: Oh, so, iya na nang istoryahan ba nga, kuwan?
1: Tama,
3: kanang
1: son.
3: Kanang kuwan, nga pagka-istorya, dilipod ka nang...
1: Di
3: na yung pagka-istorya nga dulot sa bukog ba?
1: Tama. Kaya panahon na gidbud, gumubarog sila sa ilang mga tiil, Kuya Black.
3: Oh.
1: Labi na nga, dili sa tanang panahon.
3: Gawa siguro kung Maluoy man tagig saon pero oh, kanang yun. Mga PWD.
1: Maogo, kana gyud manarbaho mangani ng mga PWD kuya. Maning gamot mangani lang nga maka-sustain, maka-provide sa ilang panginahanglan no, labi na nasa ilang mga pamilya, manarbaho mangani na sila. Sa pagkaning uban nga kumpleto no, niya maghulat rag hinatag sa unsa ba diha.
3: Para din ako ng katambang ni Lidiana, ayaw lang i-block trita lang istorya.
1: Ay, prangkahan lang, ihalang pasab doon ang iahang mga igsoon. Alright.
3: Ay, hapit ng oras.
1: Ay, hapit na magutuin mong tawag, kuya.
3: Si Kuhan Dayas, eh. Si Jasmine.
1: Isa mo na Jasmine, ay. Isa mo ng Jasmine.
3: Ay, katong, ba? Katong, katong unang Domingo.
1: Ay, katong Kuhan, katong foreigner, no, kuno to, kuya. John V nga nag-text ato. Ah, ay, nada kay friend ko foreigner kay.
3: Wala mo siya. Siya magud kwan lang ba kanang sige ra magud siya pagkuan sa Facebook niya walang nakugi.
1: Ah, lahi ra gini gamandag si Kuya Black John V.
3: Ibaliwala lang ako lidi dayan na bagay reset bumbog yung nanatay tagiyaw niya.
1: Ay, gana, very good. Ano yung basa na ni nagatag-iya, ha?
3: Naisa pa kining kwan, kining langit siya. Yuta rata.
1: Ay, di ay. Dili naman, wala may ingon anak inun sa gugma. Wala estado-estado sa gugma ko. Pero kung naana ka imuha, nanay nagkapanag-iya sa imuha, at tawaran ay mong gibuhat na i-ignore lang siya. Ayaw lang dagda.
3: Wala, ako lang gidin mawa po na ko ga-replyan, anak.
1: Anak yun, sige po. Loyal din si Kuya Black John V, mga galang.
3: Mara po, Lady Dena, day.
1: Alright, salamat kayo.
3: Namina mo gugo atong Domingo niya. Ano ko sulod?
1: Si Domingo, may problema programa dong Domingo. Atong Bernes. Alright, sige salamat kayo kay Black. Basta lang ako sa request ni song kuya, kaya maghapit na ka matapos imong oras.
3: Request ay kong song na kuhan, katong I Can't Live by Air Supply.
1: I Can't Live by Air Supply. Sige pa.
3: Okay, sa may someone dahi.
1: Oh, gisa ba nang may someone di ha? Siya.
3: Kasi misir sa kuhan sa Berto.
1: Wow. Alright, salamat kayo kay Black John V. Dana lang po.
3: Dana lang ni Didel.
1: Salamat sa pagdawag ba sa radyo, kaibigan.
3: Mauni, ug ato ni.
1: That was once again a Kuya Black John V.

0: ¿Quién sale para yoga?
1: Liceo,
0: Oi, Igan Liceo, kamusta man Igan Liceo? Salamat sa Ginoo sa paggamit sa Vigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Vigimax Pastor, nagpadayon patingali o dolo o gana ako ang kutoy na bakok tayo. Tumod sa Ginoo Pastor, na naa ang Vigimax Pastor.
0: O sa kadugay yun ang antusin mo si mong tutoy ang matulim mo na gubag o gatulo, gana na?
1: Ano, Pastor, kami
0: tugod sa 19
1: pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa ito. Dalaga ka, hantod nga ka o nakaanak o tulo.
1: Wala niya makutuloy sa
0: akong tulo
1: kaanak, Pastor.
0: Ah, wala makatutoy tungod kay gawbag o ganana. Baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan pa ito, kami napulok pa kabuok pa, Sir. Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping, iyahang kulor.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na pa, Sir.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas ko ito. Kibati mong lalang sa pitas. Pero wala ko mo kuan pastor kay
0: isod
1: kayo o wala tay ikit pati mo. Nagpugid akong salamat sa Ginoo pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Taga-Bas.

luoy puhon wala gay tigong para sa imong kaugalingon. Okay na magpadayon kag support pero imong mamagpapara muli hook ra manag wala nay kaunon imong mga igsuon. Aha. Pagpadala sa ilang pagkontrol sa imo mamasada. Kalaman good, manipulation mangod na mga gala. Kanang ginaignan siya nga, ah, wa man kay utang kabubuton, ah, kami pinagpaskwela sa imo, ha? Kanang may mangka, kay nakagraduate ka, kami wala. Actually, manipulation na pagkontrol na sa iyang huna-huna mga gala. Wala makonsensya din siya kung dili sa makahatag sa ila, ha? Kanang very wrong ka ina, moragin na control iyang panghuna-huna mga gala. Sagdid ako na sila kay total mo narbaho ra managutomo na sila no mo ginikanan padayon og suporta sa ila. And from 141 kaluoy ni mo sender ignon bagyod og reklamador mga nga sila ang walay utang kabubuton daura pug gagapuyon di ba. Nabali naman hinuon. Kung sila ang maingon sa ibang nga wala mag-iutang kabubuton. Kung mag-iingon po na nga, kamo siguro wala utang kabubuton. After all, diba, human sa akong mga pagtabang na nahatag sa inyo, ha, ignon da ko ninyo reklamador. Sa unta man, hindi po siguro kaya ni Ma'am Sender nga kanang magandang mutumpang yod sa ilaha, diba? Mauna ang sa advice pa ni Kuya John kaganina, mga isagtabang sa iyang ginikanan. Kung pwede ang iyang ginikanan na mahimong tulay between her o sa iyang mga igsoon para mapadayag or mapasabot ni Sender iyang side sa ilaha. Kaorobot ba yung taga po yun? Tama gini mga gali. O, imagine po, after niya, sugod na kapanarbaho sa unsa pagkang tuiga, iyahan na tanan. Basi yan ikagasto ng mga grocery siguro, mga bills, kuryente, tubig, unsa pa nagdihaa, ang bugas, ang pagkaon, tambal pa siyang ginikanan, iyaha pa, pliti pa, kay magkatrabaho niya siya gagumit siguro, iyaha pag pagkaon. Imagine, unsa na lang may mabilin sa iyahan. Murag panahon na gidbod, Ma'am Sender nga, murag ka nang huna-huna apod ang imong siguridad. Imong kaugalingon. Kaya sa una lang man puhon, edad kag 30, no? Kaya nga naging mga galisod na kinasa sa kababae o sa katao nga abot kag 30, wala pa kitinigong para sa imong kaugmaon. Una nga, this time, murag panahon na pod nga, i-prioritize pod ang imong kaugalingon, Ma'am Sender. Ang po, Sender, walay problema nga dili kaya sa Lord. Kaya ni mo na, tama yun. Ang po yun sa Ginoo, no? Nainaot pa, malamdagan.

Another text message here. Dili mangga robot para dili ka po yung sender. Ayaw na sila paminawa. Paminawa imong lawas kay basin magsakit ka. Mianes sa kibanggay. Mamian mo ang hapon. Kani mo riyag sa tanan atong mga palangga ng mga listeners diyan sa site sa may kibanggay. May hapon na po sa inyong lahat. Huwag na magyan. Ay na lang na paminawan ng ilang mga pangbuy-buy sa imuha, no? Paminawa imong lawas kay lawas sa gilbay puhunan nato mga igala na. Huwag ang panahon nga magluya ta, magsakit ta, magunsa na lang man ta. Huwag daghan mga nagarepende sa atua. Dapat dagit po sa itinigom para sa kagalingon. Saan na lang magsakit siya? Ganting siya ramang gabay mo gasto ana mga gala. Ano sa mga ayong ayang mga igsoon iyang ginikanan sa iyang maghihapon mo dangup mga gala. Lisuda kasi nguna na nga sitwasyon. Wala man lang ihapon na inindot ka plano ang Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Sandra. Parayan sa imong pagkamaayo, parayan sa imong pagkabuutan nga anak, pero ayaw po't ialaw nga iabusar nilang imong pagkabuutan. Matapang ka, pero dapat na ilimitasyon, Ma'am Sandra. Alright, mga gala, for now, samay po muna kayo dyan. Stay po lang sa mutiha, mga gala, kayo mabalik pa sa DJ Unia at taon-taon para sa paghatag o finale at ang magparak ang sender karong hapon, mga gala. And of course, samtang magpaabot na, maminaw po ta sa mga awit niya inyong request sa atong programa. So dyan lang po kayo, huwag kayong mawawala. Just keep on tuning in and keep on watching. Only here on 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni ug Ato Niya.

RRK Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.

0: mo. 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Lu, nganong kataki ang kaman?
5: Sakta tayo, hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag, saktis pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, oh, sana lang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko, ang solusyon sa imong hubag. Maokini, ang aroma, herbal oil, ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lahi. Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lahi.
7: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy anniversary.
14: I love you. So beautiful.
13: Akong gift ni mo.
14: Wow! Kanindot ko ani. Customized mag branding.
13: Ganahan ka?
14: Salamat, Han.
13: Di pa.
14: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
13: Ang unsan?
14: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
13: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
15: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkailap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalaye, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayaw tuguti nga mapundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata og uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves og pantalon. Og kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya og uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdubi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa reading sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igong nga tubig. Ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdubi dili kinahanglan nga maghuhat pakita nga adunay outbreak o namulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga reading sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division ug sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.
4: No, nganong katakya ang kaman?
5: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa may problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga bros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

53 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Plus 2:53 na po sa Kapulong Magaigan. And we're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Talaga maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nakalain-lain ng radio sets o sa tanan. Nakitamay paghapon sa ating Facebook Live. Garang hapon, maghapon, welcome back sa inyong lahat. Golly, we are bound to the very last part of our program. Ang paghatag o finale gatambag para kang center kanang hapon na nagpadala sa iyang sulat mga gala. Tagnadungog ng mga nindot o mga bulawan ng tambag ikan sa atong mga palangga ng mga listeners, no? Nakuhihatag nga ginagbay nga pagtambag si DJ para kang center kanang hapon. Ma'am Shane nga i-hope na minaw sa atong programa karon. So may hapon kini mo once again diha, Ma'am Sander. Una sa tanan dili sa yon nga mahimong breadwinner. Sabi na kung ikaw ra ang kanunay nga kasaligan sa pamilya. Ug valid ra gyud ang imong gibati nga kagapoy, Ma'am Sander. Dili pasabot nga tungod kay ikaw ang nagahuman og eskwela o adunay trabaho, ikaw na ang responsable sa tanang panginahanglan sa inyong pamilya.

0: palayog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrabitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kamike. Akong gi, kanang upawan ako kay nagulukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O sige. Kaigbaho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin kamike. Dahil maoy din ako.
0: Unsa imong gipalit sa ilan ni Igan Ilin kamike?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Dahil kanang upawan ako yung ulo kay parang nga matambalan dahil yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya dahil ang sugarang doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo. Nabalik na po dahil ng taas yung buhok.
0: Wala ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kay ang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Salamat okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanip.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisya.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Kinsa niyo og taga-asa palihog?
5: Pastor, taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
4: Okay.
5: Dumin ako nga kanaang tigpamina o niya. Apil naging ko sa grupo sa kaibigan, pito na gato in kapin.
4: Salamat igayo.
5: Doon ako ipaabot nga testimony about sa Biggie Mags, Pastor. Ang akong isoon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. O niya, ako siyang giko kay umay mag-atiman. Tapos gidala na ko niya, sarun siya sa Quezon. O niya, paray ang bigas niyang lawas, Pastor, sulod sa Luha kasi mana. Tapos ako siyang ipainom ang Biggie Mags, Pastor. Nakahurot lang ang nagainom siya o ibalik. Usa kasi mana, Pastor, guntag hapon. Salamat si Ginoo o kayo ibalik ang iyang kusong. Karoon, nakalataw na siya, Pastor.
4: Uy, pila yung edad, Igan? Pila yung edad, ha?
5: 63 ang iyang edad.
4: 63. So, sa duwa kasi mana, ipainom ni mo ang Biggie Mags, buntag o gabi, karoon, nakalakaw na?
5: O, nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na magay sa GFA, Pastor.
4: Ay, salamat, Igayo. Salamat kay Igan, ha?
0: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon.

0: Gaykon kita patay, uban kaniya. Kita usap mabuhi, uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan na atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
1: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana. Rexido!
1: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: O si Ato Iga na Alex.
8: Akong pasalamatan ng pagsikap ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan. Tamad.
7: Naunsa dahil mo na itsamad yung TL?
8: Kalo-kalo ka na ko, Pastor.
7: Okay. Nga-uga. So, pag-aplasin mo aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
8: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa diag-aplasan mo aroma, nauga.
8: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
7: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginoon ay aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
8: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
7: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo.
8: 5 kabuok.
7: Okay.
8: Diwa ka buka kung ganyan. Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na dyan tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan nga anniversary, uy?
11: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Sir, user ka sa VG Max Herbal Capsule?
2: Actually, sir, di-try lang yung kuha ng VG Max Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon na agad. Natungog nung po na ako sa kuhang kaila, sir, ng user po niya. So, nag-try ko. Before ko gagamit sa VG Max, sir, ang ako ang magagibati mang god. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, abatang bagang. Tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ani, nagpamati ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Muna, gutuhay ko sa inyong BG Max Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days naganamanam nagkawala itong akong ibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa na ako akong kaon.
1: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
2: Sir, bag-ulang dyan siguro mga 5 months ata or
1: 5 months.
2: 5 to 6 months. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako, nagkapangita dyan ko sa BG Max karon. Muna kasi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan, nakabasis kinapawan, sir.
1: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Say, maingon mo sa mga naminaw karon, sir.
2: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa BG Max Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang tapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo protokong BG Max Plus, sir.
1: Okay, sir. Salamat, sir.
3: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mong ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Happy anniversary.
2: I love you. So beautiful.
1: Akong gift nimo.
2: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di pa.
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Numero 1 sa balita.
7: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
6: Numero 1 sa serbisyo publiko.
8: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
6: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
9: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
6: Nadi 8.5.

0: mo. 98.5
1: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako tingin ako nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang kuan, unsa may nahitabuan to? Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo?
7: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya sa kapalong emergency niya. Wala man na kuan ni Pastor ba kay kalitra lagi kay mahitabo sa iya.
6: So nagkumatos dahin siya dito sa ospital.
7: Ni kuanan siya kuan dugo og ihi niya. Normal man motong gi-refer siya og kuan niya. Ning kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
6: Oo.
7: Nga di man musugot, di man may musugot kay ni kuan pa man siya ba murag murihan pagani siya.
6: Oh, okay, oo.
7: Motong pagkahuman ato Pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras gi sulod dayon siya sa ICU, gi monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya muliho.
6: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wag kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
7: 10 days, Pastor.
6: 10 days. So, marag-abot sa punto, marag-nawadaan ka na paglaom.
7: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maaydaw nga tambal ba, mao ko nga, ga, pangita gid sila, nagsige sila tuyok-tuyok sa Asuncion nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, Pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gidala sa ako ang gana dito sa nga.
6: So, umangi pa ino, ano siya dito po? Pinakadlog yung pag-inom?
7: Tulo ka, kainuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, mut, bango na siya.
6: Okay. Ana mismong, ana mismong adlaw ang pagpainom, nakabako dahin siya.
7: Kuan na siya, magsigig liho.
6: Okay. Salamat kayo.
4: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, matag-hamal. Naopan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: My good news.
10: Hello, oy, unsa koy good news?
0: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
0: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni Adobni.

0: nang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
1: Rexido Forte.
0: Mas paspas, banat sa upat.
2: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May butang din mo diyan, kaibigan.
5: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
4: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
5: Felix Villareza.
4: Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
5: Pasalamat ko sa Diyos na nakapagan ko na taong doktor na naagin sa labero.
4: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Llano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
8: Nani 8.5.

0: ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
1: Ug kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
2: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: EXRK Radio Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit girapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
2: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Teresa Aga Colonia, Prop 3, Colon Valencia City, 73.
4: Gagamit ka
3: ng gagamit ko.
4: Hindi ka
3: sa una nagkagamit ko, nulian mo ko, palit ko kung otro.
4: Sa higipatid mo ba?
3: Kana mang kuan kanang high blood say na diabetes gamay na kung usag pang kapuyon ko dali ulian man
4: maingon nimo sa BGMAX.
3: Salamat kay sa kuan kanang BGMAX nga ulian ko sa kung sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pa kasulay maay kaning kung mahimo magpalit mo aning BGMAX kay makaayo gyud sa atong sakit, makatabang gyud pag-ayo sa ato.
1: Nasayod ka ba? Ang Office of the Welding Official sa Lakbayan sa Valencia nagpatuman sa Executive Order No. 32 usa ka balaod nga nagpasayon o nag-streamline sa proseso sa pagkuha sa building permits para sa telecommunications o internet infrastructure sama sa cell towers, antenna o fiber optic installations. Aron masayon o epesyente, ang Office of the Welding Officials adunay one-stop shop di intanan nga lakang sa pagproseso gikan sa pagsubmitar sa requirements, review sa plano, site inspection, hangtod sa final approval o pag-release sa building permit. Klaro o organisado ang proseso. Isiguro usab nga luwas ang proyekto og busunod sa building codes og safety standards. Ang mga kinahanglan naglakip sa barangay certificate, tax declaration, site development plan ug uban pang dokumento nga gikinahanglan sa Office of the Building Officials. Human masubmit, i-review ang inyong application para sa technical compliance. Maabot ang site inspection aron masiguro nga husto og luwas ang inyong proyekto. Kung ma-approve, i-release dayon ang building permit ug pwede na magsugod ang construction sa inyong telecom facility. Pinaagi sa EO 32 ug sa Office of the Building Official one-stop shop. Mas paspas, mas organisado o klaro ang proseso. Wala na ilibog, wala na ibalik-balik nga papeles. Klaro ang tanan gikan sa plano hangtod sa pagtukod. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa ilang telephone number 0888136157 o cellphone number 0955296274. Alang sa mas luwas, mas ligon ug mas epesyenteng telecom infrastructure, gipasalig sa Lakbayan sa Valencia o sa Office at the Building Official nga ang inyong proyekto, inyong seguridad, among responsibilidad. Kini nga impormasyon hatod kaninyo sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
5: Lu, nganong katakian ka man?
6: Sakit kaayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sanalang tambal akong itambal ni ini apan wa di hapoy alibyo.
5: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokin ni ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
7: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil.
8: Aroma Herbal Oil.
7: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, eh. Kadaghan mang yayaan ni. Ay, napay tarpaulin. Kada ko magastuan nga anniversary, eh.
11: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, eh, mura magkatapal ko ani nga event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka. Sa printing, nabarato na. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
12: tubig.
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Don. May alam ko sa GRD Printing Services.
14: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix na giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaobandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
14: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: XRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Oy mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Atong ipon kay ng mulmo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar tin o taas mo pa sa corner taas tay ang imong sugar. Magpa-check up kagayod sa doktor. O diha nga nagmulmo akong tanang kumagkoko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga igsoon. O diha-diha, kahit mga igsoon, obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagid sa instrumento sa bidimak.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos, mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Mangaon na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
14: Yes, Egan.
13: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang pastor.
14: Okay.
13: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
14: Okay.
13: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon pas po, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botilya.
14: Oh.
13: Tulo ka bito. Oh. Karon siya pastor, maliyok na niya yung kamot nga.

0: ining kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: Maayong gabi, 93.5 Radio Kaibigan, Valencia City.
1: Klaro pa karon.
0: Aniyan o sabang inyong DJ Aya, makigmanuban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: Ang imong katawa, murag adlaw.
0: Maayong gabi, usab, diha sa 104.9 Radio Kaibigan, Sorala, South Cotabato. Gabi diha kang Pastor Richard Dangalio sa iyong tibuok pamilya.
1: Gabi,
0: sa atong mga listeners diha nga dapat.
1: Ina, sa kasing-kasing.
0: Usab diha sa Radio Kaibigan Lagindingan, Misamis Oriental. Ingon man sa tagsa-tagsa ka mga
1: sa kagabi,
0: radio sets nga nag-hook up karong gabi una. Mayang gabi kaninyong tanan.
1: Tingog nga haya.
0: Ngalan sa kinatibukang kawani ni atong si Biohanan, ang ato ang CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio.
1: Muraghan.
0: Atong Station General Manager, Sir RJ Dangalio.
1: Insa.
0: Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilongkilo. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalio Yute. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir June Tingkang.
1: Makapahuay o kaboy, huna-huna.
0: Ano nga programa? Hatod ka dato sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
1: Kapahinundo.
0: Ngayon man ang Herviva Coffee Blend, Poigu Blend Chili Paste, GRD Printing Services. O ngayon man ang Romex Robix Plus Foliar Fertilizer. Ngayong gabi diha kang Sir Jun Bulunos. Ngayong gabi usab sa atong 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug 2 ka syudad nga gilangkuban ni atong probinsya sa Bukidnon. Sa atong 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Ngayong gabi eh. Gabi kang Mayor Ami Galario, kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, and of course atong spokesperson ngayong gabi diha kang Sir Jose Jun Galario. Sa atong korpo sa mga kapulisan, sa DILG, sa Bureau of Fire Protection, sa kinatibuk lalawigan sa Bukidnon. Ngayong gabi, kanayong tanan, mga ma'am of sir.
1: Kasing-kasing, tingog nga mata.
0: Ayaw ka magkalimot nga itong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, oh. Aroma Plus Herbal Oil, isa man ang Herviva Coffee Blend. Kapalit diya sa atong kaibigan center, Ground Floor, Alquino Building. Ngayon man, diri sa DXRK Radio Kaibigan, second floor AMQ Building. Bang sa NVM Mall. Diha usab sa lungsod sa Kadingilan, Kaibigan Center Purok 5. Diha sa may public market dool sa Orbiside sa food court.
1: Sa Kabuki,
0: sa lungsod sa Marama, diha sa Kaibigan Center stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Dili pangitamo pa dayon. Aniya una ang unang awit alang kaninyong tanan.

0: programang Revelasyon sa Kagahapon. Adlaw,
1: bisag gabi na sa kasing-kasing.
0: Mayong gabi diha kang Konsolasyon Boys, sir.
1: Sa kagabiyon.
0: Good and godly everyone, DJ Aya watching live in Adlay, Karaskal, Surigao del Sur.
1: Tingog na haya.
0: May gabi diha sa mga Boyser family diha sa Karaskal, Surigao del Sur. May pagpaminaw ninyong tanan diha.
1: Murag hangin sa.
0: May gabi usap diha kang Edwina Duanan Karisusa.
1: Kaumahan.
0: Hello DJ Aya watching from Bantuanon, Lantapan. Ate Inday ni. Ay, hello Ate Inday. Kumusta diha?
1: Makapahuay o kapoy.
0: Ka-comment ragin sa ato ang live.
1: Huna-huna.
0: Once again, may gabi Pastor Richard Dangalio diha sa Radio Kaibigan.
1: Tundong.
0: 104.9 Corrala, South Cotabato.
1: Ato
0: mga listeners diha. May gabi usap kang Leti Ledesma.
1: Revelasyon.
0: Watching live from Kibatang, Don Carlos, Bukidnon.

Pinas Herbal Capsule. Mapalit usab diha sa lungsod sa Pangantukan diha sa 90.7 Yellow Line FM, second floor, Bago Building, Maharlika Village. Ito ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil. Pag-usap diha sa Easy Cure Pharmacy. Ang tingog sa tanan. Oh. Diha sa lungsod sa Kalilangan, mapalit usap diha sa Madayag Store, Butika Kalilang. O diha usap sa Pailago Store sa West Poblacion. Bukiran. Diha sa Don Carlos sa Bascos Pharmacy.

balik tiha sa Dila Kalsada Sari Sari Store. Ingon man diha kang Iga Narcisa Lausa. Lungsod sa Dangkagan, mapalit usab diha kang Pastora Alice Arribal. O kang Igan Edna Jimenez. Walay pili. Ya sa lungsod sa Kibawi, mapalit usab diha sa 96.5 Radio Big Light FM. Ang mga produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, ngayon man ang Herbiba Coffee Blend, o ang Bayusa. Katong mga nangita o Bayusa, at turo mo dito sa 96.5 Big Light FM. Taalang ninyo si Pastor Eli Tinaco. Usab diha sa BEMS, Gulayan and Fruit Store sa East Kibawi. Palitan ka itong mga produkto sa Vigimax sa pista, o sa Aroma. Diha usab kang Pastor Ider Olivero sa PCFC. Imong kataw. Diha sa Talahiron, mapalit diha kang Igan Marilyn Bihag. Mag-usab, mapalit usab diha sa Kibawi sa Ralph's Merchandise. Oy, musang ko. Sa lungsod sa Marama, mapalit diha kang Igan Ami Dail sa LGU Bayabason. Sa Kabukiran. Ngayon man diha sa Navarro Dry Goods Store. Arakan North Cotabato, mapalit diha sa Family Med Pharmacy. O diha sa Amay Manabilang sa Aaya Pharmacy. Diha kang Igan Noel Baldunasa. La nagampo nga sa kahapon. Sa lungsod sa Kadingilan, bungod sa Kaibigan Center, mapalit usab ninyo diha sa Cypress Hardware sa Purok 2.

Batang Igan, Rudy Dayon. Sa Kiara Don Carlos, kaya sa Carmelotis General Merchandise. At ang mga kaibigan, partners, kaibigan, customers na nagamit, gumagamit ni ining VG Max Plus, kung gool ka mo ni anak ng mga lugar, pwede ka mo mabisita diha nga dapit. Wapa ang huna-huna, limpyo ang kasing ka. Diyaw sab sa Wow Store, diya sa ECC Pharmacy. Tingog nga mata, homes. Diya sa Adjung Building, usap. Pagkita si... Si Igan Rosme.

5 ka powerful ingredients ang ato ang VG Max. Iusa ka na mga klase-klase nga mga gulay o prutas nga gihimong kapsula. So unsa pa atong gihulat para himso ug adunay energy ang atong lawas. Mag-maintain tani ang VG Max Plus Herbal Capsule.

0: tanang butbuot og presyo diri sama sa gihunahuna sa uban.
1: Ina, sa kasing-kasing. Sa kagad.
0: Og iyon man usa mga iga na atong Aroma Plus Herbal Oil. Ayo sab sa katong adunay mga pamaol, sakit-sakit sa panit o sa mga joint. Kung adunay mga panuhot,
1: murag hangin sa
0: gani tambal pud siya sa katong mga nasamad. Proven and tested kaayo ning Aroma Plus Herbal Oil. Okay, now sab dinhi ang virgin coconut oil, peppermint oil, sampaguita oil, mineral oil, citronella oil, menthol og ang crystal. So kana nighaplas nimo no manuhot-suhot sa imong panit ang kahalang og ang iyang kahumot. Na maka-relax gyud ka sa imong pagpanghaplas. Labi na kung manghaplas ka dayon imong katulog. Wala na bina nauso ang perfume karon. Actually, ang kining Aroma Plus Herbal Oil, para man usab ni perfume sa iyang kahumot. So, kita ang mga 30s, 35 pataas. Una niya itong perfume karon. Kining haplas. Labi na kining Aroma Plus Herbal.

0: prepared ang atong kaugalingon.
1: Revelation.
0: Like, ika nga, feel better. Dili bitter, ha? Feel better. Live healthier. Naturally support your daily wellness with plant-based supplements. Mao kana ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Sa Tagalog din, apoy giingon nga tuklasin ang lakas ng kalikasan gamit ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Nalakasin ang inyong kalusugan at yakapin ang mas malusog na pamumuhay gamit ang Vigimax.

0: daw kadtong liquid ang sulod sa kapsula. Dili powder ha mga igan. O ni bantayan ninyo. Dili powder ang sulod, kundi liquid. Mora siya og fish oil.
1: Higala sa tanan.
0: So kanang tanan mapalit ninyo sa Kaibigan Center diri sa Alquino Building. Ya usab sa Kaibigan Center sa Kadingilan. Ya sa may food court o diya sa lungsod sa Marama. Pwede po ka mong muanha diha sa stall number 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: At agalan tayis iga na Roselena.
2: Kanang sinidyo ko pamina ni pinagpalang musika kada radlaw niya. Kanang ako yung napong pastor nga maigyo ang gigimak pastor. Oh, gainom ko ni pastor kaya akong mata magod hanap-hanap ba niya akong nabantayan pastor nga. Nindot niya siya pastor kaya akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom o gigimak.
1: Giimnan ni mo o gipatulungan ni mong mata?
2: Kita pastor kaya naprob na ako nga maayog yun ang gigimak. Na maligya ko pastor din sa lantay pastor.
1: Ay,
2: gainom
1: maya.
2: Ko kada buntag.
1: Ah, sige Igan na. Salamat kay Igan o salamat kay Gaya.
2: Makatabang yun ang gigimak pastor.
1: Okay.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
2: Oh, hikala! Di nagkamuat to pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
7: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
6: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mo taod og LED lights, blinker, siren og bora-bora.
7: Ang saktong pagkarga og tubo o grabas, gagamit og canvas cover.
6: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
7: Mahimong responsable sa kadalanan arong kahapsay makabtan.
6: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhanan sa Valencia.
8: The best songs on the radio.

0: Balik tayo sa tampag panaguban, diri lamang sa 98.5 Radio Kaibigan, o ingon man diha sa 104.9 Radio Kaibigan, Sorala South, Cotabato.
1: Sa kagahapon,
0: sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: Klaro pa karon ang imong katawa.
0: Mayong gabi diha sa Halapitan San Fernando. Mayong gabi diha kang Sir John sa mga Hopia family.
1: Murag adlaw.
0: Mayong gabi usab diha sa Impalambong.

0: gabi-gabi sab diha kang Sir Joshua.
1: Tingog nga haya.
0: Ato ang diehard listeners nga kanunay nagapamati sa 98.5 Radio Kaibigan.
1: Murag hangin.
0: Diha sab sa Lower Sugod sa mga Galon family, Maluto family. Hello diha kang Ma'am Neri. Sa mga Babor family, hello diha kang Michelle, kang Mabel. Sa Apo Makuti, may gabi diha sa mga Dangley family. Mag-usap diha sa Maila. May gabi diha sa mga Panti family. Diha usap sa Banlac, sa mga Nunez family. Hello diha kang Ati Ani.

sa Kili Kili Wa Ulanaw Del Sur. May gabi diha sa 102.7 Boss Radio. Kagabi o. Kusta diha DJ Ching Remix.

magandang gabi da kang Bridget Hamon, kang Hazel Hamon Tuazon, kang Marilyn Monterdi. Pukiran. Doon man diya sa mga Makitid family, maayong gabi eh. Maayong gabi diya kang Maritis August Sahilan Makitid. Maayong gabi sa diya kang Iba Perote, kang Epe Perote,

sa base camp. Mga gabi, usab ninyong tanan diha. Diha sa Lantay, Pangantukan, Bukidnon, sa mga Baha family. Migliyo family o Salo family. Kamusta mong tanan diha? Bukiran, bisan layo, sila. Diha usab sa San Nicolas, Don Carlos. Kantang mga listeners dihang dapita. Gambo. Diha sa Camp 1 usab, Paramag, Bukidnon. Sa Quezon, kamusta mong tanan diha? Mga diehard listeners ni DJ Ayan. Kanunay ni silang nagapaminaw sa tanang programa sa 98.5 Radio, kaibigan.

DJ Aya. Una sa tanan, mayong gabi ikanin mo, DJ. Ngayon man sa tibok kawani ng Sibuyuhanan, 98.5 Radyo, kaibigan. Mayong gabi usap sa masuking tigpaminawa ng imong programa ang Revelasyon sa Kagahapon. Nakakat ako sa pagpadangat ng akong kasinatian sa Pamasin, na makahatag og leksyon sa mga suking tigpaminawan. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay, na kanimo nga akong sugilanon, DJ. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Dina, 49 anyos. Adunay upat kabuok mga anak. Wala na ako'y bana, DJ Aya. Kasamtangang nanimuyo dinhi sa usa sa mga barangay sa Kitawtaw, Bukidnon. Aron imo masabtan ang tanan, sugdon ko kini sa sinugdanan.

Tuig 1900, also DJ. Nagsugod ang tanan kong kasakit sa kinabuhi. Sa dihang nagpakasal ako sa amahan sa akong mga anak. Naabi ko bagkalipay na ang tanan. Apanpakyas ako sa akong gilauman, DJ Aya. Grabe kalisod ang among naagian. Bisag unsa na lamang nga klase sa trabaho ang among nasudlan, labi na nga kung bana, DJ. Para lang kami mabuhi. Ako misulod usab og trabaho isip labandera sa usa ka panimalay. Bisan gani og buntis ako, DJ Aya. Iantos ko ang tanan. Kay unang-una, pareho kami sa kong bana nga walay nahuman sa pag-eskwela. Panbisan pa man yan ang tanan, DJ. Wala na himong babag para sa among kaminyuon. Hangto DJ Aya, pilaramay sugilanon.

atod pa. Itabang ko no nga kung bana. Tungod kay dili kini makaginhawa. Ako usab niya tong tungura DJ. Dali-dali ako sa pagpaulit. Pag-abot ko sa among panimay. Wala na nga kung bana. Tungod kay gidala na sa mga taga-barangay. Ngadto sa provincial hospital. Pas ako DJ nga wala sa kong una-una. Walay dala nga bisag unsa nga gamit. Sa akong pag-abot sa hospital DJ, dito pa ako nakahuna-huna. Wala man day ako'y dala mga gamit. Maski sinina sa akong bana. Libog kayo ako ang akong huna-huna. Labi na ni atong mga tungura. Wala ako'y masultihan sa akong mga problema. Atong tungura, DJ. Wala ako'y dala nga bisag usa kada ko nga kwarta. Gusto kong uli aron pagkuha sa mga gamit. Kapan wala ako ikapamasahe. Wala akong masayod sa akong buhaton. Samtang anaa. Ang akong paris sa ICU. Hangtod DJ Aya. Dili ko malimot yung tuntungura. Usa ka konsihan. Iduol ka na ako. Dili ko malimot kaniya. Hangtod din yung panahuna. Siguro iya akong nakita. Nakatingala, DJ. Abi mo, DJ Aya. Wala kayo imposible sa mga pag-ampo. Duol siya kanako, gado na gidunol. Sa walay pagduha-duha, DJ. Man gani siya, nangutana kanako. Tagaasa ako, sikinsa ako. Matod lang niya ngari kanako. Tawata ate. Sayod ko, nga kinahanglan kayo ni Nimo. Hilak ako DJ Aya sa pagpasalamat ni atong tungura. Apan ang tanan nahanaw sa dihang migawas ang doktor na naglingo-lingo gikan sa ICU. Matod niya ngani kanako. Nag-struggle gayod ang akong bana sa paginhawa. Wala na kini nila matabang pa, DJ.

sa ako nadungog, DJ Aya. Lumoy ang akong mga lawas. Isyakit ako sa paghilak. Sabay paak sa akong mga ngabi. Aron makontrol ko ang akong kaugalingon. Igo na lamang ako sa pagpatulo sa akong mga luha, DJ. Wala na ako'y mahimo pa. Siguro tungod sa among kawad-on. Kuha gayud siya kanako. Mga akong bana, DJ Aya. Ang kwarta, DJ, nga akong nadawat niya itong tungura. O'y akong gigamit sa mga panginahanglanon at itong tungura. Wala ko na namalayan ang tao nga naghatag ngari kanako. Wala na sa akong atubangan. Siguro gituyo gayod sa kahigayunan, DJ Aya. Magkay sa mga panghitabo. Siya ang gigamit sa labaw ng makagagaho. Parado na ako'y magamit sa pag-asikaso sa mga unsamang bayronon. Ngayon man sa pagpahiluna sa akong bana. Hangto DJ.

kalimutang na ang patayng lawas sa akong bana ni atong panahuna. Sakit man mawad ano gapikas. Nawadan ako usa ka pako. Nga makaalalay sa pagdisiplina sa akong mga anak. DJ. Duha ka semana human sa lubong. Lain kaayo ang akong paminaw na tuntungura.

dito ako na sayran. Buntis ako DJ. Sa ikaapat na mong anak, sa akong bana. Nalipay ako, upan adunay halong kabalaka. Tungod kayon saon ko man pagtrabaho para sa akong tulo ka mga anak. Kaniya buntis pa ako. Na gyud na ako ma-imagine unsa ang akong kinabuhi, DJ. Samtang nag-relax ako sa makadyo, sa among panimay, human sa mga kasakit. Samtang nagunahon na ako unsa ang akong angayng buhaton. Ipatawag ako sa akong amo. Matod niya ang rikan ako. Amutabang siya sa pagpa-eskwela sa akong mga anak. Dito sa DJ, isugid ko nga to kanina, nabuntis ako. Pansalamat sa labaw nga makagagahom. Sa walay pagduha-duha. Yang gi ako tanan nga responsibilidad, DJ Aya, labi na sa akong uban nga mga anak. Tanan nga mga gastuson hangtod sa akong pagpanganak. Hangtod karong mga panahon na, DJ, nakahuman na sa pag-eskwela akong duha ka mga anak. Naagi hapon ako sa akong amo. Nagtrabaho, DJ Aya, kauban ang akong mga anak. Dako kaya kong pasalamat. Bisan pa man sa akong mga naagian, mga kalisod, DJ Aya, gihapoy, tao nga gigamit ang labaw nga makagagahong para punan kung unsa may nagkulang ari kanako. Sa atong mga suking tigpaminawan, labi na sa kabatan-unan ng mga panahon na, DJ, di sir ka mumusulod sa salag sa kaminyuon. Inhanglan andam una ka mo. Financially. Grabe kalisod. Kung wala gayo magamit, panahon. Kung kamuaduna na'y mga anak. Unta unahon ninyo ang pag-eskwela. Ang kini magamit ug madamlag sa inyong kaugmaon. Dili na lamang ako kutub, DJ. Daghan kang salamat sa imong paghatag ug pagtagad niining akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw. Dina sa Kitaw-Taw, Bukidnon.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat siguro to isa ka grapa asa to siya magpalit. Ngayon siya nga kumusta man wala mang gigumaloya nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya muunsa gumikan sa bigimat. Bosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimat yun as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun ako 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko niingon sila nga mamatay na ko kay luspad ako kaayo pero gumikan sa bigimat natingala sila nga pag inom na ko sa bigimat nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan karo tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying Bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay? So, naayo to siya. So, pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinudanon at ubangan kaniya nga. Kaya ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: O si Ato Iga na Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad ito ang kanang kuan. Tamad.
4: Naon sa tayo mo na itsamad yung TL?
5: Ano-kano ka na ako, Pastor?
4: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
5: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
5: Oh, 5 kabuok pa sura kung ipalit oi.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
5: 5 kabuok.
4: Okay.
5: 5 kabuok ka kung ganya. Magpasalamat kayo pa sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
6: May good news!
7: Hello, oy! Unsa koy good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Balik tayo sa tapag panag-uban. Dari lamang sa 98.5 Radio Kaibigan. Ngayon man diha sa 104.9 Radio Kaibigan. Sorala, South Cotabato.
1: Kagahapon, klaro pa karon.
0: Hangking salamat sa tong letter sender karong gabi una. Diha kang Dina.
1: Imong katawa.
0: Grabe kayo ang imong sitwasyon. Lisod na ang pamuyo. Wala pa ang banda. Ay tulo ka anak. Kunya na hibalaan pa nimo nga buntis. Buntis ka sa ikaupat. Sa dihang after nagilubong ang imong bana. Sakit ka ayo pa landungon. Sakit kayo sa kasing-kasing ang imong sitwasyon.
1: Sa kasing-kasing.
0: Pero may tungod ni Ana, wala ang imong bana, usa ka na kabalo.
1: Tingog nga haya.
0: Ang Dios mismo maoy mag-amuma sa imong mga anak.
1: Murag hangin sa.
0: Makita nato diha, mabasa nato sa awit 68. So,
1: kaumahan.
0: Versikulo 5. Amahan sa mga ilo o tigpanalipod sa mga balo mo ang Diyos sa iyang balaang puloy-anan. So ang Ginoo mismo ang naghimong amahan sa imong mga anak nga tigpanalipod.

0: balik tas atong pagpanag-uban. Gamay na lang atong oras.
1: Sa kagahapon, klaro pa karon.
0: Maayong gabi diha kang Robbie Rose Bukhani Pamplona. Maayong gabi DJ Aya. Maayong gabi usab diha kanimo ma.
1: Ang imong katawa, murag adlaw.
0: Sa atong mga listeners, sa nakalain laing dapit, sa nakalain laing barangay, ingon man,

among kalimot nga kini nga programa. Ipaluyuhan kini sa Fiji Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. O ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, Herbiba Coffee Blend. O ang Romex Robix Plus Foliar Fertilizer. Ang sikreto para mulambo ang inyong mga tanong. Ang sikreto sa mga mag-uuma para mudaghan ang ani. Maayong gabi diha kang Sir June Bulunos. Ang Romex Robix Plus Foliar Fertilizer mapalit diha sa inyong lugar sa mga agri supply. Barato lang tungod kay Romex usab ang tag-iyan pagadunay kasing-kasing sa mga mag-uuma. Mag-usab ang Bayusa mapalit na to diha sa 96.5 Big Light FM sa lungsod sa Kibawi. Pagkataan lamang ninyo si Pastor Eli Tinaco. Atong ubang mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang Aroma Plus Herbal Oil o ang Herviba Coffee Blend. Diha sa lungsod sa Pangantukan, 90.7 Yellow Line FM. Palitan nga to ang VG

ka na sa atong panglawas ang food supplement VG Max Plus Herbal Capsule. Iman man ang Herbiva Coffee Blend. Ang kasing-kasing matod pa, nakapanambal ka na, nakakapi ka pa. Or nakakapi ka na, nakapanambal ka pa. Herbiva Coffee.

susamang takna og sa susamang istasyon. Daghang salamat 104.9 Radio Kaibigan Sorana South Cotabato. Ngayong gabi diha Pastor Richard Dangalyo sa imong tibok pamilya. Ato mga listeners diha sa South Cotabato. O usab diha sa Radyo Kaibigan Gagindingan Misamis Oriental. Daghang salamat sa mga naka-hook up sa ilang tagsa-tagsa ka radio sets. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang kawani ni atong si Biyahana, atong CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Atong station general manager, Sir RJ Dangalyo. Finance manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Mga kong katugbang sa Pikas Lawa, engineer Kuya Ramil Bidriho. Daghang salamat sa makanunayan ninyong pagpaminaw sa gikan sa pag-sign on hantod sa pag-sign off sa ato ang 98.5 Radyo Kaibigan. Daghang salamat o God bless everyone. To God be all the glory.

0: 98.5.
1: Good morning, Pastor Dan.
0: Yes, paliw pala ila, and then Tagasa.
1: Dudu Akop ni Pastor Dan, taga Kiari Manolo.
0: Dudu Akop, Kiari Manolo. Yes, igan Dudu, on sa may ato ipabot sa kanginan.
1: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa limak nga akong napalit.
0: Okay, sige pa tayo na igan.
1: Ay, namang ko'y Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o bichimak, Pastor Dan. Sa una, dali ni siya kakalimbang. Dili ka maalilikay siya makaindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa bichimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Makaili na po siya tarong. Tapos, magtulog na po siya tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa bichimak, akong dipalitan. Na kanunan ako balungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagyan dito Ginoo o makatayo sa balatian.
0: Salamat sa pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
2: Mga on na ta!
3: Uy! Kalami sa sinabaw!
4: Naabay kinilaw!
5: Ilabas ang bida sa lamisa!
2: Fuego blend jelly paste!
4: Kalami ane!
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matanghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mong ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig o enerhiya na nakahatag o kalampuan sa ekonomiya o katilingban. Apan, kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan o paghinugaw sa palibot o kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinundong gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
6: Yes, Igan.
7: Magsisimoy ni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
6: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
6: Okay.
7: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang may kanyaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton, o. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
6: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuli kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mga haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, aroma herbal oil ka? Igan.
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga magamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, mamuragid akong gita na tambal. Naulian din siya ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
7: Okay pastor, salamat po pastor.
6: Okay. The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngun siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngun siya, sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang bidimak friend kay nang sa ako ang experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya, kay ngun siya, tinood ka? Nakadiha. So, naga, nagyod kay hindi mo ko magpakawala o bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngun siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Ngun duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o maayo bagyod. Ko, iang, ampu ipod. Ayaw po dahil yung paggamit o dili ni ampuan. Kaya kanang naayagyod ang iyang anak.
2: Okay. Na,
1: Igan. Kalintura yun to siya. Di kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Kaya, naayon naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang magtugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
2: Okay. Yan.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: Akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayong pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggog ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
14: FA Pawn Shop.
15: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
16: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
15: Fuego blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
2: The best songs on the radio.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi ako sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulant ako sa doktor. Dinakatidin ko na magkalit o Digima, tulang kabok sa sedan din. Na arang na ba yun ko, wala na po nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa
0: kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: ni Palihog?
1: Ikuan na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay adto?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot niya kong ipon bag. Ina ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ginda ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo. Yes?
2: Ako ang mama ni Diding.
3: Ay, mama ni Diding. Maayong aga na may butag na.
2: Sir, salamat kong dakor. Sir, kay pagkalibang kong dalhan kong ba?
3: Oo.
2: Niya, itainom ko ni Bibi at kong dito na, doha ka buo.
3: Oo.
2: Kaloy sa Ginoo, karong puntag at ito ang tanong sa sitay.
3: Ah, okay.
2: Kaloy sa Ginoo, naulian ng tao, sir, gahi akong kilid.
3: Gahi mong kilid.
2: Ayun, mamay, alam, naghan kayo dito na. Mo tinawi ko na pag-ahi sa kumpiyan.
3: Ah, okay.
2: Magkaloy sa kusaron, hindi na lang yung adto sa hospital kayo. Hospital na lang ang tato kayo naghan ng dugo gapon.
3: Ah, gapon.
2: Ayaw na kung palibang dugo. Sa isang kundibin, kaloy sa Ginoo.
3: Nay, ako usabon, Nay. Duwa ka adlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
2: Duwa.
3: Duwa. Salamat sa Diyos.
2: Naayo gayon dati.
3: Okay.
2: Kasi ka na akong Twitter.
3: Oh, ang sa imong Twitter, Nay?
2: Gamay kami na.
3: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
2: Dako ko sa una, ni.
3: Dako? Ah, okay.
2: Oo, niya. Doon nagkontabattle ang akong da.
3: Nainom. So, appeal ang imong Twitter ni gamay na, ni huyos na.
2: Oo.
3: Pasalamati ang Ginoo, Nay. Pasalamati ang Ginoo.
2: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko po. Salamat.
3: Salamat kayo.

0: akin sa ni Paliog.
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magpunod ako sa doktor. Din nakatidin ko na magkalit o bigima, tulang kabukas na dahil din. Na arang na dahil ko, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat
0: sa pagkakit. Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa Vigimax, Ordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Pastor, dan yung kalibangon.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o ga Vigimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, did you not, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulant ako sa doktor. Nakatidin ko na magkalit o edema, tulang kabukas na dandy. Na arang na bayan ko, wala na ko nakaadto sa doktor. Salamat po sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Kinsa ni Palihog?
1: Harold, nakakita niya ba sir sa Old Kibawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-encourage sa nang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulo ni sir, doon ni mo trabaho init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan ni uli, kasi nagbarama, wala may power dito sa Indahan kaya na nito ko lang na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka ba kapsule ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mong pastor, mo cross din niya sa kutunga, sa mata ba, dito sa agtang, wala na ba yun, sa tuong sa una, mauto ni palit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo ka kapsul, na ayaw ka, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulay ka sa BG Max.
1: Salamat kay pastor, mo palit ako gutro wala, kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata, ala sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kaya nangungungulo sa iyang kiting, huwag iyang,
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero wala wala ba niya. Mubalik kung inom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Dito gi ang kay sa Ginoo ba? One time, wala ra magdatulo og kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. One okay. Power sa inyong program.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise God, Pastor, sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, iga.

0: Sibiling ng Tisilya ni sa Purok Mes Balinsa ko, Pastor Dande. Yes. Na ako karon din sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo Gititas yun. Isa po niya sa Ibiga men. At doon naging bulan manggod. Pag anhin na mo doon, nagluya ni siya.
1: Okay, nga nagluya man.
0: Sa Igibate. Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie unsa, hindi pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita, inom na niya Bidjimas o ganang aroma, gita po niya, gita haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo dito sila. Kaya, birthday po niya, nagsay sintaan niya sa pagkita. Kaloy sa Ginoo, maayo na gigay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Pastor Dino, di Pastor?
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalin siya. Nakapalit nila Pastor Kuro, o Kilian Bigimak. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiya namatay. Kay buros mo siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon nga mga anak siya.
0: O Pastor, salamat sa Ginoo, okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og gato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isa kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O sir, pagkakaron Pastor makalakaw na siya, agad-agad ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Yan indani.
1: Ayes, igan palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Ya, ka ng gatagilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kakabalo ka, kung saan ang gibati sa laos niya sakit?
0: Oo. Ya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Ya, mo rin itong gatagilan sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan nagtabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala niya dyan. Lisbak tub na ang yung maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaga, lagaw-lagaw na.
2: Hello?
1: Yes?
2: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga na may butag na.
2: Sir, salamat kong dapur. Sir, kay pagkalibang kong ganhan dugo ba?
1: Oo.
2: Niya, ipainom ko ni Bibi itong dito na, doha ka buo.
1: Oo.
2: Kaya sa Gino, karo kong tag-antun ang tanong sa hospital.
1: Ah, okay.
2: Kaya rin sa Gino, naulian ng taro, sir, gahi akong kilid.
1: Gahi mong kilid.
2: Ayun, mamay, alam, naghan kayo dito na ako. Tingawi ko na pag-ahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
2: Nakaloy ko sa karon, hindi na lang yung abso sa hospital. Kay.
1: So,
2: sa... Hospital na lang ang tapo kay naghan na dito gahapon.
1: Ah, gahapon.
2: Ayun, alam akong palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Gino.
1: Nay, ako usabon, Nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang naay dagang dugo. Pila ka Vegemax Plus capsules ang imong nainom?
2: Duwa.
1: Salamat sa Dios.
2: Naayo gayud abi.
1: Okay.
2: Akong Twitter.
1: Oh, unsa imong Twitter, Nay?
2: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
2: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
2: Oh, yeah. Duwa na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
2: Oh.
1: Pasalamati ang Ginoo, Nay. Pasalamati ang Ginoo.
2: Salamat gid, Pastor. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo, Nanay Lalay.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng Pian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng Pian ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o bigimak plus, dayon nagkatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapastol, wala na yung sakit ng Pian, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na sa kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang Tian?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong to, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ako siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, mapunti ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita
1: ba?
0: Diha?
1: Kasi muna sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gutman guru ko siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay, nalupog, luspad ka ayo. Niya, grabe ko'y kabog na wang iyang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diha-plaza sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Niya murag, giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijiwak nga duha jud ka buok na hatlok jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pa sir, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo? O diyan nang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Niya, akong gipainom ang bijiwak nga duha ka buok na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yang nainom. Dako jud ko salamat sa Ginoo Pastor kay dako kay katabang ang gimak.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: Sa di palihog?
1: Si Sir, mo yung leader is kinilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy mag-video lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok?
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din pili na sakit itino.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, magalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit
1: akong magpan.
0: So, unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, Pastor, kay wala na pagpulba ito na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Sa pagkikay ko po, salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sabi ako, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga na imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na ito, Pastor, sa kanan, ginugid mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igana.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, yun yan kay Inday. Ulit ko sila baramag, wala may power to sindahan kaya na nito kayo na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka ba kapsul ba sir? Naayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dai kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pastor mo cross din sa kuntunga sa mata ba dito sa antang wala na ba hin sa tuo sa una. Mao to ni palit ko BG Max pastor wala ara mag napulo ka doctor na ayo gid kaluyan gid Ginoo.
0: Salamat
1: sa bumalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gid ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kay pastor mo palit ka og utro ana kay akong pamilya ra akong ipainom bud sila sa kumbata. Sa sakit yan til ka isa ra na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
1: Di bate kana ngulo sa yang kiting og yang
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Di talagi ang sa Ginoo. One time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. One okay. Power sa program.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, oh, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kay siya ba? Iligulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos, niya, tapos di kaya ang lawas. Oh. Pag-abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag, anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok. Niya, pagkakuntag, isang alami ko na kayang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya ang nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.
2: Sel, kumusta man?
3: Nanakit, dito mo mo gawin sa ako ang tiyan na to.
2: Okay.
3: Atong pa ba doon? Atong may ang spring.
2: Spring.
3: Naglabang ni Pastor. Tapos pag-uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe namang kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taon ko na lang may, ang taon ko na lang may, o gini ko ma, dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba, nanak po na. Uy, kapabalakan na ako ang Paris Pastor, kay grabe na gud, lukot-lukot na po, ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
2: Okay, o.
3: Pagsimba na mo, muugyod akong ibati, nga grabe yun, nga napanito na ko, bugno, nga singot, nga ikid masabot, nga basta mo kakit, nga siya, mulukot, ikog ka.
2: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
3: Grabe ka kasakit, Pastor, na, moto na, wako magsaba sa kumbana na, nag-inom kong bidimak mga dua, Pastor, kay, napanghanggar naman siya, madumiksin siya, Pastor.
2: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
3: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya, mabalaka, na alamig ka pang batiyon. Alay siya, sige, pag andam na diha. Na dili mo ko galihok nga mag-andam kay. Dili gid na pag makuha na kong tiyan ba. Nga okay. Grabe gid nga pasakit. Boto, pag inom na kong bijimak, na arang-arang man ko kay nakautot na man ko dayon.
2: Okay. So, naihangin dayon doon sulod ang tiyan ato?
3: Oo.
2: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dayon imong guwan.
3: Doon nakabuok, Pastor, akong nainom, Pastor. Tapos, diaplasan ko lang dayon. Diabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
2: Ang sobra, ang sobra.
3: Oo, ang sobra.
2: Okay. So, human ato, pila lang ka minutos na ayos ka?
3: 10 minutos, 10 minutos.
2: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizel, o balipalihog?
4: Si Sir, po sa Igan, there is kinilagan, Pastor Dan.
2: Ah, yes, Igan, unsa may atong masulti karon?
4: Eh, palit ko, busy maglito lang ni Igan Kana.
2: Pila kabuok imong gipalit?
4: Tulo ra kabuok, Pastor.
2: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas.
4: Ako ang giinom katong kapsul.
2: Giinom imong kapsul.
4: So, tulo kabuok.
2: Tulo kabuok.
4: Tulo pod kadlaw akong pag-inom.
2: So, kausa sa kadlaw.
4: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
2: So, nakabalik
4: na ako atong bisima.
2: So, nakabalik ka nagtrabaho.
4: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong late.
2: Ah, okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
4: Ah, grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero
2: grabe ka sakit.
4: So,
2: unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
4: Amo na ito, Pastor, kay wala na pagpunta ba ito na pagtikap sa doktor.
2: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
4: Ako, kung ikaw, salamat sa ginawa, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa ginawa ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang biktima ng kapsul ng may nakahit ako.
2: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
4: Sa una na ito, Pastor, sa tanan, Diyos ang ginawagin mo yung una na ito.
2: Amen.
4: Diyan may nagbuhat na ito.
2: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
4: Ako si Sir Boy Dayan.
2: Salamat kayo, igan.

0: Kinsa di palihog?
1: Si sir, po sa leader si Nilagan Tasordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila ka buok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, pastor.
0: Tulo ka buok imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
1: So, tulo ka buok.
0: Tulo ka buok.
1: Tulo pod ka adlaw akong paginom.
0: So, kausa sa kadlaw.
1: Salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong lapalapa, pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na akong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit. So unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo ta to, pastor, kay wala na pagpugbato na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Kay ko pa salamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang bisima ng kapsul na may nakayo sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na to, pastor, sa tanan, Diyos ang ginugid mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Isa ni Palihog.
1: Rito, si Maya,
0: Oy, Iganizel, kamusta man Iganizel?
1: magpasalamat lang ang pastor, sa Bigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa
1: O,
0: ipagamit sa
1: pero sa
0: Bigimax.
1: Ginoo,
0: Yes.
1: pastor.
0: Oo.
1: Pero wala ning Bigimax, pastor. Nagpadayon pati nga li o tulo o nana ako ang kutoy na bako tayo. Tungod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bigimax, pastor.
0: Unsa ka dugay yon ang antos mo si Mong Totoy nga matud mo nagubag og gatulo ganana?
1: Kung ano, pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad,
0: Uy,
1: pastor.
0: dalaga ka pa
1: ito. Dalaga
0: ka hangtod nga naminyo ka o nakaanak og tulo.
1: Oh, wala niya makutoy sa akong tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kung antap ito, kami napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, iya ang color.
0: Pilay mong edad karon ni Ganizel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, latos ulit, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ang nag I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Lapon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't inungkalag sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan pastor kay
0: pobre lagi
1: isod kayo o wala tay ikit pakimo dako gid akong salamat sa Ginoo pastor
0: nga niabot ang Bigimax salamat kay igan Lisel tagabang.

0: Yes, akin sa ni Palayog og taga-asa.
1: Ito, ano yan? Iganin sa Tuban ni Pastor.
0: Iganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member na Egan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isang ikabato na hurot niya, Pastor. Nakurap
0: sa ni Palayog?
2: Si Sarvoy Dayan Leader is kinilagan, Pastor Dan.
0: Ah, yes, Egan, ang sa'yo ato nga masulte ka ron?
2: Palit ko, hindi magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
2: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
2: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
2: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
2: Tulo pod kadlaw akong paginom.
0: So, kausa sa kadlaw.
2: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik
2: na akong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho.
2: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, makalakaw ka anto o dili

0: nanato.
1: Amen.
0: Diyan may nagbuhat nato.
1: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa gani Palihog?
0: Alimot. Si Sir Boy Dayan.
1: Salamat kayo, Igan, sa di Palihog.
0: Si Sir Boy Dayan, leader is kinilagan sa Sordan.
1: Ah, yes, Igan, unsa may atong masulti karon?
0: Palit ko, busy magdito lang ni Igan kana.
1: Pila ka buok imong gipalit?
0: Tulo ra buok, pastor.
1: Tulo ka buok imong giinom, imong gihaplas.
0: Akong giinom katong kapsul.
1: Giinom imong kapsul.
0: So,
1: tulo ka buok.
0: Tulo pod kadlaw akong paginom.
1: So, kausa sa kadlaw.
0: Salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong lapalapa, pastor, din dili na sakit itinom.
1: So, nakabalik
0: na akong bisima.
1: So, nakabalik ka nagtrabaho.
0: Wala pa, pastor, kay wala pa magkwada akong late.
1: Ah, okay. So nag-live ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
0: Grabe, makalakaw ko, pastor, pero grabe.
1: Grabe ka sakit.
0: Umagpan.
1: So unsa ka to, taas mo sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
0: Amo dato, pastor, kay wala na pagpulo ba ito na pagsikap sa doktor.
1: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
0: Kay ko pa salamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul ng may nakahit ako.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
0: sa una na ito, pastor, sa kanan,
1: Diyos
0: ginugin mo yung
1: amen.
0: Una na ito.
1: Amen.
0: Diyan may nagbuhat na ito.
1: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa ka ni Palihog?
0: Ako si Sir Boy Dayan.
1: Salamat kayo, igan.

0: Pastor Dan. Yes. Si Egan Normani sa Mailag.
1: Egan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: kayo. Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: kayo.
1: Okay, igat.

0: Tol, Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba, bana di ay.
0: Yung trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba, iguligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos, niya, kapag di kayang lawas, pag abutin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya, duha ka buok. Niya, pag abuntag, hindi siya ngalami, kung ka iyang paminaw, murang tauhay kung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Adino, ayos yes, Pastor Dino of Don Carlos. Naunsa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa isa okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros na doon sa pag-stroke niya.
1: Oo. Oh, oh. Mauto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isang butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaron Pastor makalakaw na siya, agad-aga ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, sa Lipaliog.
2: Si Annabel na pala ni diri sina kuan Pastor.
1: Okay, Igan Annabel unsa may ato?
2: Kanang salamat na ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito Pastor. Before siya natulog Pastor sa si DJ Max to Pastor.
1: Oo.
2: Kanang before siya natulog atong gabi Pastor. Sakit iyang liog Pastor. Kanang more stiffneck Pastor ba?
1: Ah, stiffneck siya. Oh.
2: Niya anang pagkakadlan Pastor pagbangon niya, pero naging sakita Pastor. Tinumangsog siya di na gid mulingi ang iyang liog. Niya ang kadtong DJ Max Pastor nga isa ka buok. Ako na tong nabawasan bali gamay na jud siya kaayo Pastor ba nga bilin.
1: Ah, imong gibuksan tapos gibawas. Asa nimo dai gihaplas?
2: Akong gigamit Pastor, akong gihaplas sa iyang liog Pastor. Diha dai pa sa pagkatadlan Pastor. Wala gyud sakit sa iyang liog Pastor. Makalingi na gyud sa Pastor. Wala na gyud.
1: Out sa to pag gamay na lang na bilin kay imong nakuhaan nga daan. So, imo
2: nakuha na ako daan, Pastor.
1: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong giyaplasan.
2: Akong giyaplasan, Pastor.
1: Tapos, nawala dayon ang sakit.
2: Oh, nawala dayon, Pastor.
1: Pila ka minuto, pila ka segundo.
2: Isa ra, Pastor. Kaya isa ra na ko plus, eh.
1: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
2: Oh, Pastor. Oh, sinulog yan, Pastor, ay.
1: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabel of Sanipaliog.
0: Igan na Dadaw.
1: Igan Dadaw, unsay ato.
0: Dadaw Marlon. Salamat po sa Bisimak Pastor kay ubag kaya kong ipon bag, hindi na ako, nawala din ang ubag.
1: Ano bag imong ipon?
0: Oo.
1: Oh. Tapos nawala ang ubag?
0: Oo, oh, hindi na ako.
1: Nawala ang sakit?
0: Nawala pa ang ubag Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Kaysa di Palayog?
1: Rinling Boer.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita ko record, okay. Ako ang tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Digimax. Nakilala lang ko, wala naman, nagawa akong gibati. Tungod na, tungi yung ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na niya kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: sa Lipaliog?
1: Si Egan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, nag-inom kong BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. 20? Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nag-gasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos si Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikaw na ino, Dadaw.
0: Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon. Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon bag, ina ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Yes, akin sa ni Palayog ug Tagaasa.
1: Ano ay ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ay ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti?
1: Pastor, ako ba kang senior citizen nga member nga Egan Bidong Gabrielio?
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka isa ka bato na hurot niya kasi nakurak ug nag.
0: Yes.
1: Ako ang mama ni Dideng.
0: Ay mama ni Dideng maayong aga nay may buntag nay.
1: Sir, salamat ug dakor. Sir, kay pagkalibang kung dalhan dugo ba?
0: Oo.
1: Niya kita inom ko ni Bibi atong dinting mak, doha ka buo. Kalo rin sa Gino, karo puntag ang tutang sa hospital.
0: Ah, okay.
1: Kalo rin sa Gino, naulian ng tao, Pastor, gahi akong kilid.
0: Gahi mong kilid.
1: Ayun, mamay, yes, alam, naghan kayo dito sa basko. Tingawi ko na kagahi sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakalo rin sa Gino, hindi na lang yung abso sa hospital. Kay, so, sa... Hospital na lang ang tato kay naghan na dito sa gapon.
0: Ah, gapon.
1: Doha ka buo, palibang dugo. Kaya yung kong Bibi, kalo
0: Nay, ako usabo nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vegemax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Duwa. Salamat sa Dios.
1: Naayo gayud ako.
0: Okay.
1: Ito na akong Twitter.
0: Oh, ang sa imong Twitter nay.
1: Gamay-gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
1: Dako ko sa una ni.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oh, duwa na gud ka battle ang akong da.
0: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
1: Oh.
0: Pasalamat ang Ginoo nay. Pasalamat ang Ginoo.
1: Salamat gid Pastor. Dako yeah. Igay ko pasalamat.
0: Salamat kayo na.

0: Isa di Palihoga.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan Lizel, kamusta man Igan Lizel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Vigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Vigimax, Pastor. Nagpadayon pati nga li o tulo o gana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Vigimax, Pastor.
0: O sa kadugo yun, antusin mo si Mong Tutoy, matuloy mo nagubag o gatulo, ganana.
1: Ano, Pastor, kaming
0: tugod
1: pa,
0: kami,
1: pa akong edad, Pastor.
0: Dalaga ka pa,
1: Anto. Dalaga ka po, akong anak.
0: Dalaga ka, Anto, nga naminyo ka, o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya matutoy sa akong tulo ka, anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan top ato kami, napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink siya, ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, latos, 40, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antusong naging Pastor, i-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan, na-apon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't inunggalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo Kuan, Pastor, kay
0: pobre lagi.
1: Isod kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lizel. Tagaba.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba, ba na dai.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba, hindi gikan sa balay, gikan sa yang trabaho.
1: Tapos,
0: di kaya ang rawat, pag abot sa balay, halos murang ginamulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya, buha ka buok niya. Pagkakuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kaya yung paminaw, murang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kani sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. How great thou art. Maayong buntag, mga pinanggan at umatig paminawan. Welcome sa nang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Biyernes, karo mga kaibigan. O gapit sa 4 na ning bulan sa September 2026. Napabiling manindot matahong nga buntag o sa kambog ng kabuntagon. Salamat sa Diyos. Kamakahimon na po kita sa pagsugod ng mga adlaw. Pinagi sa pagpaminaw o mga awit ni makalangit o sa balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan. O sama sa among ginasulti kanunay, nindot igsoon nga atong unahon ng Diyos. Sa dili pa kita mahimong busy karong adlawa, nindot nga to siyang mauna. Mapasalamatan. Mapasidunggan. Mapamalandungan ang iyong pagkamaayo sa atong kinabuhi. Masimba o madayag, mga kaibigan ko. Busa ko mong gidapit igsuon sa pag-uban ka na ko. Himaong program Pinagpala Musika nga atong gidapan ni kamutan matag-buntag live kitang madunguga. I mean live nga madunguga ang programang Pinagpala Musika. Kausahay na mga kakulian na iga batiyon sa lawas kay di magidusay kalikayan at batiyon sa itong lawas. Usahay kulang sa tulog. Apan kay mamagod ng atong commitment, devotion nga to sa Diyos igsoon nga sayo sa buntag. Makaymo kita sa paghatag o panahon sa pamalandong siyang balang presensya, pagsudong siyang pagkamaayo, mga kaibigan ko. Busa kayo kamong tanan nga gapaminaw karon daghang salamat mga igan. Busa sa bun ko kayong tanan maibuntag. Maibuntag Bukidnon. O busa ning among dakbayan sa Valencia. Ang silingang dakbayan ang Malaybalay. O laing pang kalungsuran din sa Bukidnon o sa laing pang mga probinsya sa Mindanao. Nga asa, madungog ang programa Pinagpala Musika. O diha usab sa Visayas, kamusta ang Bohol? Kamusta ang atong partner station na diha sa Tubigon, Bohol? Kung naay gapaminaw diha, ang kaso naka-on-air na ang Hot FM Tubigon, Bohol, paliog text ka na ako, mga igan. Kay so far, wakay kayo magkuha ang feedback ikan sa management. Wapapag sila ga-reply sa atong pangutana kanila. Inuusbon ko, maibuntag mga kaigsuunan, mga kaibigan ko. Salamat di ay sa nanggashare ni atong life. Salamat yung tanan mga igan. Ako makita din kung kinsay gashare, no? Salamat di kanyong tanan. Nga, ginahimo ang pag-share sa atong life, no? Sa'yo naman ni siya pag-share. So, salamat yung tanan. How I wish nga tanang

Isika Garcia Montela. Agbusap diya ka nga kaibigang nining Josephine Merida Diagbir Lapaho. Mariam Los Ariponte, Giovanni Madonero Alos. Og kang kaibigang Dario. Baliktad man ang mga pangalos, hindi ko kabasa, no? Resubasaon. Anyway, Marilo Dolor, Campusano Beltran, Ingan Marilo, salamat din kayo. O sanin sa mitagbo, kanato diha sa pag-adto nato sa Kinapawan, sin salamat din kayo. O salamat din sa love gift, isip pa, dugang tabang para sa minsan, salamat din kayo. Akorda Maribel, may buntag, o kang Benefrido Alvarez. O suban pa, ga-share itong live karon, ng salamat, Pastor Pompeo Amarili. Payaw, salamat din kayo. O DJ Mark, Dayaw Binodiraw. Pasbon ko kanyong tanan, mga pinanggal ti paminawan. Salamat kanyong tanan nga nag-effort din mo, mataog sa'yo. Ako na sa'yo, ban kaninyo, kulang po sa tulog, ban kaninyo, katulogon pa. Pero isip po sa commitment ninyo nga to sa Dios. Rason nga gapandar mo sa radyo o maminaw o kang tinood, no? Salamat sa Ginoo nga gipamata papunta niya. How great thou art, o sa kinig ka karaang kanta, pero ang ako mga luwa ikso namin bitulo sa diyang gikanta kini sa mitambong ko sa grand opening sa pinakadako nga Indora Cathedral actually itong kingdom. Pinakatakos di buong kalibutan, ikantang kantang How Great Our Dings On. Huwag kapag umitulo ako mga luha. Apil ako mga tapad. Kaya ang linya sa kanta Dings On, kung imugin pa malandong ang pag-ayo. Anil gamanan ng Diyos, kami buhat sa langit ng yuta. Huwag maoy mihatag sa kinaboy, nga gipulaman ni kanato, makiksoonan ko. May buntag kay bigang Raquel Romero Balaba of Jensan. Kanyang tanan diya, may buntag. Mami Ami, may buntag Mami Ami. Salamat Mami Ami. Kang Mamuing diha. Kang Sis Mari. Oga, kang Brad Boy diha. Kang Sis Risa. May buntag kang Sis Risa. Kanyong tanan diha sa Jinsan nga nagapaminaw sa programa Pinagpalo Musika. Dalay ko ng Diyos na dipay kay ko. Wa ako makadayon og ana sa pulumulok kay napikyan miga sa among time kay na istasyon ang igsoon nga ato patikamutan nga makukap untata. Diya sa Canaria Pulumulok at South Cotabato para dugang pwersa sa programa Pinagpala Musika. Kaibigan at Ruth Longino, may buntag ban ni Kagawad Rico Longino diya sa Marlica, Bislig City. Thank you for watching. Thank you for listening. Ato ni sila mga diehard nga mga listeners, mga kaibigan ko. Salamat, salamat din kayo yung tanana, mga diehard na ito, mga tigpaminawan sa programang Pinagpala Musika. Imal Yesis Disikant o Imi Lumasaga Patria. By the way, iksoon ang atong, ano kung natingog na, ang 98.5. Palay ko taga ikong feedback ka aral-resitor kung natingog na. May po siguro nga makasignify po mo din ni 98.5 sa atong group chat. Just to make sure kung nakawk up na ba o natingog na ba ang nakauna atong transmitter ito sa kakulian. Anyway, salamat din kayo mga partner stations nga ako nga tanaw din ko kitsa nakauk up na ka nato. Salamat din kayo mga igan, mga partner station nato nga naka-signify din ka nato nga hook up na sa pagkaroon ang programa. Oga, tagang salamat. Radyo Bandira Talibon Bohol, salamat din kayo. Kasubugin ako, awa ko dayon kahapon. Kapag kita makuha ang insakto nga feedback may tungod sa atong laing partner station diya sa Bohol. Kaysa itong bawang nagsuon nga uwa na tamadungog dito or off-air sila. Salamat radyo kaibigan na lagindingan nga maoy.

ipinakauna ganyan nagsignify nga hukap ng salamat di kayo. Itugot sa Diyos onya Afferlands muana ako Cagayan de Oro City. Masi makalawos ko diya sa Radyo Kaibigan Nagindingan. Ugma mutambong ko og seminar sa mga alagad sa Diyos diya sa Cagayan de Oro City, tibuok adlaw seminar. Diya sa Nazaret ang venue sa mga seminar. So di ako ugma itugot sa Ginoo. Atong oras magkaibigan karon 12 minutos na makalipas ang alas 4, mag-ampo ta, mag-iksuonan, o balik sa pag-ampo karon. Langitong Amahan, mas pasalamaton ako Ginoo nga nagaduol kanimo. Aning matahom nga buntag, laing adlaw na pod, yung maghihatagan ni kanamo o Diyos. Salamat kayo Ginoo sa tanan. Nga mapabor o panalangin, maghihatagan ni kanamo. Labi na kinda kong pabor nga sa iyo sa buntag nakamatapa kami. Pabor nga ang tudkaroon na pabiling pa kaming buhi. Although subo nga na yung mga nipanaw nga mga membro sa among pamilya. Apan salamat nga kami buhi. Buhi aron kami padayon nga magadahig o magasimba kanimo Ginoo. Salamat Ginoo sa tanan. Di magid nako matukib ang tanan. Mga kaibluang butang imong gibuhat. Di dako malito ka sa pag-describe ang tanan. Sa pagkamaayon nimo sa among kinabuhi o Dios. Apan gikan sa pagkasing-kasing butang gikan namo pasalamatan, pasidunggan. Og but namo ibayaw ang imong balaang pangalan Ginoo. O kauban sa libuang tipaminawan sa programa Pinagpala Musika na kami, kabot ka na mo simbahon. O pasidungkan. O salamat Ginoo nga gawas noon kami sa pagpaminaw. Matag-adlaw o mga minsaigikan kanimo, pinagi sa mga alawiton o sumbala ang pulong. Ako pag-ampo, Lord, nga palayin kang magadihog ng programa. Og palayin mong gamiton Ginoo aron mga kinabuhi nga matandog. Dagang kinabuhi ang paduol diha kanimo. Dagang kinabuhi nga maangkon ang kabaguhan. Dagang kinabuhi nga maangkon madawatan ang kinabuhi walay katapusan. Gasa ang imong gihatagan ni kanamo. Pinagi ni Kristo Jesus kamong Ginoo og maluluwas. Salamat Lord og gabantay matag-usa kanamo karon. Kung asa mang dapit ay mutang ang mga tipaminawan nga naminaw sa lalaing mga radio stations nga asa madugog ang programa Pinagpala Musika o di ba ka sa Facebook Live. Di lamang din sa Nasod Pilipinas at panbisan pa sa gawas sa Nasod, mga OFW. Bantay kaming tanan o Diyos. Ilayo kami sa mga talagman. Tabunik kami kanunay sa mga mili nga dugo aron ng gahom sa kaway. Dili mo malampuson sa pagbatubutang nga makadaot o makalaglag ni kanamo. Salamat Ginoo. Kanimo gyamong gitugyan. Ipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus ka among Ginoo ug maluluwas giampo kining tanan. Amen. O amen.

Amen. Adalay ko ng Diyos at ang oras karoon mag-iksunan, 21 minutos makalipas ang alas 4, makaya ang tanan kayong Diyos anaman o sa mga linya sa kanta iksun. Nga grabe kayo ka-inspiring, no? Mawin na akong nasulti kanunay. Mawin na kining kanta nga ikaw o sa gini sa atong paboritong kanta. Gikan sa atong pagsugod sa program Pinagpala Musika. Hangtod karoon, iksun ato gyapong kining mabati, kining mga programa. Huwag pagluba namin sa ini-ini. Ah, kanunay kining frisko. Igsoon ang maminsay sa awit. Lami kandang ikaw. O di alamang kanimo. Ang numero nga itong ginagamit din ni makigsoonan mao ang numero nga 09-27-71-12-112. Salamat mami ami. Yes, may buntag sabda kanimo. Likay Abalis og Milian kahapon. Salamat Ginoo sa pagpukaw, another day. Makaya ang tanan ka ikaw, anaaman. Ikaw ang kusog. Nagligon sa akong mga bukton. From Mary Ann Kapon. Amen, God. O gamasab kang Mary Joy Villaganas Kundua and Lillian Villamore. Maritis Indrina Lumapak, may buntag.

Salamat din kayo na brand out di ay karon diya sa Big FM. Pero salamat din kayo kay naka-hook up ka na to ang 96.1. Straight na ta, wa na interruption ng zone diya. I mean, wa na maka-insert ng programa na arrange na nila. Salamat din kayo management sa Infinite Radio Panabo City 96.1. Salamat din kayo. Og mausap ng zone ang 90.9 Light FM Panabo City. Salamat kaibigang Kevin William Moraga. Kung di ko masayop, murag hangtod lang siya karong adlaw diha. Salamat kay igana kaibigang Kevin William Oba 96.1 Infinite Radio. So diha sa Davao Region, madungog kita sa 96.1 Kusog Estasyonan Loud and Clear diha mismo sa Davao City. So kung brand out ang Big FM, at least napatay lang back up igsoon ang 96.1 o ang 90.9.

Run out the eyes sa transmitter site sa 98.5. So, to di inihiwa patay. Di pa tayo madugog. Pero madugog tayo Ixoon sa 94.3. Light FM din sa Valencia. Pwede maminaw. Katong nakadungog sa itong Facebook Live nga taga din Valencia. Pwede rin maminaw Ixoon sa 94.3. Apel di asalantapan.

Happy blessed in godly prosperity morning nimo pasudan. Malipayon kaayo kong mamati sa balaang buhing pulong sa atong Ginoo. Nga maoy kinaham namong paminawon sa akong bana, Pablo Apolinario, og sa tanan namong mga anak og mga apo, sa radyo ng masa sa Maasim, Sarangani Province. I-greet ming tanan diri Pastor Dan, kay loud and clear kaayo ang inyong programa, ang pinagpalang musika. God bless and your whole family. Thank you for your life. Request kong song pasudan. Nagulat, nagahilak. O ang adlaw-adlaw malipayo. No? Sa kay kantaan ni, no? Wakay ko'y, di kay naku ma... Di kay familiar ni mong kanta. Anyway, salamat di kayo kay Biang Florinda Apolinario, di sa Maasim. Sa atong mga listeners di sa Maasim, maayong buntag yung tanan diha. Alipay kay ko, nakanak ko diha, Oldo. Atong tayo mag-udabra na auta ang... location na ministrasyonan sa Napalong. Pero at least nalipay ko nga na ay mitagbo gihapon ka na ko. Nga nakadungog sa atong unang panawagan nga mo anak ko. Kanyang tanan diha, maing buntag sa San Vicente Mediatrix sa Barangay Poblasyon Maasim, Sarangani Province. Mga listeners na to sa Radyo ng Masa. Maasim, salamat kayong tanan. Og diha usab sa Ranyaga First Square Gospel Church. Belated na birthday kay Pastor Danilo Bustamante. At ang urasig zone karon, 27 minutos makalipas ang alas 4 at ang iambala ang pulong sa Diyos mga kaibigan.

Ato basahon ang bersikulo nga makita diya sa libro sa Buhat or Binuhatan, Kapitulo 18. Ato masayaran igsuon na kinimaong mga bersikulo din sa Binuhatan. Dakog ni siyang kalabutan sa gitawag nga missionary journey ni Apostol Pablo, mga kaibigan ko. Nga sa gikan sa kalugar, ga Signesia o ga Lakaw. Atong tanaw ni, o ga mga ubang bersikulo igsuon, ato lang iskip. Kaya ato lang kita naudin karon usa sa mga importanteng bersikulo. O ato lang ning itanaon pag-ayo sa mga spiritual implication ni ini, mga butang atong matkuwa. O atong ma-apply sa atong kinabuhi, mga kaibigan. So, basaw lang ako igsuon. Kamduman nga itong mag-ibasa ang Kapitulo 18, ang naunang mga bersikulo ni ini. At basahon verse 23, nagaingon. Chapter 18, verse 23. Usa lamang ka verse, mga kaibigan, para sa tunubong pamalandong ng Tagtas Kabuntagon. Wala siya magdugay dito. Migikan siya o gilibot niya ang mga lugar nga sakop sa sa Galacia o Phrygia, o gipalig-o niya ang pagtuo sa mga sumusunod ni Jesus ni adto nga lugar. Osbon ko ang akong ibasa, makita versikulo 26 o versikulo 23, Kapitulo 18 sa libro sa Acts or Buhat or Binuhatan. Wala siya magdugay dito, migikan siya o gilibot niya ang mga lugar nga sakop sa Galacia o Phrygia, o giparig-o niya ang pagtuo sa mga sumusunod ni Jesus ni adto nga lugar. Igsoon, adtong milabayng Wednesday. Mautoy pag-abot na ko din yung mga alas 3 sa kadlawon, gikan kong Davao, mga kaibigan, nga huwag ko'y tulog. O niya, kaya ako mga gamit ako magidala sa Davao para magka-broadcast gapon ko dito, so pag-abot na ko din eh. Ako pang gisit up ang ato mga computers, ato mga gamit igsoon sa pag-broadcast para magka-broadcast ko ang alas 4. O kung makinundo mo, atong Wednesday, atong kita na igsoon ang naunang mga bersikulo aning Kapitulo 18, may doon kapunto ang akong gibiling kaninyo. Nga sa pamuhat nila ni Pablo, sa pagsangyaw, sa pulong sa Diyos, ato niya ilang ginawaligid, pulong sa Diyos, igsoon mo na ilang natudlo, pulong sa Diyos. Kanang, kanunay sila mo adto, kanunay sa mga simbahan sa mga Diyo, o niya, ang kasagarang gigamit ng pulong din is nakiglantugi. Tungod siguro, kung imong tanaw magod sa Grego igsoon, muraga, ana ang interpretation tungod kay alang sa mga mahulog sa lantugi tungod kay lahi ang tinuuhan sa mga Hudiyo sa tanang resimba ngadto sa sinaguga. So, mao nga si Pablo sa iyang mga wali kay kini mang gumahudi igso wa mas la magtuo kang Hesus. Napabilin sila sa daan og gapos sa mga kasuguan og daghang pa mga seremonyas. So para kanila ang pagwali ni Pablo, si Pablo nagsamok-samok lamang kanila. Nagdala og mga pagtulunan nga nagdala og kasamok no matod pa nila kay di nila madawat, pero salamat sa Dios nga sa gihapon ang Dios namuhat makigsuonan. So lantugi tungod kay grabe ang persecutions dinhi. Pagmutindog ka rumawali sa kamatuoran, paundangon ka, dakpon ka, prison ka. Mao na nganong ang word gamit is lantugi. Kay kung imong tanaon, gididaan sila. Gani na ibersikulo ni igsoon nga gidala nila si Pablo, gisumbo magun nila ni. Sa makanaguan igsoon sa maong nga dapit dito sa korte, ilakin ang gidala dito si Pablo.
gipasakaan nilang kaso. Dito kang galyo, no? Aron isumbong. So ilang gidakop? No? Gidakop nila si Pablo, gidalangad to kang galyo, aron isumbong. Naamna sa versikulo 12, magigsuunan. Aron isumbong. Matod pa nila, kining atawhana nagdani sa mga tao nga musimba sa Dios sa pamaagi nga supak sa atong kasuguan. So sila mismo nasayod nga ang pagwali ni Pablo mo ang pagsimba sa Dios kaso lang supak sa ilang kasuguan. Kung imong saptong pag-ayo, supak sa ilang pamaagi, supak sa doktrina silang simbahan, supak sa ilang kultura, supak sa ilang tradisyon kung imong tanaw ni pag-ayo igsoon. Mo lang isumbong si Pablo nasa bersikulo 13. Kining mga tawhana nagdani sa mga tao nga musimba sa Dios. Sa paagi nga supak sa atong kasuguan. Sa diyang musulti na unta si Pablo miingon si Galyo sa mga Hudiyo. Kung kining kasuwa nga gidala ninyo dinhi kanako may tungod pa sa dautan nga nahimo sa mga bug sa nga nahimo o mabugat nga mga sala, paminawon ko kamo. So kung imo tanawon kining si Galyo igsoon, mingon siya kining kaso yung sumbong kanako murag di kay ni dakat dapat nako tagdon kay kung may tungod pa kini siya sa mga dautang gibuhat nila o sa sala, bugat na sala din, maminaw ko sa iyong sumbong. Apan kini may tungod lamang sa pulong. Sa mga pulong, mangalan o sa inyong kasuguan, busa, bahala na kamo. Murag kung imong tanawon, di murag laparo ba sa ila? Murag laparo, igsoon nga. Kamong nga mga reliyosong tao, kamo nga isyo sa inyong simbahan, dad-on nyo din sa atong korte. Bahala na mo diha. Kay kung nagnikalabutan sa dautang buhat din, pwede nato ni nga isgutan. Now, kung akong tanawon igsoon, sulban nyo sa inyo dihang kagalingong pagsubad. Subo itanong ka ng kung naay away simbahan, although si Pablo di membro sa simbahan, pero kung naay away simbahan ikso niya, dadoon mo sa korte, medyo pakingon na ito, nga murag, ulaw no, di kay maayo. Di kay maayo. Na yun ikson, subo bitaw no, nga naay mag-away tungod ng git sa pulong sa Dios. Kahapon no, sa mga broadcaster ikson, naka-headline si Ang Post ngon nga, usak lalaki gipusel tungod sa pulong sa Dios. O mga headline kahapon sa iyang post. Sa atong kaibigan nga Sander nga naikunoy usahwa nako bas wa nako makuha ang detalye igsoon pero ang headline manggo dito nga yang gipost lang gyud nagaingon nga usa ka tawo gipusil gumikan lang sa pulong sa Dios. So unsa ka no, wa ba ka magustuhan ang iyang pagwali o nagdebatehay ba ka sila busa ni sangko sa pagpamusil? Medyo ulaw no nga amin di kay maayo nga tuod lang gyud sa pulong sa Ginoo. Adunay mag-away, magkaibay mag-igsoonan. Now anyway, igsoon, despite ni tanan, matupag o gipagawas nila sila sa korte. Now, igsoon, ang atong ibasa karon, atong skip ang ubang bersikulo kay Muadto Kitanaw. Ako lang balikan gamay, duwa ka puto ako gibiling ka atong binabayang Wednesday o sa naiadto nga. Sa diya ang ikaw gitawag sa Dios, makalaom ka sa kasiguruan. Igsoon sa iyang presensya. Paul, kauban sa kabanan, was assured of God's presence. Makaibigan, makaigsoonan ko. Ang ministry, lisod, but glory to God, usa dakong kalipay o inspirasyon ka na itong tanan, knowing igsoon, ang Diyos atong kauban. Dili sayon igsoon mamuhat sa braton sa Dios no lang yun. Digid sayon di lalim igsoon mamuhat kalabi na kung wa kay insakto nga financial support. But the only thing nga maka-inspire ka nato kanang ingon nato kanang the assurance of God's presence.
Ikaduwa nga akong gibilin, igsuon mao kini. Sadiyang ang Dios mitawag, ang Dios makalaom tanay mga tao nga gamiton sa Dios. Arumi mo ato mga partners. So Paul was assured of human cooperation or human partnership. So there was yung pato partnership with God, then partnership sa mga tao nga gamiton sa Dios. Ang Dios kanunay mamuhat gamit ang tao. Og salamat tungod kay kinsa ka man unsa ka man, pwede ka gamiton sa Ginoo og nalipay kay ko igsuon. Sadyang gisugdan nato ang programang pinagpalang musika ang tinud ng Gyud. It was really a great challenge for me, mga kaibigan, magigsuonan. Nag-broadcast ko, nagsugod ko broadcast sa radyo. Wa man koy background aning broadcasting igsuon. Although, may graduate kita 5 years sa Bible school, nag-masteral po ta o another 2 years. Naka-training ko o 1 year, now modesty aside, for as public evangelist, 1 year. So, ang akong training yun, nilangkob o 8 katuig. 8 katuig. Kanang nagi ka sa eskwelan, 8 katuig. Igsoon. 5 kay ang Alliance Manggod, 5 years maganda ang theology sa Alliance. Then, ang masteral, dito sa Quezon City, nag-masteral ko another 2 years. But before ko nag-masteral, igsoon, right after sa akong theology, mga 5 years, Bachelor of Theology, nag-training ko as evangelist under sa Osaka, Sri Lankan evangelist nga nagbase dito sa Lipa City. So, to ako for 1 year sa Lipa City. Nga sa dito usab, nagbuhat og training si Evangelist Isa Carlos Banyes nga maoy nagsunod kanako nga karon mao ang National Director sa Ambassadors for Christ, nakabase diha sa Jensen si Pastor Isacar. Dito na siya na-train as Evangelist igsoon after pud niya sa iyang theology sa Shekinah Alliance Bible College sa Jensen. So, ang akong punto nga, wa, ko'y training may tungod sa broadcasting pag sa radyo, igsoon. Apas na tagal ko kagayunan, nag-broadcast ko hapon adto sa usa sa mga estasyon Radyo Abante din sa Valencia to transfer sa Maramag. So, mato ko Maramag, gamit akong motor, igsoon, mato ko dito. Ay, nanggit pag-broadcast. Magmotoran down ko. Namin sa kanan pero may budget igsoon sa fuel, so magmotor ako padulong sa Maramag. Nag-broadcast ko sa Abante siguro mga 3 katuig, magkaigsoon, magkaibigan. Hapon ako programa ito. May lang kay gabayad that time igsoon, gabayad taoga. 30,000 na ang bulan. Kahit tumanggod gamay pang istasyon ng dini sa Valencia o sa Bukidnon. So, anak expensive igsoon mag-broadcast. 1 hour na to sa una. 1 hour, 30,000. Hapon pag yod. So, Monday to, panunod na to ang wali ni Pastor Ed Lapis, anang Monday to Thursday, and then Friday, Saturday, Sunday, ako na magprograma igsoon live. Hangto na butang adlaw igsoon, nga ni-transfer ko laing stasyonan, unyak adlaw na. At is pagsugod na ako, salamat sa Diyos nga nalibre ko. Ang today mo kong station manager sa mga istasyonan, ang Big FM. Akong kauban ni si Kamario. Diya sa si Mario Panyero. Igsoon diya sa Big FM, Kapalong. Ato din kauban sa mga istasyonan sa Big FM. So, libre na dito. Dito may sukot ang grupo sa kabihang to. Nga ni Adto Tasari. Ni bayad kong 25,000. Ang tinod, igsoon, bisag ko sa wako sponsor pag sugod ako ni but I trust God. Malang tong panahon, igsoon, nga nagbuhat, tag-haplas nga aroma. Aron natay pangbayad sa radyo. While na ako sa Big FM that time nga programa ko nga libre di ako nagbugna, naghimo o kaning hapras nga aroma. Kaya kung kita na audi, tanang panahon, igsoon, nga na ako sa Big FM. Subo lang ni Panaw na ang tag-iya, gilubong atong last Saturday, wag ko magabisita kay ni Adto ko sa birthday sa kong mama sa South Cotabato. Grabe ka, challenging igsoon ka ng mo tanaw ka o adlaw pizza timbayad na sa radyo wa kay kwarta.
lisod. Pero ang akong bugtong inspirasyon, ang Diyos akong kauban. O ako na to ang Diyos magagamit og tao aron tabangan ang programa. Mausap sa akong gimugna ang grupo sa kaibigan, huwag ko sponsor ana bisa gamay. O niya kinalaman ko mula kao, gikan sa kalugar, pato sa pikas lugar, aron pagbuhat og orientation, huwag ko na imotibo igsoon pagbugna og kaibigan kong dili. May mong pamaagi aron mga tawa paduol nga to sa Diyos. True kaibigan, nga mas mapalig-on ang ato mga listeners. Busa akong organize ato mga listeners, ato ang itawag ka na kaibigan. Brotherhood Christian Association. That was year 2013, mga kaibigan. 3-sinapot katuig ang milabay. O di sa'yo nigsoon, mo ato ka sa laing lugar, mo ato kuglanaw, mag-oriented to. Papalit ni magbugas, imo pang ipang fuel. Kanang akong ligid, sige lang tao nagkaflatan kay di man ko kapalit og branyo nga ligid. Ang ako tong paliton, katong pinangtanggal na po sa uban, nga ilang ipangilisang bago, ilang mga tire, kay daan na kaayos, so may akong paliton, kay maroon akong ma-afford. Ang problema, kay masiriga po kaflat. Now, iksoon ni Sod. Pero sa gihapon ako malaomon, nga sama sa saat sa Diyos nga to kang Pablo, nga makalaom siya of human partnership. Ako nagtuusap ng Diyos na igamito mga tao nga mutabang sa ministry nga akong isugdan, ang pinagpala musika matagadlaon og ang grupo sa kaibigan. Nga asa, ana-ana halos ang dapit ini sa Bukidnon og naabot apod sa laing mga probinsya. Ang kadwiling maabot apod diya sa Bohol sa di madugay mga kaibigan, makigsunan ang grupo sa kaibigan. Wa talang intention sa pag-organize ng mga listeners kundi pagpalig-on kanila. Isip ato mga listeners o isip mga katawhan sa Dios. So, si Pablo Igson was assured of God's presence and was assured of human partnership. So, God, divine partnership and human partnership. Og maoni mga alagad sa Dios kana minaw karon, mao gining atong huptan kanunay. When God calls, He will always provide, mga kaigsoonan. He will always provide. Ngasama ni Pablo usab, nagtrabaho, namuha og tulda. Kita na po tayo panaligsoon nga o nang naatay negosyo, pero negosyo, dili di para nato, but to support the ministry. Onya makabayad tas tong sakyanan nga ang sakyanan importante po kaayo igsoon para makalakaw ta ka nito manggod. Magwali ko sa pulong sa Diyos, to ako na puyo sa bukid, manaog ko magbaklay kong 12 kilometro, magpasan pa ko sa kong mga gamit. Magpasini ko igsoon, masakay kong bus, dala na ko itong projector nga 16mm, di man na mga LCD sa una, katong real youth. Nagpasini ko kay mag-crucis o na mag-guide magkagpasini. O sa mga okasyon ko o mga kanagakargag tubo-tubo. Pero I really look forward nga ang Diyos na ipagagamiton nga tao nga makatabang ka na kung salamat sa Diyos. Mga tagaan tag-highlax yung sunod sa ka-pickup. Gika sa katao nga wala ko mailan. True sa ministry na mo kahit itong itawag na mo nga light ministry. O di at amisugod yung sunod. O ba ito gigamit sa kanan ang Hilux. Nagipalit itong year 2000 igsoon. A year 2001. Nga may akong gigamit yun sa ministry. Hangto na bugna ang grupo sa kaibigan. Hangto na abutang panahon igsoon. Nga murag surin din sa kanan. At salamat sa Diyos. Nakapalit tagaan. Hindi nakapalit. Nakautang taglayan sa kanan. Nga ato magamit igsoon. Nga mag-adto ta sa mga dapit nga atong atuan. So kung naman tayo ginapromote nga business, I mean nga produkto, makatabang sa tao, o niya makatabang usab sa atong ministry. To support the ministry. O at least kabayad po ko sa sakyan na nagsuon nga itong ginagamit para sa ministry. So, mga itong timanan magkisong mga kaibigan. And then, dugang pagtulunan, medyo na taas ta sa atong pag-review igsoon. Verse 23.
Wala siya magdugay dito, migikan siya o gilibot niya ang mga lugar nga sakop sa Galacia o Phrygia. O gipalig-o niya ang pagtuo sa mga sumusunod ni Jesus dito nga lugar magigsoonan. O naigsoon at tumasayaran din niya sa kinabuhi ni Pablo, isip usa ka misyonary. Pablo, keep going. Kato sabton, nagpadayon siya. Natiman niya sa taas ng bersikulo, nag-ingon, atong gitlatan awad itong last Wednesday. Ginan siya nga, ayag kahadlok, pagpadayon lang. Pagpadayon. So, wala siya magdugay dito sa Antioquia. Kaya nakita niya ang laing need. Sa laing mga lugar, busa gilibot niya ang mga lugar nga sakop sa Galacia o Phrygia. Kung atong tanawon, makikisama magkaibigan, si Pablo, no, ingon di ako imong taon diya, og migikan siya. Imong makita igsoba ka ng kinipulo nga migikan, ni padayon siya. He moved forward igsoon, paadto nga to sa laing lugar. Now, he was an evangelist igsoon. Og isip evangelist, kanang sige kag lakaw magbuhat og crusade. Ito na siya nga public evangelistic meetings, kanang crusade igsoon nga magwali ka dito sa mga plaza, public places kaasa yung mga tao, mga ikag permit sa barangay nga magwali ka diya, magbuhat kag evangelistic crusades. May nagbuhat lang din kanito trophy chewing. O niya human di ato po sa laing lugar, ana igsoon kalisod. Labi na kung huwag kayong saktong kargahan o saktong sakyanan, usay, igsoon, di mabutong sakyanan, pero maantong ito pang pasano ng mga gamit. So, migikan. He moved forward. Maingon ako, igsoon, nga sa kinabuhing Kristuhan, dapat huwag luna ang pagbalik o kanang mga ito, nga kanang stagnant ka sa imong pag-alagad sa Dios. Dapat mutubo kita. Sa pagalagad sa Dios. Og dili ta mingon nga kanang muhunong umuundang sa pagalagad sa Dios. Natoy naka-testify din ni kanato igsoon niya pastor abi ni pastor sa dinon nang gyud. Sa dinon namatay akong anak. Ni undang gimigsimba. Ay nalimot lang ko pero bag-o lang tumurag 2 days ko na ko nabasaan. Nalipay na pugko tungod sa imong programa na ibalik mi o karon ni na migbalik og simba. Yes, na ipanag-igsoon nga ingon anak nga murag aksyon taghunong. Mabita si Pablo gingnan nga ayag kadlok. Padayon, ayag paghunong. Kay sa atong tawhanan igsoon, kanang mabot ang panag-igsoon nga murag. Disappointed ta na ipanag-igsoon nga murag batiyo na tayo physically o kakapoy mo na nga muhunong tamuundang da ang uban na po'y mga rason nga nakaundang. Matod pa akong insulti kanunay. Kanang aeroplano ko, no? Aeroplano, while nag-take off na siya, while naglupad ng aeroplano, there's only one direction or one motion igsoon o kana forward momentum, dapat iya kanang ipadayon. Forward niya nga paglupad. The moment ko ng aeroplano, muhunong diya sa kawangan diya sa taas. The next down to happen is to fall down, magigsoonan. Ang usa ka aeroplano ko, no, once nga mohunong diya sa taas, sunod anang pitabo, mauna ang paghagbong. So dapat sa iyang pag-take off, i-maintain niya kanang forward momentum niya. Aro makabot siya sa iyang dapat atuan. Ang aeroplano ko, no, wala ko no yung itawag nga kanang kanang reverse gear. Walay kambyadang patras. Puros gina forward. So, ang challenge igsoon, mupadayon kita. Gikan kun asa matagibutang sa Dios o niya isip mga lagad sa Dios, padayon. Usay, ingon ako lisod ang ministry. So, from one place to another. Kahapon igsoon ang tinod lang yod
ni Paulay ko, although sa isa buntag ni ato ko opisina, dito ato ko sa Maramag, igsoon sa tong kaibigan office dito. Andi na malingki ko, mamalingki. Niulit ko rin nag-spend time sa ako mga anak. Ako sila ipang lutuan, lunch hangto dinner. So naray ko rin sa balay. At least, nakapahulay ko, pero nakaingong ko nga, ingon sa akong anak, dad, kanang wa kay lakaw karon. Nagkugmurag ako to na akong nabay na matyan. Nga akong atuan karon. Pero at least salamat sa Diyos sa why last vigil kahapon. Og samtang naglingkod ko supa ng kapuno Ginoo, kanang hangtod ka sa kon mo gamiton nga mo adto mga namatyan kay ang patay ra ba pilit dagana. Unya ato mangitingwa mo ato mga namatyan. Unya gi-share pod nako ato milabay ng adlaw sa usa sa kumakain nako. Nindot kayong maghimo og evangelistic ministry diya mismo sa mga namatyan. Kaya nga naman ay mga tao mo nga adto kaysa magkrusada ko diya sa gawas sa diya mang-invite sa mga tao mo, tambo mga tao, di mo tanaw, di maminaw. Pero sa mga namatyan, igsoon ang mga tao may mo adto diha. Sa gawas mo gasto ta diha, mga itag-permit mo bayad pagay, itag-permit igsoon mo sa mga gamit ka diya sa mga misipa, barangay gym, barangay covertot, mo bayad magkala mga itag-permit. Sa namatyan, unya mo bayad ka, mo gasto ka, pero pila ka buk mga tao, unya mo tambo pa usay, mga membro na po simbahan. Pero ako sa namatyan, igsoon, mga tao may anak diya, may walihan. Muna ka nung nagigko, gabuat og ka ng, hindi na ko ginating for God, dito nang gahat ang kagayon ng mga tao, ka nagtawa itong altar call, or do it, ang tumang forward to katagan sa mga tao, unya, limited ang space, igsoon. Pero atong ginapataas ang mga kamot sa mga tao, nga mudawat ng Jesus isip ilang Ginoo manluluwas. So to di ana igsuon ga bisita sa namatyan aron pag comfort kay lusot sa pagwali sa minsay sa kaluwasan. Nakapungot ang Ginoo hangtod kalus ako mo gamiton. Paglibot-libot ito ng igsuon di nalalim kapoy. Kapoy. Kanang gabi ka na ho pauli. Pero ato ni commitment sa Dios, and it is my joy to serve God in this way. Nga makita ang mga tao nga ipaduol sa Dios. O niya magkristoon na paligoon sa pag-alagat sa kito kay matod pa din eh. O gipaligoon niya ang pagtuo sa mga sumusunod ni Jesus ni ato nga lugar. Mawagin ang akong heart's desires mag-adto ko sa lalaing mga dapat igsuon. Mapaligoon ang pagtuo. Kung maadto magubuhol o sa akong ipangandoy. Mapaligoon ang pagtuo sa mga tipaminawan sa programang Pinagpalang Musika. Dili gamater ka na ko kung asa siyang membrong simbahan, igsoon, malipay na kong masayaran nga siya na ligoon sa pag-alagad sa Diyos. O na mong aktibo diha silang simbahan. Mawagin na akong kalipay nga masayaran. Man sa ako, igsoon, di importante asa kang simbahan ay sakop. Ay importante ka na ko ikaw usa sa amin sa programang Pinagpalang Musika o naangkon nimo ang kadasig o nagpagamit ka sa Dios diya sa imong simbahan. Mga tao uban kanila murgway paglaom, mga tao nga way direksyon apan nalipay ko tungod sa programang Pinagpalang Musika nga sige nagpaminaw ang Dios na muhat dili ako kundili ang Dios. O gikan sa tao nga puno og bisyo apan karon gigamit sa Ginoo daghan kanila igsuon nga ingon ni ana. Na yung mga asawa makita nila kumugakos ka na ako pasunan, nalipay kay kakumbana nga grabe ka bisyoso apat karong gibag-o sa Diyos gumikan sa programang Pinagpalang Musika. Na ibang pasunan, binyo pasunan ako, nabugna sa pangalagad sa Diyos apat naligon ko sa di ako naminaw sa programang Pinagpalang Musika. Man yung pangandoy sa akong kumbanan igsoon, ang pagpaligon sa pagtuo sa mga sumusunod ni Jesus kay ang tinod igsoon, dili sa yun ang pangalagad sa Ginoo. There are trials igsoon nga magabugnaw ka nato og magkapaundang ka nato sa pag-alagad sa Dios. Muli karong panahon igsoon din ipanahon sa pagdinautay. Panahon kini sa paglig-unay o pagdinasigay. Ako pag-ampo, Lord, unta madungog pa padayon ang programang Pinagpala Musika kahapon. Nagprograma si Pastor Nick o Pastor Tim human sa ilang programa. Ako silang giteksan ako, kapatid, pwede mo ani din sa balay. So, nani silang duwa din eh. O nako, kapatid, panayin ta mag-ampo nga ang Diyos mag-grace o dugang sponsors tungod kay naistasyonan na nga atong giundangan. Pero na po yung mga istasyonan nga pangandoy nga mahook up ta kanila pero wapag ita'y igong budget.
akong gishare kanila ang akong kabugaton sa kasing-kasing. Anay, always nga dili ta makaundang sa mga station noon madugangan pa nato kini. Mga naghangyog igko sa atong listeners kung palit mo atong produkto nga aroma kasuporta nga diya mo palit sa istasyonan nga asa mo kapaminawan. O di ba ka sa atong tindahan o atong mga opisina sa kaibigan. Kaya kung palit mo diya sa butika nga asa mo igsoon wa na itabang sa atong ministry. Sa pagkaroon na ang igsoon, no? Diya sa tagom, yun ako, huwag itay butika bisag usa diya. Kapangita patag dealer, kayang kanang kinimang produkto mo ni makatabang sa itong ministry, makibigang makiksoonan. So akong i-share sa ilan ni Pastor Nick, nako din ni sa Bukinundagan ng Gamaligya o VGMAX na digikan ka na to. Bisag piso, wa na i-share sa programang Pinagpala Musika. Bisag piso, no, kanang ubang Gamaligya na digikan ka na tong produkto igsoon, huwag i-share sa itong programa. So akong i-share nga to kanila samtang ga-breakfast me din ni sa balay. Nalipay na po ko nga naamo, gapaampo ka namo o gapaloy usap na kanyo na ano po yung uban karoon nga gatabang at salamat yung tanan mga igan ko. Ang iligan ni tawag ka na ko, Pasodan, sugdi lang din eh. Basit na gamiton ang Diyos sa iligan mismo nga mutabang sa imong ministry dili sa radyo. Katangin taon nga gangandoy nga madungog imong programa. Ito akong contact person sa pangita sa istasyonan kada usab nga nakailakan niya unya ka-text. Ngano'ng nawala naman ang programa ni Pastor Dan sa Ilikan. Igsoon, ang akong pangandoy mao kini ang pagligon. Ako usab nang ala nag-ampo. Kamo nga namin sa programa Pinagpala Musika, ako nagtuo. Dili mo gitawag aron lamang maminaw. Apang gitawag mo sa Dios aron pagligon usab sa uban. Posible sakop sa imong panimalay. Posible mong bana. O posible imong kaila, imong igaga, imong paryente. O imong kauban simbahan. Gamiton ka sa Dios sa pagligon, sa pagtuo, sa tanang Kristuanon. Karong panahon, dili na panahon sa pagdinautay. Wailo na ang kasina sa ministry igsoon. Panahon karon sa pagdinasigay, mga kaibigan magigsoonan. So bisag unsa imong reliyon, welcome sa programa Pinagpala Musika. O salamat yung tanong gaampo o gapaloyon yung programa. O sama lang ni Pablo. Samtang napatay kinabuhi o samtang itugutan pata sa Diyos. Magpadayon kita sa pagsangyaw sa minsan sa kaluwasan. O pagligon sa tanang mga tumutuo, mga kaigsuunan, mga kaibigan ko. Sa katapusan, in verse 9, Galatians chapter 6. Galatians chapter 6 verse 9, nagingon, busa, dili kita angay pulan sa pagbuhat og maayo. Kay kun magpadayon kita, mabot gayud ang panahon nga madawat nato ang gante. Ang atong motibo di man ang gante, pero kung punto riigsoon, dili may mong sayang ang atong mapag-antos alang sa baraton sa Dios. Osbon ko, whatever nga imong sa imong effort gipakita o sakripisyo para sa baraton sa Dios, posible ni gasto ka, ni hatag ang panahon, ni hago ka. Ayaw undang. Matod pa ni ayaw undang. Og dili kita angay pulan sa pagbuhat og maayo. Ang paglakaw, ang pagtuman kang Kristo. Di kita pulan ni sumbo sa padayon kita sa pagalagad nga to kaniya. Dalay ko ng Diyos, salamat sa kasing balang pulong at

Salamat kanila imong gihatag arumimon ako mga kauban din sa radyo. Pastor Nick, Pastor Tim, Pastor Richard, Igan Vincer. O subang pa nga imong ginhatag ka nako na makatabang sa ministry. Good health pa na ka namong tanan. O di lamang sa programang Pinagpala Musika, apan sa ban pa ang mga programa na nagwali sa minsay sa kaluwasan sama nila ni Pastor Iling at kanunsap gawali sa iyang radyo. Pastor Joseph o Pastor James. Pastor Edwin ako manghod nga gawali sa dito sa Radyo Kabigan na Surana. God salamat Lord sa tanan usab nga imong gigamit ng mga sponsors. Produkto, Lord, ako pag-ampo pala nimo kining panalanginan. O gamiton aron magkapalain kay magka-broadcast. Makasupport sa ministry. O salamat usab sa mga individual. Nga dili kong gugma para sa mong bulaton. Nga nagtabang financially usab sa ministry mong gihatag ani kanamo. Salamat to Dios. O ako nag-ampo sa naminaw karon uban kanang mga problema. Uban mga asawa na problema silang bana. Lord, tabangis na ginodog ang pailo ba na kanila. O ligo na lamang sila. O ba mga bana usab, ganyan mga problema, Lord, tabangis sila. Magdikanan, ginikanan na problema sa mga anak, Lord, at tabangis ginoo sila. Silang kabugat, nagipangbati, nagang ginikanan gahila karon. Gumikan silang problema sila mga anak. Lord, akong pag-ampo, pamuhat ginoo sa kinabuhi sa among mga anak. Salamat Ginoo. Akong pag-ampo, Lord, ikaw yung mga tabang sa bisag unsamang mga kabugaton o problema sa magkisuunan na minaw karon. Ikaw mga Ginoo ang katubagan sa tanan. Busa akong gitugyan kanimong tanan o Diyos. Apil ang mga financial nga panginanglan. Og ni adtong adunay mga balatian, Lord, padala ko nag-intercede alang kanila. Ipasinati kanila imong milagro o Diyos. Mangko nila ang kumpletong kayuan. O sa grupo sa kaibigan Ginoo, salamat sa kinabuhi sa mga membro o bisan pa sa mga functionaries. Lord, salamat sa mga collectors. Ako pa ampo nga di mabot sa punto mapulaan sila silang trabaho. Inoon, padayon sila. Sa commitment sa pagtabang sa uban, isip mga functionaries o mga collectors or coordinators o musab sa mga membro sa kaibigan. Salamat Ginoo. Kani mo mong gituyan tanan o banay kami karong adlawa. Ilikay kami sa mga disgrasya. Ilikay kami sa buhat sa kaaway. Og tabangi kami o Diyos, maangko na mo ang kalipay og kalinaw karong adlawa. Ihata ka na mo ang dakong kadaugan o Diyos. Salamat Ginoo. Kini mo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas. Amen.

0: pagmahal.
1: Emeng gisapnay kita sa Dios iyang pagmahal, pakatahom sa minsay sa awit igsoon. Salamat sa matahom nga pulong pastor nga imong gishare. Salamat pod sa mga pag-ampo. Nakatulo akong luha. Dalay gyud yun ang Ginoo. Salamat sa iyang gugma nga walay paglubad. Gikan ni Igana Leticia. Leticia Ducala Pimentel Encarnacion Tinod gyud. Way paglubad ang gugma sa Ginoo. Eming og emin pasuran, makatandog yod ang imong prayer sulod sa among kasing-kasing. Padayon lang, di ta niya pasagdan. From Marisa Centillas Torregosa, nga na diha karon sa dinagat. Mapunay mga lugar nga akong gihandomig sumabot ang pulong sa Diyos. Ang itong programa pinagpala musika diha. Yuhin niya Warke, emin og emin, Pastor Dan, nindot kayo imong wali. Watching from, galokso akong ibasa, no? Bukak, Bayugan City. Salamat kita ka, Bayugan City. Ang atong produkto, igso mapalit niya. Duwa ka estasyonan di ah. Di akong palit igsoon sa itong produkto sa estasyonan na diya sa Top Radio. Narang diya igsoon sentro ang Top Radio. At itong produkto palit diya VG Max Aroma para palit madungog sa duwak estasyonan. O saray tagian ng Rock Radio o Top Radio diya. Ang mga ito nabawaan igsoon. O saray tagian diya sa Top Radio ng estasyonan. Mapalit itong produkto. Nalimot lang ko silang address. Mylin ayaw magpanulong. May buta di akanimo. Pasudan mo ampo gyud ko kanunay sa Dios nga mutaas pa ang imong kinabuhi ug protection kanunay para sa dagan pang ang imong mawalihan. Salamat kay Igan, salamat di kayo ha. Usay magkahunong ko kay mulukso ni akong ginabasa. Salamat sa pulong sa Ginoong makatandog sa kasing-kasing. Itulo akong luha. Gikan ni kay nagatawag ka nato yung sono. Gikan ni kang Igan Nirnil kagat-kagat. Thank you pasudan sa mga pagsakripisyo ninyo sa pagsangyaw sa mga pulong sa Diyos para kami maluwas. Salamat from Perlita, Lourdes, Ochige, Lorenzo. Tinood yun, no? Sa kana si Pastor Temig Soon, nagwali kahapon sa radyo. Gikan ang malay-balay. Ang malay-balay, mangod 30 minutos pa. Gikan diri pa malay-balay o malay-balay, gikan diri. So, ano, 30 minutes. 30 kilometers na mo ibayaw ni Pastor Tim. So, alas 4 ang programa. Mumata na siguro siya o wala pa ilang stress kay manganda pa man siya. Mag-ilis tapos magbiyay. Para paabot niya rin igsoon, matutubago niya. Hello, Igan. 6766. Unsa ato, Igan? Naka-on-air ka karon. Awa man. Okay, ah. Ako lang yung nagpalongo na. So, nalipay po ko commitment although once a week lang siya gawali. Pero di na sa'yo nagsuno. Matagal ka sa'yo kayo kaya mabiyahe kag 30 kilometros. Mugasto pa nag-fuel niya. Mao na nga i-appeal po niyo mga pag-ampo si Pastor Tim o Pastor Nick. Kanunay po lang busy po na silang doon.

0: Mga iga na tayo kulir karon ato sa ninga dawaton, no? Ato sa ninga kagong sa yung tuyuan ni. Iga, may buta ka nimo, pero yung palaila o taga-asa?
1: Pasundan, kapasalamat yung dako sa Ginoo sa akong pagpangalagad nga. Daghang ang pagsula sa akong pagpangalagad.
0: Okay. Taga-asa ka, Igan?
1: Sipura dati ni, sa Manyala, sa Pandalaga.
0: Sa Pandalaga.
1: Pasundan.
0: So, listener ka sa atong programa diha. Hello, Igan.
1: Dako nang alaga sa among timbahan diri sa Manyalak.
0: Okay, okay, okay. Oh, so
1: dakang kay pagsula sa kung pangalaga pa so ra man. Balik na ko sa Kalamba og an pangalaga kada Domingo pa so ra kay paet kay ko pangalaga libak-libak nam ko sa kung makaugsunan.
0: Ah, okay, okay. So, Igan, asa ka nga radyo naminaw? Diya sa, naminaw ka diya sa itong programa sa My FM sa Kalamba?
1: Oh, sa tuwang kong naminaw sa Kamarluni sa Kalamba.
0: Ah, sige, sige. Oh, manang My FM. 98.6. Ah, sige, Igan, salamat sa pagtawag, ha? Paday lang.
1: Pagsulat ako, pagpangalagad.
0: Oh. Sige, Igan.
1: Ah,
0: sige. Okay. Okay, salamat igas magtawag ha. Yulipay ko nga naminaw ka unya. Paday nang gin sa pag-alagad sa Dios.
1: Sabay ko ako pastor da nga wala na tagang pastor sa kung pagpangalagad.
0: Kaduna gina na ipagsulay igsoon, no? Ato pag-ampo nga malagpasaan na to nga pagsulay. Kaya ang pagsulay mo, kaduna gina na na to.
1: Sabahin ko pastor da nga madaog na ko nga pagsulay.
0: Oh, kana, no? Nga madaog na to pag-ampo nga madaog na to nga pagsulay. Salamat kay Igan sa pagtawag. No, sabit ka ito, oras ka noong 27 minutos na. Makalipas sa alas 5, hapit na taman na milit mga Igan.
2: In town, tudlui.
0: Napailain nga tawag yung suon. Jim Hermoso, may buntag di akan himo. Hello, Igan Jim. At sige, kwanta sa oras, no? Kumunawag, tubag na yun paliog. Minaw mo, minaw sa cellphone, ayaw sa radio. Ross, gudun pa sa wala lagi tingog ang bandira sa Kidapawan. Mau ba? Aspod ko kung nabay baligya. Wala kay oras sa pagdawat og tawag ha. Wala na kay manamilit sa ko para sa atong sunod nga programa. Unya, asa ko na palit ko no pangutanagikan kang Igan Rosan Aguirre. Akong tubagon unya sa sunod nga programa na to kung asa palit ang produkto ng VG Max Aroma. Wala ba magtingog?
2: Paingon sa langit.
0: Ang radyo bandira Kidapawan, magtingog man siguro.
2: Sa imong
0: ang problema lang kay ang frequency sa Sincero, ani magigsoon ang Kidapawan mga radyo bandira 96.7. Ang radyo Sincero 96.5. So duwa ra ka point ang ligas mo na nga masapawan ta. Ngayon kung suban nga di ko no gatingog kay point to ragyod ang ligas nila.
2: Ikaw ang iwago, Diyos ko.
0: Kanang point to magkaroon ato sa digital, murag na allow na siya. Pwede na siya. So, imong radio ikson di digital, alisog yung kapod o guan o ga pangita sa insakto gina ng kuan frequency.
2: Paingon ka ni mo.
0: Namatod pa din ni Igsoon sa atong listener. Praise God, Pastor Dan. Duwa ka station nga sound loud and clear ka. May GNNFM ba sa tulunan, Pastor? Wala ko'y laing partner nga GNNFM. Wala. Dito ko gapamati on air kas sa Radyo Bandira Kidapawan. So, Rosan Aguirre, taga Esperanza Sultan Kudarat na minaw doon siya sa Radyo Bandira Kidapawan. So kung layo imong location, medyo mas klaro yun noon kay dili mailugan sa laing istasyonan. So gatingog ang Radyo Bandira Kidapawan kay kining taga Esperanza Sultan Kudarat, Igan Evelyn. Kapaminaw siya sa Radyo Bandira Kidapawan, loud and clear. Kaligis disco, Pastor, 2 times ko attend public quali sa Jinsan. Yes, Pastor, true pinagpala musika, nalig-on man akong pagsalig sa Ginoo. From Kaibigan Evelyn dito. Atong listener ni Ixona, nag-text sa atong 112, dili sa akong messenger, dili sa comment sa Facebook. Tima ang Ixona, naminaw ni sa radio, Radio Bandera Kinapawan da. Pero mato niya, doa ko nung kasasyon na iyang paminawan, pero wako laing station maabot diyan, no, wala GNN FM. Gawas ko na laing radio station nga nag-hookup ka na to, nga wako kabalo. Pasudan patabang kog ampo kay ako ang magwali sa namatyan karong Domingo, kaubanan simbahan, nuwi magbanan, isa igan nuwi. Mga igan manamilit na tawa at igong oras, nindot po ang taibasan at daghang mga text messages, pero kapsa magitag oras magigsuunan sa atong programa, unang bahin sa programa. Andi mo sa atong mga balita magigsuunan, mga kaibigan ko, ha? Kaibigan John Galyasa, classmate, maing agad yakan himo. Maayong buntag pasudan si John Kaliasa ni nakahila ko sa imong mga wali. Nagka-Trenton eh. Salamat ikan John, salamat ikayo. Na akong classmate ni Nadia sa Trento. Pasudan great na ko tanang naminaw sa San Fer, sa manindot nga pulong sa Ginoo, Jim Hermoso, tagalabangal Jinsan. Gipakusog na ko nga akong radyo para daghang maka dunguga. Salamat pasudan. Salamat igan Jim. Diya sa Labangal Jinsan. Pasudan, good morning. Napasalamat gud mi sa Ginoo kay ang imong pagsakripisyo sa imong gibu. Sa imong gibuhat dakong kalambuan og giubanan gyud ka sa atong Ginoo og nagpasalamat pud ming tanan kay naay pinagpala musika maoy naghatag og dakong kausaban sa among kinabuhi og makapaminaw ming tanan nga nagsunod sa pinagpala musika og ang balaang pulong maoy akong nakapa usab sa among kinabuhi. Aleluya. From Igan Divi, Kabasag, Taribon, Bohol. Nabuntag Igan Divi. May buntag po kang pastor. Nalimot sa banit pastor. Nitao ka na ko kahapon. Sila'y murag sila'y host. No? Silang simbahan. Sa atong meeting diya. No? Sa tapok na to diya sa Taribon. Nakaingon ko nga pisagis ko maana. Kay wako da yun kahapon igzoon. Panikamutan sa nako ako makontak yun ang tubigon kay gusto ko pag-adto diya nga gatingog ang Hot FM. Onya kanang consistent pod ang Radyo Bandera Talibon. So far murag okay na pod ilang hook up ang Talibon igsoon Radyo Bandera. Ang Hot FM na lang sa tubigon wa pa ko nakuha ang info no unsa na may unsa may balita. No, kung gatingog ang Hot FM palihog text ka nako akong listeners diya. Mga ikong dispensa sa ato mga reporters, ha? Dili na sa akong magamit na visa headlines karon. Upadayin sa taigsoon. Dili na sa akong magbalita karon na kasubukin ako. Upatrapod ang ato nga news report karon. So, nag-effort na bagay na ato mga reporters. Salamat mga reporters sa pag-submit sa ato mga reports. Man din nalasat na ito, ipatay na ito, Mindanao Visayas Headlines. Ikaw, o Diyos na labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. Ako sa entertaining mga nagtingog ang Radyo Bandera Kitabahan karon pero wala nagtingog kahapon. Ah, kahapon dahil wala magtingog. Karon nagtingog. Salamat kayo, ha? Igan, Sis Marilo. O ba Kidapawan City? Nagtingog man diri sa Radyo Bandera sa Kidapawan Pastora. Loud and clear. So natingog ang Radyo Bandera? Aro saan agiri na tingog, no? Manin ako, depende sa location. Usahay kay usahay sa Pawan siya mo na haganasa lang inyong madungog diha. Kasi sa magsuti ganiya ang frequency sa laing istasyonan, 96.5 while ang Radyo Bandera 96.7. So duorgi kayo. Dikit kay sila sa laing istasyonan. Dominga Tamparong, good morning pasudan. Salamat sa Diyos sa akong nadungog karubutaga. Glory to God. Wala nagtingog ang radyo, kaibigan. Wag di ay makatingog, brand out dito sa bukid ba? Rari si Tor, wag gihapon. Nung sa may kalambuan, wag paghihapon, no? Brand out gihapon si Taas. Amen kayo pasudan sa imong... Hello?
3: Pastor Dan, good morning.
0: Yes, Brad Alex, unsay ato?
3: Loud and clear ka diri sa Agon City sa 96.1.
0: Ah, yes. Oh, salamat din kayo, ha? Salamat din kayo sa feedback.
3: Ang katong 90.1 pastor sa Panabo, maabot ba ko diri sa amo, ha?
0: Abot na di sa Tagum kay akong gisawayan. Maabot sa Tagum ang 90.9. Ah, sige. Okay, salamat kayo, Brad Alex. Salamat din kayo, ha. Amen kayo, Pastor Dan, sa imong gisaysay. Karong nakatuhop yun sa akong kasing-kasing. Good morning, Pastor Dan, sa radyo Rako Naminaw. Salamat na kakanunay nagsakripisyo para makapukaw sa kasing-kasing na nakalimot diha sa Ginoo. Amping kanunay, mahal ka na mo, Pastor Dan. From kaibigan Rubicinto. Igan Rubi, salamat po kayo. Takong dagang salamat na lipay kay ko sa imong paggamit sa Dios o pagtabang usab sa programang Pinagpala Musika. Salamat din kayo. Kayong tanan, kagasuporta sa ragang salamat. Kang kaibigang Tina Bautista, Sistina, grabe. Ang ginong Dios na lang yoy bahala maghatag og pabor usab kaninyo. Mapanalangin si mong source, si mong income, good health and protection. Manakan yung tanan. Uban sa mga bata o kang igantuni. Kanyang tanan diha, may buntag Davao City, mamamunit yas kitapawan, may buntag o tanan, no? Mga pamilya ni kaibigang Tina Bautista. Ayuban of Davao City. Salamat din kayo. Kang sis Risa, usab lipay kay ko nga gipatadaan yung tag-love gift. Huwag na ko ginahom. Ani da timing soon na belo Ginoo nga naging ko init atong adlaw. Salamat, salamat din kayo. Salamat din kayo yung tanan. Nini o Marihatag, may buntag yung tanan di ataga Marihatag. Kung na ay gusto mag-deliver sa itong VGMAX sa Marihatag, text mo ka na ko. Kaya pwede rin na ito ipadyari is, no, taga Marihatag. O ipadyay ante o ansa badaya. Nikanan amo diha among ihatod, no? Kung naay gusto magdira diha sa Marihatag. Labi diha sa poblasyon dapit sa Marihatag. Pastor, kung naabay 100 katao, pwede mi mo appeal sa kaibigan, no? Magbana, pwede kayo. Diha na wali or pag 100, okay na. Ako mismo mag-orient diha. Salamat kaibigang Nui Magbanua sa Davao de Oro. Good evening, Pastor Dan, naminaw mi sa Real Betrayo ing og igantil maamon. Salamat Dios kang tingog nagbalik uman sa mga usa ka semanang off air ang Real Betrayo. Lipay ko nga nagtingog na. Salamat igan na Tilma Almonte. Sugma maprograma na si Igan Vincer de Ogma. Pastor Dan, maayong buntag igan niti salo. Salamat sa Ginoo nga nakapamat nga nakamata pa kita og nakapaminaw sa pulong sa Dios nga maoy nakadasig adlaw-adlaw kung pagpanrabaho. Salamat kagawad lite diha sa lantay. Maayong buntag pasudan dalaygon ang Dios kada buntag yun ko namina sa Pinagpala Musika pero talag sa rami mag-text igan Inday Martunya Santo Niño Manalo Fortits igan Inday may buntag diha kanimo. Maayong buntag, pasudan, wala mo nagprograma, wala manggod, nagtingog. Kinsa kain niya. Ah, nanay, nay! Brand out dito sa bukid, nay. No. Hindi, kaya po ko dyan manungog di ay kay brand out lagi. So, ako lang yung tiksan yung suon, nga nung wata manungog karun sa atong partner station. I mean, ang atong 98.5 radio kaibigan. Ato saning tiksan si nanay kadiyota kay akong tumagon sa radyo, di ito niya madungog. Wow, sa kapatawang awiting soon. Grabe. Ako luwa ba matulo aning kantahan?

0: Salamat pasundan sa pulong sa Ginoo nga nagkapadasig sa buluhaton sa Ginoo nga indi maghunong. From Ronnie Fernando. Digna butliga pa ni susab, maayong pagpaminaw og Nanay Bibi Mopas. Nanay Bibi, maayong buntag diha kanimo sa Bislig City. Salamat pasundan sa pulong nga among nga imong gi-share kon makakaron makapadasig sa pagpadayon bisan walay igong support. Padayon mi pre sa imong mga buluhaton bisan wala mi financial nga ikatabang milis ilin ni. Ang pag-ampo dako na kay nang tabang para sa buluhaton sa Dios. Salamat ate milis ilin. Maayong buntag ni mo diha kaibigan, kinsa di palayog?
1: Pastor, maayong buntag, pastor.
0: Maayong buntag, kinsa gani ni?
1: Kani si Tatay Ram, katong testimony bitaw, katong nabuto bitaw itong pastor.
0: Ah, oo, oo. Kamusta man Tatay Ram?
1: Kanunay ko naminaw sa inyo ang programa, pastor.
0: Salamat.
1: Dili ko pwede, dili may tabo ang kanlaon, di ko maminaw, pastor. Bakod ko, pastor. Salamat. Hindi makukatext, pastor, sa inyo kay senior naman ko, pastor.
0: Oh, pila imong edad tay?
1: Praise the Lord nga, ako nga na katong nasakit o cancer, pastor. Katong imak na ako gimintin, pastor. Araga-araga man siya, pastor. Kaya nalimit ako, binutila, pastor. Asa ko makapalidilista ako, pastor?
0: Og unsa, og? Makapalit, og?
1: Binutili ang abigimak, pastor. Nga.
0: Ah, okay, okay.
1: Siyo pangyuta sa mga butika, mga minudor ay
0: Pasi dilimaw ba, pastor? Okay, okay, tay. Okay, mina lang sa radyo tayo, ha? Kay ako rin tabagong sa radyo, o di ba ka kanang tawagan ta kaunya? Sige, salamat kay tay. Salamat din kay. Naminaw ka sa 96.1?
1: 94.5 ang umamina per way, pastor.
0: Pero brand out man karon dito, so mag off-air man ta sa 94.5 garon. Okay, okay, okay. So karon na ka sa 96.1 kay brand out man ang 94. Okay, salamat tayo, salamat.

0: taga-Tagum City to. Mao ito yung nagtestimoning hubag yung itlog tapos na inong Vigimax. Murag na inibuto ng gawas, na ilga ng gawas. Napay dugo, apil. Karon okay na siya. Kapangita, tag-dealer na to diha. Balag tindahan lang diha sentro. Kung kaysay gusto mag-dealer diha, text mo ka na ko. Kay bisag usa ka aroma og Vegemax nga gikan sa ako a katong atong giampuan gyud nga produkto igsoon. Wala ta diha sa Tagum. Apil sa Davao de Oro katang inampuan gyud nako no kanang atong pinagpalang kapsula og ba pinagpalang haplas. So para makatabang mo labi na nagsulod sa duha ka bag-ong istasyon diha sa Davao region igsoon diha sa Panabo City abot sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City. Part sa Davao del Sur. Para makasuporta mo igsoon, kapangita kong dealer diha. Pwede po na mo ipadala through GRS and G&T. Sama dito sa Esperanza, layo ka ito. Lima ka garapang Vigimax. Igan Evelyn, salamat kay dako nagtabang sa ministry usab no ang inyong pagpalit. Lima ka garapang Vigimax o lima ka pack nga kuan nga coffee o nya iya pag yung gi kuan nya pag yung gi pakapinan napatabang pag sa shipping gi pasubrahan pag yun niya nalipay ko salamat igan Evelyn gi pasubrahan pa niya nakabayad siya og 6,500 ako nang tabang imbis yung taga anong ta sa amo to mga 1,160 raunta gimo niya nga 1,500 no imbis 6,160 raunta gihimo niya nga 6,500. May buntag ni mo diha, Nanay Inday Makabinta. Yes, kamusta man nay? Nay, kasubot na kuha ko na yun.
1: O pastor, sa mga mensahe, pastor, nga pagkada kaayo, pastor, pamatiyon, matagunta, pastor, namulis kaayo ko.
0: Salamat sa ginoon, nay.
1: Salamat, pastor, nga gamit ka sa iyong ministry.
0: Glory to God.
1: Salamat kay pastor, nga ako sa gamayra akong mapadala pastor pero kinasing-kasing kay gibating niya na huwag kalipay.
0: Yes, salamat kay inay no, salamat sa imong tabang pod sa ministry. Lipay kay ko. Well, wala ka matter sa itong amount pero para nakudako na itong tabang itong imong gipadala sa ako.
1: Maramang kay ako ang maabot pastor kay balog ko pastor niya. Oh. Salamat, pastor.
0: Sige, nay. Nay, kanang ugma pa ko diha nay sa Cagayan na yak. Plano ko unya after lunch, pero di pa kayo sure, pero ugma di ako itugot sa ginugma.
1: Awa namang, di awa man ko'y kauban, pastor, musugat na
0: yun. Okay lang, nay. Okay lang, ha? Okay lang. Okay ra.
1: Ipadala na lang to, pastor.
0: Okay lang, nay. Katong imong hangyo nga magpa-orient, ato na na-schedule, na? Sige, sige, okay.
1: Bye-bye, pastor.
0: Okay, sige. God bless, God bless. Okay. Taga-Kagendero City to atong listener zone in town. Nitunod sa kong kwarta to dito, kumurag di na ko dawaton ba kay di na gani siya ka-klaro, di na karo sa kita. Kinalang siya mugay niya. Itunulan niya kong 500. Murag bukat kay nga akong dawaton kay kumbaga buta na siya. Tapos ato milabay si Man nang gipadala po niya 500 na po yung gipa Gcash. Salamat Nanay Inday. Ang dinipalit ni siya ga usa ka grapang Vegemax o aroma. Murag nato siya order o aroma pero wala lagi makatauban niya pagtagbo. Kay mupalito siya ga aroma on tapod. Anyway, salamat Inday. Nanay Inday. Salamat sa pagtawag. Diato sa Gusa, Cagayan de Oro City. Good morning, Pasudan. Thank you, Lord. Watching Barangay Radio Bislik. Salamat kay Igan Edita Salazar. Diyos Adel Rosel. Good morning, Pasudan. Pasalamaton ako sa Ginoo nga akong gipukaw. Pastor, patabang kog ampo nimo, Pastor, nga matunaw na ang akong ovarian cyst sa tambal nga giresita sa doktor. Mahal kaayo ang akong tambal, Pastor. Tag 2,000 ang staba. Salamat og amping ka. Salamat, Igan Yusadel Rosel. Lintaw. No, ginong Diyos magagamit sa mong tambal. Egan Hill, may buntag ka nimo. Salamat sa pagpagamit. Hill Adrian, to Federation President's kaibigan, salamat nga. Huwag ako mag-ato, ikaw na ato dito sa Kolosihan. Salamat, Egan Hill. Pangiuna kaysa panagtigum, wala na kay gana. Good morning, Pasudan. On air na ta. Nibalik na Corinthe dito sa 94.5. Big FM. Salamat din kayo. Salamat din kayo. So, sakto din si Tatay Ram nga naminaw siya sa 94.5. Kaya nibalik na tayo Corinthe. Metro FM Trento, may buntag. Good morning, Pasudan. Yes, kanimausap. Good morning, Igan Inday, Sinto Galiera. Ang lang asis, Kolintas, maayong pagpaminaw usap. Nakabot, punta sa Diyos mo lang kini, iba. Elma Lawas, may buntag. Aog kang Ate Lorna Ibgas. Good morning, Pasudan. Thanks God. Iyan na po, Domingo po, kaw aron magkapaminaw na sad sa iyo program, Matagbuntag. Glad sa saway ni sa Kibanggay. Kibanggay, may buntag nga itong produktong Vegemax sa palitiya sa tindahan ni Igan na Aljon. Gawihan diha sa Basak. Diha sa Basak yung soon o gadiya usab sa ato mga kaibigan coordinators. O mapalit ang itong kaibigan collectors diha sa Basak. Lantapan. Diyas Kibanggay kang Pastora Nura mapalit. O di usab sa Bufarco Pharmacy. Ang tindahan, wa tayo lang tindahan diya sa kuana sa Kibanggay. Gabalik ang Vigimax naragi sa Bufarco. Kung na may gabalik ang tindahan, dinagikan ka na ko iyang Vigimax. Pasulan aslang ko sa imong Gcash, I just want to help bisan ginagmay ko ani imong ministry. Praying ko always nga maka partner tagaan pakog kusog ilabi na. Salamat kay Iga na. Salamat kayo nga kusog ilabi na ning ako ang gibati. Mining yun miya tumuro na pa tumuro niya mutabang pa kanato. No. Narag ko always nag-share if na alang ko'y Lord po pangantukan og na ako karon sa Claveria. Yes, Igan, may buntag Mirian. Salamat di kayo sa iyong desire sa pagtabang sa Braton sa Diyos. Tatay Francisco Yanong, may buntag nimo Tatay Francisco. Matod pa niya nga unsay inyong Facebook account sa group chat. Nabugatan ka. Oh, duo. May buntag nimo diha, kaibigan.
2: Good morning, Pastor Dan.
0: Yes. Taga-asa niyo o kinsa paliyog?
2: Taga-Carmen ni Pastor, Nanay Bibi.
0: Nanay Bibi, Carmen, diya sa kuan sa...
2: Cagayan de Oro.
0: Ah, yes, Nanay Bibi o Carmen. Oh. Karon ka pa nakatawag na eh?
2: Nakatawag na ko noon na, Pastor.
0: Ah, lagi mo rag, lagi familiar, no? Sa Carmen. Yes, o sa ato, Nay?
2: Usa ko ka, PWD, hindi na ko kakita, Pastor.
0: Ah, okay.
2: Since 2018 niya. 2018 po, Pastor, nagsugod na po kong paminaw sa imong program.
0: Yes.
2: Oh, salamat kay Pastor sa imong effort. Pagwali, Pastor, niya. Karong buntag touch kay ko sa imong wali. Kaya nasad ko eh, pag-umangkon nga, Pastor, nga murag galisod kay struggle gyapon, Pastor.
0: Salamat kay na yung nagpaminaw ka. Yes.
2: Lagi, Pastor, niya. Dako akong pasalamat, Pastor, niya. Magkuansad ko sa BG Max kaya dako gyapon o user gyapon mi Pastor sa
0: Glory BG Max, to God
2: Pastor sa aroma
0: di mo palit kay yeah. Joy Love si Rondo ha kay doon mo di asasayas Carmen
2: lagi di ako kan ko ang Joy Love
0: ah maayo
2: o niya salamat po sa iya Pastor kay iyaging gihatol diri sa among balay
0: oh salamat no oh. Salamat kay kayo
2: lagi kay ang BG Max Pastor kay nagayuti ay akong anak o muray tambal niya nya na po time nga nasamad po akong apo mo lagi po di tambal nya ako po Pastor sakit ako diyan o naayo gyapon Pastor mo nang dili ko magpawalag ni Gmax gyapon diri sa among balay Pastor kanang Pastor mangutan na lang ko kanang adapit sa nasarit ka matuog nga
0: sa simbahan sa Blessed Hope ila Pastor Blessed Bong Hope. Udang no nga simbahan kay na i-seminar.
2: Di
0: lang ko sure, pero murag holiday ang seminar, so hopefully by 9 o'clock di anako.
2: Ah, sige, Pastor. Kaya hindi ang kukukag kita. Mangitap ko kaupan, Pastor. Mutabo ko pa ng litan.
0: Ah, sige, sige, Nay.
2: Sige, salamat kayo,
0: Pastor. Okay, sige. Oh, text sa ako, Nay. Kaya ako i-text ang specific address lang, ha?
2: Ah, sige, long life para sa imo, Pastor.
0: Okay.
2: Blessings to time sa imo, program. Dagan kayo, salamat, Pastor.
0: Okay, salamat, Nanay Bing Oba Carmina. Dagan ta mga buta igsuon nga mga listeners nato, di pay kay ko. Mga diehard listeners nato ni sila. Amen, tinuod na pastor tungod sa programang pinagpala musika sa kanunay kong pagsunod ani since 2013. Hangtod karon na bag-o ang akong kinabuhi. I received Jesus as my savior. Bag-uhay lang June 8, 2025. As a member of New Covenant Temple Baptist Church, salamat Hilda Bayog, Igan Hilda, salamat kay taga-asa kay Ganilda. Erlinda Soli usa, may buntag ka nimo Igan Erlinda. O kang Marita Maglasang, morning pastor. Magpaampo ko sa akong bana, muuli siya sa Jinsan, nagsakit siya, mayo iyang pagbiyahe. Yes, Igan Marita Maglasang. Pinangga ka. Matod pa niyang muli siya, tagaan siya kusog kay Luya yun siya, pastor. Salamat, mananagat man God ako nga bana. Sa mati, siya gikan. Ah, may buntag, no? Tawag ka na ko kahapon, usa sa mga... Pasudan na tayo frequency dito sa mati, basig patukot ang radyo dito. Yung ako akong priority na ko karoon ang buhol. May akong priority. So, yan na tayo frequency sa buhol po, napod matupan niya. Atuloy, ang po niya, kinapawan po, napod tayo frequency niya. So, yung pastor ron, pwede po tayo sa kinapawan, kaya tayo frequency na kumangita lang kung partner po. May mo itong investor niya, ang pagkatindog, tag-stasyonan sa kinapawan, kaya daganta listeners niya. Labi na karoon nga kasapawan na itong programa niya sa tapad ng stasyonan, kaya halos pares, halos doon silang frequency. Anyway, kanyang tanan na salamat. No. So, Igan Marit, ako pag-ampo man sa mong bana yung tao no, sa kama na nagkat. Duol na kayang gakusko. Igan Fili of Kidapawan, loud and clear dito sa iya ang Radyo Bandera Kidapawan. Kanunay man magtingog ang Hot FM tubigon kay kanunay yud ko minaw sa inyong programa. Uy, tag-asak na pitigan. Ang nagpatagak sa akong mga luha. Kay, ubay-ubay yung text na ito nga di ko na madungog ang Hot FM tubigon. Text po sa management, wa po yung reply. Evelyn Suniga, may buntag niya kanimo. Taga Clarin Bohol. Nagandong pa. Ayong buntag pasudan mong utanag ko na abay VG Max diri. Sa Bohol na ah. So, kanunay man ako ginasibyan ni no? Kanunay po ka naminaw. Diya sa Night Pharmacy diya sa Clarin. Gina-announce ni Nora Akas sa iyang report. Nalimot ako sa pangaran pero na tayo butika diya sa Clarin. Pwede po dito mismo sa Hot FM. Kanunay siya naminaw pero ang tanan siya kung naabag ko na yung VG Max sa Bohol. Anyway, Igan Evelyn, ato may sibya nang mapalit sa istasyon ng asa mo kapaminawan. So, naan kita diha, no? Ato na mincho diha. Hello, may buntag ni mo diha, kaibigang 1488.
2: Pastor, ganihan, nagtawag ko ganihan, nalimot lang rin kong ingon, Pastor. Sa Power Radio ko kapaminaw, unya, dili, bisyan bitaw siya, klaro, Pastor. Ang akong buhaton, Pastor, itapion ako akong kamot, loyo sa radio, Pastor. Klaro na din siya, Pastor.
0: Namag-usay na ground, so atong lawas na ground. So pag atong tagdugon ang radio...
2: Basin, magkatabang po sa uban ba?
0: Hindi
2: maklaro ang frequency nila.
0: Lagi, no?
2: Ginaanagin akong kabuhaton, Pastor.
0: Sige.
2: Kaya palayo, akong kamot sa radio. Wala namang kumabati.
0: Oh, sige, sige, Naibing. Salamat, ha. Ah. Okay, salamat. Bitaw, no, igsoon atong radio usay mo haganas na tungod sa ground siya. Okay, sige, Naibing, salamat. Oh, sumatoy si Kreto Ikson, ay panahusay ang radyo dipini sa lokasyon. Kuditi mo radyo kay mukusog ang tingog. Igan, manamiri tata, happy tali ay. Taka kayo nagpabutong minsay ka na to. Good morning, Pasudan. Maudi ay wala ko nadunguga sa radyo. Sa FB na lang ko. Yes, brand out sa transmitter site sa 98.5 radyo kaibigan. Ay butang igan Susan Sintaon. Rosinda Pangilan, good morning, Pasudan. Mahal na mong Pasudan, unta mo abot diri ang coffee here viva para mutilaw mi. Kung itugot ni Lord. Ya unta mi age pero wa may nag-text ko kanamo diha banda Digos og padulong sa Jinsa mo tong nagbaya ta korong na lang mi pag ato namo asim kay wa may nag-text namo nga mo atang. Salamat igan Lucinda Pangilan, salamat igan kayo so nagdalagi mi coffee atong pagbiyahe namo ka Sarangani. Pero nag-chisme grota. Kay wa may nag-text namo igsoon nga mo tagbo namo sa Digos di ba ka diha banda Malungon o Pajinsan.

Ik zou na het product van VG Max zeggen de power palette ja, sa Apex a refilling station, sa gas station dia igsoon sa kita pawan Apex ayang pangalan. Na dia si Brad Marlo atong mapalit dia. Og na po dia sa opisina sa Manulife Insurance at bang sa National High School na si Kansor na VG Max og aroma dia. Mapalit dia igsoon no sa kita pawan city. Sila ang atong bugtong dealers pagkaroon dia sa produkto magkaibay magigsoonan ko. Mga igano, tigong oras man namilit nako. Velma Cesar, may buntag. Nagpalit ng coffee, tulog kapak at itong milabay ng sa adlaw to. Wednesday. Or Tuesday. Boy Nos, sangalas buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Pasudan morning, unsa gani nga FM station sa Panabo. 96.1, di mapalit itong produkto. At nasanto ninyo Panabo City at bang sa Panabo City Inn or Hotel. Salamat, Braulio Duhali. Osbon ko, naadiha igsoon sa Infinite Radio at bang sa Panabo Inn or Hotel, Santo Niño. Santo Niño, Panabo City. Bueno, sa nalibok ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili itong magaingon. Ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa Diyos. Amping mga kaibigan, dalaygo ng Diyos. To God be the glory.